0: mong mapahimutang sa legal nga pagsusi ang postponement sa PSKE o mga probisyon nga may kalabutan sa termino sa mga incumbent barangay o iski officials.
1: Andos Balita
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Andos Balita
0: sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Andos Balita. Namatikdan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chase Escudero ang Manila 6th District Representative nga si Benvenido Benny Abante Jr. nga daw nakatulog atol sa ika-30 kadlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaabong adlaw September 28. Ikatauan sa mga nanambong among nga hitabo human na matikdin ni Escudero nga daw gikapoy na si Abante samtang padayon ang hearing. Sumala sa mga report, gipangutan ni Escudero si Abante kung gusto ba niya nga mupahulay o muadto sa laing dapit aron makapahuway. So lahi, niyang kung si Abante nga nakadus off siya o iyang gipasangil ang iyang pagkatulog sa mga pangutana sa depensa nga iyang gihulagway nga lausi. Samtang si House Lead Prosecutor Jerbel Luistro mitubag sa obserbasyon ni Escudero nga I think he's praying for us. Ay katrentang adlaw nga impeachment trial nagpadayon uban sa cross-examination o presentasyon sa mga ebidensya may kalabutan sa mga aligasyon bato kang Vice President Sara Duterte.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
1: Andos Balita. Balitang Internasyonal.
0: Andos Balita. Kini mo sunod nga Balitang Internasyonal. Gihandos ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili ka ehe, arthritis, nasyog uric acid, nasyog suga sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan tan organic seaweed. Mas nasyog santon purity 5 times beta-carotene, nasyog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga magagasto para makaangkor ug bayang panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy sa Ingon. Mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal.
0: Andos Balita. 27 ka mga tao ang namatay o 26 ang nasamdan sa duha ka managlahing mass shooting nga nitabo sulod lamang sa pipila ka oras sa South Africa niadtong Sabado Domingo September 26 o 27. Sa unang insidente, 17 ka tao ang gipusel o namatay sa saka bar sa Witila Township dool sa Johannesburg niadtong Sabado sa gabi. Sumala sa South African Police Service, 8 karmado nga lalaki nga dunay dalang AK-47 rifles o pistols ang mipusel sa mga tao nga naa sa gawas sa establishmento o misulod usab sa sulod aron ipadayon ang pagpamusel. 15 usab ang nasamdan sa mga insidente, ang mga biktima naglangkob sa 11 kalalaki o 4 ka mga babae. Gireport usab nga gipangkuha sa mga suspect ang cellphone sa pipila ka biktima sa wala pa sila mikaligyaw gamit ang duha ka mga sakyanan. Pipila lamang oras ang milabay, laing pagpumusel ang netabo sa Luandul Duol sa Capit Town DN. Napulo ka mga tao ang namatay o 11 ang nasamdan. 5 sa mga biktima ang namatay sa lugar. Samtang uban, namatay samtang gidala ngadto sa hospital. Sa pagsulat ng balita, padayon ang manhunt sa South Africa Police. Alang sa mga suspect o sa pinakabagong mga report, wala pa nadakpan may kalabutan sa duha ka mga insidente. Ang duha ka pagpumusel, netabo pabila lamang kaadlaw human sa lain nga mas shooting sa Kwa Magtuha duol sa Durban DN labing minus 11 katao ang namatay lakip na ang usa ka mabdus nga babae. Samtang padayon sab nga gitubang sa South Africa ang problema sa mga gun violence, gang related crime o organized crime. sa pinakabag-ong official nga police statistics, 5,427 ka mga homicide ang natala sa nasod gikan sa Abril hangtod Hunyo 2026 o hapit na sa 60 kakaso matag adlaw. Ang mga investigador padayon sa pagtino sa motibo sa duha ka mga bag-ong pagpamusel samtang padayon ang papangita sa mga responsable sa maong nga mga krimen.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Andos balita. Balitang sports. Andos balita.
0: Kini mo sunod nga balitang sports, gendos ganato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulay natural nga pamaagi pagpumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, kini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ama mga sagol, adunay tay fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pikado nga parte sa mga lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu, sabit sa store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Andos balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa tuwang balitang sports.
1: Balitang sports. Andos balita.

0: ihatag sa Cebu Best Boxer Pet Apolinar ang hapon nga kon gibihag. Gibihag sa Cebu Best Boxer Pet Apolinar ang hapon nga si Shun P. Uhata Human. Ipahunong ang iyang kontra sa ikasiyam nga round aron sa kmiton ang World Boxing Organization kon WBO Asia Pacific Featherweight title niya ito nga Sabado, September 26 dito sa position Mrs. Puji Shishuka, Japan. Tungod sa agresibo nga atake ni Apolinar, napugos ang kampo ni Uhata nga 8 sa ang puti nga tuwalya o gihunong dayon sa referee ang sangka sa 2 minutos o 11 segundos sa ikasiyam nga round. Sa sayong bahin, ipakita na siya nga kusog si Apolinar diin. Ipahalok niya sa salog si Uhata sa 3rd round apan. Wala magpalupig ang hapon kay mibalos kini o tumba sa Pinoy boksidor sa ikalima nga hugna. Apan ang ulahing katawa nakuha ni Apolinar sa kasiyam nga round pinagis sa makusog nga kumo nga mipakirig sa iya nga kontra. At tungod sa maong nga kadaogan, misaka ang record ni Apolinar ngadto sa 27 kadaog, 7 kapildi ug usa ka tabla uban ang 14 ka mga knockout samtang si Uhata nahagsa sa 8 kadaog ug 2 kapildi uban ang 5 ka mga knockouts. Asalang bahin sa mga fight card, napakyas ang Japan best nga Pilipino contender nga si Mark Basili sa iyang tinguha nga mahimong kampiyon sa kalibutan. Human siya ma-technical knockout sa ikaduhang round batok sa IBF light flyweight king nga si Tanong Shaq Shemsri. Nindot ang sugod sa 30 anyos nga si Basili sa first round gamit ang iyang kaagresibo apan nakakuha sa iyang timing ang Thai champion sa second round o ni patugpa o puwerte katinaw nga right strike nga ni patumba sa Pinoy challenger. Bisan pa man o nakatindog si Basili, nalukapan na sab siya o usab sa lain kusog nga kumo ni Shemsri. Ipakita sa ni Basili ang iyang dako nga kasing-kasing man ni tindog pag-usab apan gidasmagman dayon siya gidasmagan siya sa 26 anyos nga si Shemsri og sunod-sunod nga kumo nga nitugpa sa iyang depensa. Kini mao'y mitugkad kang referee Koji Tanaka ang pahunungon ang dula sa 2 minutos ug 5 ka segundos nga marka sa ikaduhang nga round. Misaka ang impresibong card ni Shemsri ngadto sa 41 kadaog usang pildi uban ang 36 ka mga knockouts samtang si Basilis nahulog ngadto sa 21 kadaog 3 ka pildi og 2 ka tabla uban ang 11 ka mga knockouts. Sunod nga idepensa ni Shemsri ang iyang bakos batok sa number 1 contender nga si Reggie Suganov sa sayong bahin sa sunod 2A.
1: Handos balita. Balitang sports. Handos balita.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP naa jud tsansa nga magbarani.
5: Syempre. Ga deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak ra na.
6: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
5: Correct.
6: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
5: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds.
5: Correct.
6: Tungod sa gallic acid nga naa sa ditribayo, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og ditribayo.
5: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra mo pundo. Hipuson jud siya ni ditribayo. Padaghano ni ditribayo ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuson na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson.
4: Ditribayo. Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik.
6: Ditribayo. Maunay nakanindot Sir GP sa ditribayo tungod sa iyang gallic acid.
5: Correct.
6: Kung plain lang nga ditri ang imong ginainom Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
5: Oo.
6: Pero kung ditribayo, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
5: Correct.
6: Nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-ditribayo na. The gallic acid nga makita sa ditribayo.
5: So unsa man ang gibuhat ni ditribayo batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
6: Yes.
5: Unsaon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataa sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si ditribayo padaghanon niya ang imong HDL level.
6: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa ditribayo. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
5: Correct.
6: Ang nakandindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic o lauric acid. Si gallic acid bu endorse ang apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og ditribayo. Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mao'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa to pa dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
5: Layo
6: nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
6: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
5: Dapat na jud ta mag-upgrade sa ditribayo overplaying D3. Wa na pud tay igong oras dok ko si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
2: Ditribayo.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ang bisulay nung inom ang ditribayo 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
1: Pandos Balita. Pandos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Balita.
1: Balitang Showbiz.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Kaya na masunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayo Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap. Pampagwapa nga dili isok sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Aduna bikini oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyong mapalit kinis sa Butika Girl o Loren Drugstore. Eper Motor Simula Load, nagbaligyas sa mga sikanhan nga mga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Hamis pa, sinaw pa, under dayon. Busa ka mo diha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget. Ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Eper Motors Himalalod. Ang Eper Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato kulido nga kaayo nga sikanahan nga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. O karon, aduna na sab sila ay pinakabago nga klase sa mga motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa brand new o sikanahan nga mga pisa sa motorsiklo. ang Epar Motors Himalalod na imutang diha sa National Highway Barangay Mambaid Himalalod dool ra sa cruising balaas gipa nag-iyo ginmala nila ni Boss Epar Garopel og Madam Gina Garopel oban silang anak nga si Doydoy og sa pares nga si Bing kauban ilang nga mga maayo og banggiitang mekaniko nga sila si Janjan G.V. Bergel Tope Luel og Ginel og ang mapahiyumon nga store assistant nga si Mayang busa alang sa barato og pulidong motorsiklo Epar Motors Himalalod ang tubag niana mga kahandos.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:18.
1: Handos balita, handos balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa tuang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.
8: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Okay, maghandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag, bebuntag, bebuntag, bebuntag, bebuntag, bebuntag, bebuntag, bebuntag, bebuntag. Gatang twister ta mga bay. Para nga dili mukulo atong dila kay tiaw muna mga bay gikan sa balitang lokal ngadto sa balitang sports maglisod tagpahiyom. Dili ta makangisi mga bay maghandos tungod kay maningkamot na nga dili masipyat sa paglito katong dila mga bay. Tungod mga bay ka maningkamot na hasta nga mga so kay mga minawan ha. Nga bisag usan tong paningkamot di kalikayon usay muswapid batong dila. Unahon dagay na itong balitang showbiz para nga makatang twister ta. Tayo dagay na itong mga bay nga index sugod na itong sa ito ang balita. Di na balitang lokal, balitang showbiz. Mula hinig balita na ito, index sugod na itong entrada. May natangag, hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. May butag, may butag, may butag, may butag. Kayasan, ang gato sa libo kalibutan. Para makatang kada mga makatang twist bata para nga ako batong dila kada nga na magopel mga bay maghandos ha daghan ra batong mga baser mga bay maghandos nga nagatang nato mataw kana mga baser nato ba nga kusog manaway sa mong posting diya sa mong balita mga bay maghandos kada nga atol magbas mo kada magprogram tayo okay, para matubag nato mga bay kay namagoy rule di mga bay nga dila sila kada nga mga baser dila nato tagdon mga bay maghandos na may kwestiyon man din nga bahala ko sa onta latusog mayo era yun nagtubaga. Balag miyon sa mani balita wa mani klaro fake news mani dili mani tinood kay dipakita ng daong onya di pun ito ganingalan ito bag nato mga bay maghandos dita privacy act lag ato mahigala po mga baser dugay na sila og lantag Facebook wa nyo kasabot nga dili lamang kay Star Radio mga bay maghandos nga mo blur anang nawong o kanang ditog anang ngalan alias na dita privacy act lagi mga bay lagi kapila na naipasabot sa mga polis mga bay makandos nga samtang ang akusado o suspitsado di pamahokman sa korte nga sad-an nagpabili na silang inosente. Kay kita, wa tay katungod nga muhukom, kundi ang muhukom, mao lamang ang hukman. Apat mga baser, wa na, ipatay na ta mga bay. Ipatay na ta mga bay. Ipatay na ta sila nga mga pag-comments sa social media. Balipagin na lang itong katawa-katawa mga bay o mga handos. Mga news writer na mo, di mga bay, kami ako, si Handos 38, o si manager ayon lahat o nakatila o jutang pangpas wala dyan lang mga tulong jutaon wala jutay wala mabas manayagin na lahat ng katawa-katawa mga bay para na ako mga bay ako rin naluoy nila ay ganun man mga bay wagin na silang pangpas para matagad na to. Ano na gagawin katawa ba? Wala ba yung kumasok ko? Ako rin katawa. Wala itong ikuan lang ha. Ay klarong nga naman mga bay maghandos niya. ang naay mga pagitabo mga bay maghandos bang ang suspect ug ang victim i-hide man mga bay maghandos kay di ta privacy act lagi. Sige, harta sa balitang showbiz na lang. Gipaubos sa Court of Appeals ang sentensya batok sa kanhi modelo nga si Dennis Cornejo nga nakonbik sa kaso sa serious illegal detention nga may kalabutan sa pag-ataki o pag-detain kang aktor o television host nga si Ferdinand Bong Navarro. Kahinom daw mga bay ito nga kaso ni Bong Navarro mga bay o maghandos kundi in taon si Bong Navarro nakulatahan na piso pa. Kagi pa sa ngilan nga nang lugos. Apan, mo na nga si Bong Navarro nang itag ideya nga mabali ang kinibang babali ang kinibang hukom o ang kaso nagpakatabang. Oo, oh, nagpakitabang sa NBA mga bay ug handos dito na suta nga si DI giditen. Og siya mo gitabangan og kulata. Tungod sa pagkunod sa iyang sentensya, giorder sa Court of Appeals ang iyang pagpagawas human i-considerar ang iyang nauna nga panahon sa pagkabilanggo, appeal usab sa maong order ang ubang na-convict maong kaso nga lakip si Cedric Lee. Na-appeal po siya na mga bay maghandos. Apan sumala sa Bureau of Correction, wala pa dayon mapagawas si Cornejo tungod kaya naghulat pa ang ahinsya sa gikinhanglan nga mga dokumento gikan sa korte o sa nagkakompleto pa sa final records check alang sa release. Samtang ni Pahibalo si Bong Navarro nga iyang gamiton ang legal remedies batok sa gipaabot nga papagawas nila ni Cornejo ug Lee. Ang kaso nagsugod sa pag-atake kang Navarro niyatong 2014 sulod sa iyang condominium unit sa Taguig. Si Cornejo o guban nga mga akusado na convict sa serious illegal detention sa kaso nga may kalabutan sa maong insidente. O nakonbik ka ba? Nakonbik to ba? Nahukman sa korte, mga bay maghando. Sa korte, kanang korte hukman na to, katiguhusay sa mga kaso. Kaya dahang klaseng korte. May korte mga bay sa tennis court, basketball court, o kanabago ron, pickleball court. Huwag na apod ron, kato nga makaon ka ng karne korte. Hindi, karne korte. Karne norte. Padayon nga gisunod ang mga legal nga proseso alang sa papagawas sa mga na-convict samtang gihulat ang kompleto nga dokumento o clearance nga gikinahanglan sa Bureau of Corrections mga bay maghandos. Giyato ning lauman ha. O madayon ba ni sa paggawas ni Cornejo kauban si Cedric Lee tungod kay ikuan magi paubusan man ang sentensya na nakakuha naman kanang nakaservisyo naman og mga tuig kung pila ang tuig siya nga pagservisyo na ipabusan at tunay nuntan mga bay umakagawas bagyod kay si Bong Navarro sa mangita pong pamaagi nga na mga legal remedies nga dili baka na nga dili makagawas. Unsa po kahay mga pamaagi ni Bong Navarro nga pagbalabag para nga dili makagawas. Nagin na patong kung doon ay magawas doon na po'y mag-ali. Ay ba itong amigo mga bay maghandos giginay ngon basta doon ako no'y mugawas doon ay musulog. Yeah, kailahin po ito kong amiga kailahin po ito yung gingon nga sa kong amigo nagingon nga kung doon ay mugawas doon ay musulod sa toko ng kinabuhi kung doon ay mugawas doon ay musulod atong amiga kailahin man po basta doon ako no'y musulod doon ay ipagawas. Ang magkendo sa mga katong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Aras sa Pilipinas, alas 8:26.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Okay, magkendos katong balitang showbiz. Gendos ka na ito sa Bus Abloy Vulcanizing Siap. Mubulkit sa ligid og mualayan siya ta sinong nga mga motorsiklo. Imot ang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Siap, gaya panagiyaw ginamala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Okay, atensyon din ni Bus Abloy dia, boss. Yato din mga amigos ko, feeder, nga mga bucks, kaya dakanto na kaayo. Okay, yung ito nga, yung man si Bus Abloy, bay, basta ganing nga dool ng deadline, pahibal ara ko. Okay. Kaya muna paghatod sa akong mga box sa Amicus Coffee. Kay daghan kayo ni akong box sa Amigos Coffee. Amo na, good morning ni Madam Maria Luisa og ni Boss Abloy. Boss Abloy, ako na ron, 29 na niya, deadline na ba ugma? Ala, ihatod din mga Amigos Coffee diri nga mga box diri sa Star Radio kay andam na nga molista si Manager Ayan lahat. Kamo po diha ha? Ato mahigala diha nga naglantaw na minaw karon sa tong paraguban sa tong atulamanon. Ang handus balita ko na amoy mga box sa Amigos Coffee. Ala, ihatod na diri kay ugma ang deadline mga bay magkandus kay dagko kayo ang premium mga bay. Tiaw mo na nga ang first prize mga bay, juice milk kapesos. Unya sa kuan pod sa blister sa Amigos capsule. Mudawat mo o sa kasakong bugas humay kanang 50 kilos doon na sila 50 kilos doon ay 25 kilos o 10 kilos niya sa kuan pod sa capsule doon na sila ay 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 o 2,000 pesos. Muna ka mo diha. Gawas nga munindot inong kalawasan kay makaingon, makainom, di kay makaingon. Pwede po makaingon. Ang Amigos Coffee mo ay makaingon nga magwapo magmugwapa. Hindi ka ito mga nanglunoy na diha nga dilit na mangbarong. Makaingon na Amigos Coffee, wala kayo mo, tindog yun na. Tugsoy pa sa plug phone. Usa nga makapamatuda na mga bay makandos, si Pastor Isaias Lintorio. Matupato niya nga sukad siya nakainom o Amigos Coffee, tugsoy pa sa plug pole. Managi pa ito nga tugsoy pa sa plug pole, makaplus pole pa siya. Okay, mga bay, atong oras mga bay ha, alas 8.29. O niya, kini mga kuan mga bay ha, kini itong katulaman ng handus balita. Adungan kini nga inyo nga madunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Gawas niya na makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Unya, live po dito taron. Gikwanta, gishare ta. Mga bay makandos, dito sa kuan, bago nga page niya sa Bago Farm School. Okay, Bago Farm School Star Radio. Ato lang tanha kay gikwan ni Sir Buyax. Ato nga idol, nag-birthday ra maghapon itong idol. Si idol Handos 38 Subuyax, love you Karinal. Ako lang tanha diha yung page sa para klaro diot di ta masipyat mga bay bakandos. Okay, Bago Farm School FM Star Radio. Okay, gikomputa dito mga bay bakandos kana nga nag-live po ta sa mga FM station mga bay bakandos. Gawas sa radio, live po ta sila nga FB page mga bay bakandos. Masyado og di mo makadungog og balita. Nga daghan ng pamaagi nga gamit na mo dere para lang gid nga makadungog mo. Mo na gina atong gihangyo diyan mga tayasanon mga bay makandos nga paminaw gid mo sa to nga sibianan mga bay makandos kay nga numan ang uban ko di man maminaw nato kay ubos ra ang paglantaw ba. Pasalamat to mga ato magkaigsunan nga misalig nato mo na nga magpasalamat ta aban uban pod nga ubos ra sa paglantaw nato mga bay makandos mo na ano among aghaton nga paminaw pod mo. Okay, apan ang uban ubos paglantaw nato apan og na problema ari ba modol po nato sa kay nahulugan sila ari man magpa-advert advertise naman ari man magpakwa nato ba kana bang kana nga magpasibya. Salamat ya ni Handos 38 Subuyag Slavio Crenaldol. Happy birthday na imong dimodol. Happy birthday dol. Matumato ni idol Handos 38. Salamat kayo dol. Okay, way sapayan dol ni happy birthday dol niya. Salamat pudol ha. Ang ato nga panag-uban karon, ato ang gi live pud ni modol sa FB page dol. Okay. Halang don ra dagway ta dol. Akon manananggot. Bitaw sa kay ang tanan nga trabaho dol. Ang pinaghalang don manananggot man yon. Apa na pa yung labaw sa manananggot dol? Labaw. Labaw sa presidente, labaw sa kininga general, sa mga senador, kininga mga barbero. Kay gano'n man. O ikaw gano'n nga ba na niya kanagdaog ka sa mga sawa? Buduko ramang kang magpaalot. Apa ang tanang mga tao? O magpaalot, buduko man yun. Kay alutan sa barbero. Muna nga, ang pinakataas nga trabaho ako ang idol pod, nga barbero, mao si idol Buyax. Idol Buyax! Kumusta ni idol Buyax? Imusang idol! Ato nga sikat nga Barbero de Stayas. Nagkwa na ron. Namina ron si Idol Buyax. Idol Buyax Kalumba. Okay, karon na kuhapon po, Wardol. Si Awag yun ni Budol. Wait, okay. Nabisi atong idol. Gapo at lamo. Kanang wala si ka-forward. Sige daw, salamat doon ha. Wala ba kung masuko doon sa itong mga buzzer doon? Pahita doon, sakit ang tulo doon. Ako, ikaw, si Manager Ayan, lahat doon. Pariha man dito nang yan. Naigwa sa mga buzzer doon. Wala sila may balong nga. Kita tulo doon, mga tulo ka persona man ta. O, gini panguros na ako. Sangalan na ako. Ni Manager Ayan, lahat. O, ni Handos 38. Thank you, Dol. Rito sa mga panawagan, mga bayan. Ato sa mga kwan, Dol, ha? Kini ato ang mga kwan din rin. Ato sa mga kwan ng timbaya. O, hindi. Kini mga pagtimbaya din rin. Okay, gikan ni Hilda Amancio. Okay, Hilda Amancio ng katapag-tagad. Kini pagtimbaya ni Hilda Amancio, mga bay o mga kahandos. Okay, good morning, bay. Pabati ko. Diha sa barangay Lutay Purok. Suga, Palumar, nasaan ito? Nauntol. Palumar pamili o Amancio pamili o sa ko ang mga anak, amping mo, kanunay, uban sa among akong bana, amping kanunay, salamat, bye. Okay, napunod si Ma'am Marusi Bandico. Good morning, bye. Pa-shout out ko sa ko ang bana, always minaminaw. Sa pagkay mi untol. Always me nga naminaw and Antonio pamili and Bandico pamili there is Pinaliran Bukid Barangay Saying Tayasan. God bless her. Okay, salamat din niyo ha. Pwede paglantaw diha ni Marusi Bandico ni Hilda Amancio. May nga paglantaw kaninyo nining atak na nining kamuntagon. Sige, arita sa mga pagtimbaya pa mga bay maghandos. Nining atak na kamuntagon mga bay maghandos. Okay, pasagdan ranato ng Basel Dol kay engagement. Bita Dol sakig ugdaghan po nato nga mubas engagement mabunas ha. Wala po mabas, wala po engagement doon, ha? Maya doon, mo na ito nang uban sa mangihi sa Facebook doon, kaya dahan mabas. Takto yung ka doon, salamat doon. Salamat doon sa pahimang doon. Masay ko doon kay Taura Manguta doon. Usay masakitan man taog sa panultion pa to. Bisan hayop ka man, muhila ka usama. Nasamot! Sige. Doon na po tayo pagtimbaya dire itong higala pong vlogger re. Asa naman ito ha? Kay may comment siya gani ha. Mga bay maghandos dire sa kong aga. Dire sa mag-comment dire sa kong account mga bay maghandos ha. Diyan si Pakula ng Luis Vlog. Good morning sir. Pa-shout out. Pilay bayad if magpa-advertisement. Okay. Sige sir, makuha na ko ni mo sir ha. Kanang sir idol. Mo PM ra ko ni mo. Dira ko ibebalog dress sa kanginan ha. Mapiim ra ko ni mo ni Adol ha. Pilay bayad sa magpa-advertise dress sa Star Radio Tayasan. Ngayon itong lantawon rin. Doon na pala yung pagtimbaya. Hindi mamakita. Kung isipindot-pindot mga bayad na yung may comment. Sa pa, kadyot lang. Kadyot kayo doon ay mga pagtimbaya direct. Sa pa, lagi lang talaga ko kadyot. Okay, sige. Salamat sir. Okay, na po na. Sa pa, kayo. Okay, matupad to ni Handos 38. Maunay pasapot dol nga pinamingawang ato station o mas gibasang ato nga pids kay Daghanman Muriak dol. Maunay nagpasapot agapasapot dol nga pinaminawa nagpasapot sige. Okay, dang napon rin si Pastor Melky Tutor Blogaita. Good morning. Bye. Good morning Pastor. Bede pamino dia sa pinukan Pastor. Salamat dulo sa pamangno nga buot pa sabot nga ang atong page mo oi pinaminaw kay daghan man ang amo kana bang amo react. Salamat di ha. Salamat di ha sa tanang naglanta karog na mina mga bay maghandos basi makaon mo nga kasi si Byron ni bay palaway man. Dili na ban. Ato ra gipaagi pulo pa siya mga bay maghandos ha. Okay, kami dire mga friendly good me mag ugnaong. Oh. kay nga naman sa bisag di pa mi mo katawa kamo nakatawa na mo. Yan ang friendly magnaog mga balikandos kay wala ka na bang sa naong palangdaan katawaan na. Laga. Ani congratulations di ay sa LGU Tayasan mga bay magkandos nga naa na ta qualified na ta mga bay ug mga kahandos alang sa first class municipality. Naa man ato nga nanabi si Mayor Ben Barberto gahapon adlaw kundi gibutyag ni Mayor Ben Barberto mga bay ug magkandos nga kuana naa ka nga qualified na ta padulong na ta mga bay magkandos sa pagka first class municipality. Nga depende na la nila ni Mayor Bimbo o musulod na ba sila kay qualified naman sa first class municipality. Apan matupatong mayor nga iya kunong humanan usa ang pagka second class kay dapat sila angay i-plan sa para una sila musulod sa first class municipality mga bay magkandos. Una congratulations ha ni Mayor Bimbo Roberto ni Vice Mayor Nonong Roberto, tanan nga mga SB, tanan nga mga department heads o tanan na itong mga tayasanon ato nga mga taxpayers kay dili ni maangkon kung dili kitang tanan magkahiusa mga bay o mga kandos. Salamat has, tanan-tanan ha. Tanan nga doon ay mga posisyon sa katilingban bisag yanong lungsuranon nakaambit ha basta kay tinurayta nga magserbisyo sa tuwang lungsod. Kay sa matag-usa na ito mga bay doon na tayo papel ibabaw ng kalibutan. Na magani papel ang liya, gitawag papel di liya. Tapang tao nga doon ay kasing-kasing kinabuhi. Papel liya ba ito? Di papel di liya. Sige o niya. Sa kuan mga bay maghandos sa hawlat na kay gipahibalo na ni Congressman MM Lim kay Chong Iway mga bay maghandos nga hapit na moabli ang DSWD SWAT diya sa lungsod sa La Libertad. Manang di na ta mo biyahe layo ngadto sa dakbayan sa Dumaguete para mga hinabang sa AX uban pa diha kay naanaw niya na sa La Libertad. Atagilan kay gipahibalo lang na si Congressman MM Lim kay Chong Iway. Samtang mga bay maghandos po ni di sa October 2 sa tangiha kay Hari at Hara contest diya sa LGU Tayasan o theater contest kana nga drama sa entablado na ato nga masaksihan unya sa October 2 magsugod sa alas 7 media antak na sa kagabi unya. Daghan na ako daghan patan ako isa-isa dire daghan patan nga mga panawagan dire mga bay magkandos naglabas tanan mga bay magkandos sa katapusan ha atong gihangyo sa matag-usa nga mag-amping lang yun na mga bay magkandos kay para gabi doon ay na-disgrasya taon diri sa National Highway causing matauta mga bay magkandos nga subo nga palandungon taon ang batang babay nagtusan sa kinabuhin niya. Dahil gigyo kayo mga bay magkandos sa kita ko personal bay mga kandos na din nato i-describe ang maungay tabo sa bata siyang ulo mga bay kay karong panahon na doon ay namahaw niya murag ngilngig ang palandungon ang natabo. Muna nga kita sa mata ko sa mag-amping lang yun ta mga bay o magkandos para nga likay sa disgrasya. Sige, nya, salamat eh ha. Salamat sa tanan-tanan nga naminaw karon. Nini nga takna, nini nga kagabihon mga bay magkandos niya. Pasensya ha. Kay manamilat ako. Kanino tanan nga naglanta din nag-comment pa na kumabasa ug mano lang. O di ba karong gabi sa mga lamas gagahapon tungod kay itong oras gyud mga bay. Alas 8:40.
8: Andos balita. Andos balita.
0: Mao kadto ang kinat

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:43.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

Mga Galidi X, mga Galidri Bayo, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauman ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyong mga simyaan. And of course, kauban na itong mga higala ang ato ang mga produkto. Ang mga klinika products sama sa klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Ang alkaline base nga vitamin C. Of course, ang ato ang pinakalami karon nga. Pinakauso ba, no? Paborito ka ay na to nga herbal nga coffee. Oy, nakakapi na ba? Okay, kung wala pa, mga pena ta. Ay, langay dra. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiring tala na ito ng mga products, higala at dua, pangitaa, available kinim sa mga leading ng mga

0: drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement Man for Man, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay, sa to ang programa karon mga hingala, lihog kong send sa inyo mga message, mga pangutana. I-send lang sa to mga linya sa cellphone kay atong tagaan og bagdagan sa 0981-654-8967. Osmo na ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyuhang mga problema ang balatian. Tagaan ta ng pagtagaan. Lihog kong send sa to mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala nga naka-tune in karon by your Facebook. Asaman abot ron mga higala itong pagsibya. Mga higala na ito sa Mindanao o Visayas. O asaman abot ni nga ito ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. Oh, sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, ato mga higala diri sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental. Sikihor and of course Negros Oriental. Sa tanan no, mga pinalangga na to ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka klinika D3 Bio, oh, kanaha sa mga may edad aron lingon ang bukog, layo ta sa reuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag klinika D3 Bio. Isigutan na ito kadali mga higala. Kaya itong kapoy kaing lawas, dali kita maluya, wala tayong puwersa. Nakatulog man unta ka, pero pagmatanin mo sa buntag, kapoy kaayo. Well, usan ni siya mga higala sa mga problema in general population na sa 10 to 15% sa tibuok kalibutan ga suffer mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di masabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Pero kaapoy kaayo. Sumala sa mga study mga higala, kaning chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue, may dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Basi na atay mga ginakaon everyday nagapasaka sa oxidative stress. No. Basin kulang ta dira og lihok-lihok. Kulang ta og movement. Usa pod na. Kulang ta sa pasingod. Naatay nutritional deficiency. Sagad. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga, the body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta pero gakulang yapon tas sa nutrition. Ga-undernutrition ta. Kay unhealthy diet, no? Laban fast food, laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, gana, tamis. So, kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. So, aron mapungan nato ang oxidative stress nga dala sa to ang lifestyle mga higala na ay maayo kaayo nga herbal. O nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ga-experience mo o chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. No. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig. Muning sikreto. No. Inom ka daghan tubig. Kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humani mo kaon, pamahaw, naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C o DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag ng mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. No. Muna'y usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. O, kanang ato mga ginakaundira ron. At imana. Kulang sa movement. No, kulang sa activities. Kulang sa pasingot. Kulang sa nutrition. O, muna'y usa sa mga rason. Ganong galuya, kagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higalang pati. Likaya na to niha ng mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kadaan lang. Oh, add to na yun mga higala sa pinakadool ng mga butika. Og, mga pharmacy sa inyuhang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayong malipong, ya, dali ko ka, kuan kanang daghan kayong mga Lipli ko anam niya. Sana kainom na ko sa kape, DTX coffee mix. Lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
3: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya. Ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw d'yo kagitan?
2: Oo.
3: Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa imong na obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
2: Kaya nami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko maghapon-hapon tug laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo sumurok mga kamang-kamang ko sumanig pero sa nagdig na ko ditribayo maghapon-hapon tug laba mura ra ko wala nang laba. Lamig ko paminaw.
3: So wala mo ginatumaron?
2: No, ditribayo kapi sa buntag DTS copy me.
3: Sige. Unsay may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka rin?
2: No. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diya nga na itisting og napadayon ko ani, to naging siya alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una, kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudiri.
1: TTX 500, mabali sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.

0: Dibagarintan ka nun ay ang pag-inom sa Klinika Ditribayo. Wow. Oh, naka-Ditribayo na kada adlaw, no? Kanunay yun, naka-Ditribayo. Alam mo, isgutan nato kadali mga higala. Kaling pag-inom na to bitaw sa Ditribayo na to. Kuan ha sa mga nagkaedad na dili mo mahasol aning aton Ditribayo. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo mang gudok maglisod. Maglisod jug og inom og capsule dok. Gamit og kuan Ditribayo. Ditribayo mo'y gamita. Kay pwede mo ni mo nang mausap. Chewable mana kay liquid soft gel mana. Taon sa tatay. Kung tutunlan dok, murag maglison yung tulon. Usapa. Ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imuhang pagkaon. Sa mga na ay members pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay nimo pakanon, gahi kay nimo paimnon og mga supplements or mga medicine, mga higala, mga tambal. Yun yung Ditribayo, dili mo mahasol. Kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon. O sa sudaan, pwede. Sabaw, ipuga ra ninyo ng Ditribayo. Mainom ra na niya sa tubig, ipuga ra ng Ditribayo. For either ipausap or ipuga sa baba, kundi ginya kaya nga tunlon. Okay, lagi ang tutunlan na binagin ng mga na-stroke, na-paralyze. Ang tutunlan na nagka-paralyze po. So, dili mo mahasol, ani. Kaning Ditribayo, anytime, anywhere, pwede mo nga makainom. Inakinahang lagtubig, usapon ra. Nindod siya sa tutunlan, ha. Abi ninyo mga higalaganahan kay ko mga higala mo usap. Mupuga. Ako usapon yun ako ang Ditribayo. Nindod siya sa tutunlan. In fairness, kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag sa imong tutunlan, basil mucus ka na. Plema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kadaanlaw. Kalang inyong bata nga dali kay nga siponon, hubakon, dali kay ubon nga bata, kalang bata nga galuya kanunay, pagamitan ninyo ng Ditribayo, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag og hapon, aron nga kung naay mga parasite, dira, kagaw, bakterya nga naa sa lawa sa bata, mapagawas, mamatay. Ingana ganindot ang Ditribayo. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kaayo og kusgan. Kay kung naka-Ditribayo gud ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Tinaw na. Galili na gatas. Kung sa'y naas sa kuan, sa Ditribayo. Lauric acid. Ang lauric acid, usa na siya sa components nga naa sa gatas sa mamis. Wala nga, wala pa ka ng anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Inganak kanindot ang Ditribayo. Kaya ng lauric acid na nasagata sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bag-on ng anak para ang bata layo sa mga infeksyon. May antibodies na siya nga ga-protekta sa mga bag-ong na tao gikan sa mga infeksyon. Wa pa na tao imong anak. Healthy na. Wa pa na tao si baby. Ligo na ang resistensya sa bata. niya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Oh, kay nga naman ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio ginahimo na sa tong atay into ketones. So man ang ketones, ang ketones mauna siya'y ginagamit nga source sa energy sa atuang lawas gawas sa asukal o gawas sa sugar. Ang ketones ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain nindot. Maayo sa mga cellula, sa muscles nato nindot. Mag D3 bio kadaan lang naa sa mga leading nga mga drugstore. Ito sa itong mga textures, kadali basa ta mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, gakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir. Magka-smile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Ah, salamat kayo, oh. Oh, mas maayo mga higalang, ha. Usbon yun ang diet sa mga nagsakit. From meat diet to vegetables and fruit diet. Nya, kanang rice, bitaw. Oh, kanang rice. Oh, kuna ang kay balati Andron, you must hate rice. Oh, dapat ato gyud nang kulangan ang atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses mukaon og rice sa usa ka adlaw, mas labing maay. Kung diabetic karon, may high blood, may paralyze na stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mukaon og rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals per day, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Oh. Kaysa rice mga higala. Oh. Bugas ba? Ayaw. Mahal pang bugas. Ya, kung diabetic ka, masubraan mo, magka-diabetes pag yung ka. Sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures. Anitaron sa mga pangutana. Regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 700? Unsay causes aning type 1 diabetes? Okay. Ang type 1 o type 2 diabetes, muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2, mutong diabetes nga ang reason pagkaon, unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili mo'y causes ani. Kundili, ang type 1 diabetes, usa ni siya sa ka-autoimmune condition. Gani na ito, low ka mga rason. Nga nung magka-type 1 diabetes, sa number 1 genetics, pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imo mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imo mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin producing beta cells sa atong pangkreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No. Aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin nga possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Diri na musulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamoy yung type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Ha? Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Ano may ato sa nindagan ng pagtagading ato mga consumers? Nga natabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
1: Ako si Susi Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad, 67. Ako muna batyagan, sakit na ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Atong mga ako na ron, dua na ka simana. Dua na dyan sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po nagbatyag. Wala na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libot din ang isda. Nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi nga akong diinom kay nawala sa dayo na nga ako ang sakit.
2: DTX 500. Bali sa mga butika.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Puro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga D3 Bio, DTE, kung may tisay, itisting ko pag-inom. Pag-testing at kung inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o may TC o DTE. Kaloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
4: Rosaline Bulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsigsakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo, jud kaayo.

0: Ang alkaline base nga vitamin C higana. Ang ato ang mighty C. Di ba galimtan ha? Oh, kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilian. O, naaha sa pinakadoon. O, ang mighty C, pwede ni siya sa may mga high blood. Pwede sa may mga diabetic, problema sa iron, deficiency, may anemia, anemika. Mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw nato nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy mighty C. Then sa panit, sa bukog na ay dapat na ay vitamin C, na ay mighty C sa mga ugat nato para dili-dali nga mubuto, no, mulupok. Dili, layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Naantay mighty C kada adlaw dapat. Oh. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usakan. Buntag o gabi eh. Unsay mga pagkaon sir nga taas o calcium. Actually, daghan man. No. Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Onya, magsaligta sa atong ginainom. Dapat ang calcium naa sa atong pagkaon. Manang kaedad sa mga higala, magsigiri gyapon tagdudoy, di ba? May edad na magsigi gyapog dudoy, sigi gyapog inom gatas. Onya, may edad na dapat na agid sa pagkaon. Actually, naidagan eh. Sa mga pagkaon. Pero dapat natong i-consider ning kuan. Maglikay gid sa mga pagkaon sama sa mga tambok kana, mga mantikaon. Dapat maglikay ta ana, no. Then of course, inom ta og D3 bio. Gusto ta nga maligo natong buko, ginom dag D3 bio kada adlaw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog nato ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. O, vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. O, D3 bio. Anay, o tay, ito mga pinalangga mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag ug hapon. Available sa mga leading nga mga drugstore. Naa sa mga butika. Kanya atong oras, napot mo tugot mo. Limitado kayo. Anyway, Sambuanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by your Facebook. Asa man abot atong pagsimbiyang karon. Ang ato mga product, usbo na ako, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero namiis siya. Tamiis siya po. Pero ang iyahang pampatamis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Masay, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway sumabon, the same nga oras. Eh, the same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban nga punta. Sa nga pong Doc Hans Salim, nalo nyo nakauban sa programang Kasayurans Maing Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw nga ang lawas dapat pagampingan dili pag Abu Zaran.
1: Name as a fatty liver, but TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momortica Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko.

0: 500.
1: GTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 9. This is Ice.
7: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
9: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes Doc.
10: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw. In the course mga suking tigpaminaw. Maing adlaw da ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nga sunod sa atong programa ka Dragon Mail. Ang pagpakabana sa maing panglawas importante nga masundan usab sa ato usab nga mga listeners nga kanay nilang mga sokin si Bihanan. Ay mo kalimot mga sokin ti Bisaya sog Mindanao. Mga nakana nga atong tingog ni ka Dragon Mail og ni ka Dragon Alan nga mao na igala ang pinaka importante ha. Ay mo kalimot mga sokin ti kuna aron kitang tanan makabaton sa maayong panglawas. Ay importante mga sokin tigmoy nang aduna tay masayran nyo kung aduna tay mga produkto nga napaka-epektibo garantisado og barato nga mapalitin nyo sa nagkaday butika og parmasya. Ana is usab mga sokin tigmoy una mao ang Dragon Fruit Gold ug ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ang maayo usab pagpasirkular sa ato usab nga lawas, maayo usab sa katong dunay mga problema sa kasing-kasing, maayo usab ni atong dunay problema sa prostate sa mga kalalakinan. Mas maayo usab kung dunay nagkadayang cancer tutoy, ha, di ba? Cancer colon o guban pa. Dako'y katabang ato sa mga produkto daily supplementation. Ay mo kalimot mga sokin tig paminaw sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas. Kay di na sila kainom og kape, nga gibawalan na usab sa ilang mga doktor. Kani mga sokin tig paminaw ang pinakamaayo. Alang usab sa inadlaw-adlaw, kung gusto kita magkape, makakape na ka kay dunay Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot ha, kape nga walang palpitation. Mas lindot kaayo, doon ay dosi kaklase mga herbal ang naanini. 12-in-1 kini siya mga sokin, tikmay nyo, naghambin og insulin. Ay mo kalimot na usab, kaabag ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ang ato usab nga kape mga sokin, tikmay nyo, napakanindot og napaka bagsik na rin ha. Napakanindot ang resulta. Hard Max Stream, max ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-Hard Max with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot anak mga sokin tikpaminaw para usab sa mga busing nato nga gusto gyung moinom og kape ha, pagpatindog alang usab sa nangaluya nga buhi ni Manoy ha, di ba mao kana igala ang pinakalindot kay nga performance og imong siyang masulayan. Ay mo kalimot mga soki o mga kasama ha, ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ay mo kalimot ni anak basta nindot kayo ang klase sa haplas higala ha, ni atong dunay mga varicose veins rheumatism and arthritis kayang matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahumot like asa pagita ilang-ilang og ang lavender ni ini. 60 ml lamang mga sokin tikpaminaw. Maayo kayong resulta alang usab sa matagabi eh. Gusto mong pamasahin anay tatay? Pwede ha? Ay mo kalimot basta produkto sa St. Vincent GSK na kompleto na sa nagdang butika og pramasya. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap o ang ato usab nga K-Skin Glow. Basta nindot kayo ang resulta mga sokin tikpaminaw pagkamon nakagamit sa ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Like Kutis artista ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow o naka Dr. Punji Soap antibacterial. Ha? Basta produkto sa St. Vincent mga sokin tipo pwede mong text sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Ay mo kalimot o ay paglangan. Basta kay nindot kayo ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ha? Manang higala ang ato sa basahin ni anak. Mapwede ta nga mo discuss mo hisgot mahitungod sa pagpakabana sa bayang panglawas. Kinahanglan ta usab og vitamin E mga higala para maprotektahan ang ato usab nga sakit o balatian sa mga niining heart disease, di ba? Any kinds of cancers and stroke o dinhi usab mga sokintik paminaw maprotektahan o matabangan ang ato usab mga capillaries like lungs, no? Reproductive organs, varicose veins, no? Kinahanglan mga higala nga ato usab na nga marijus, no? Labi ni good usab sa ato usab nga LDL, cholesterol mga higala. Increase usab ang ato usab HDL, cholesterol mga higala. Bona nga naagitan nini basta dragon gani imong tumuro matag adlaw nga mapalit nato sa nagkada butik og farmasya sigurado imong lawas baguhon.
9: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit, take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12 in 1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao.
0: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Basta na ka star, sikat!
2: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
11: TJX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
13: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
12: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
13: Mag-Mighty C na!
12: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
14: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte yung itataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapansa lawas ang tao.
11: DTX 500. Mabalis sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
17: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
18: White Nights Dumaguete Pension House
17: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
18: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
17: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
18: White Knights Dumaguete Pension House.
19: Adong baminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
20: Prudencio Gumati,
15: Salvador, Gutalak.
9: Unsa naigyod ang imong gibate nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
15: Juan, kanang ora ko kusog, gayon di po ko katulog.
9: Unsa dahi hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na kay gibati kanhi?
15: Oh, na-stroke ko. Pito na katuwi lang may stroke.
9: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naa nag-i alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
15: Oh, maka na nagkukusog, gayon ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
19: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
20: Ako, si Inilda Tulba, nagpuyo sa Porcinto Sumira, Pangod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa NANS product, sama sa NANS Herbal Capsule, UAID, NANS Coffee. Kaya nakauyong kayo ko sa product, kaya nakagibate yung UTI, dayon sakit akong batang, angungol akong abatiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masturbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Pagsibig ko, bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sukal sa kong paggamit ano yung NANS product, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kayo. Kalidihan sa kong gibate, pasalamat ko sa NANS product na kapamina ako sa radyo nga magigiya sa nang nakatabang nito akong balatian. Salamat, Mam Arlen.
21: Dragon Fruit Plus 650 mg.
22: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
23: Ah, gamit po dahil ka ng atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
22: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
23: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
22: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
21: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
24: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dari sa CityU Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog. But dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee kay gawas nga lamian kay siya nga kape makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
21: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
25: Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
26: Yes.
25: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo budi na siya. Abdi ko na inyong lawas.
26: Salamat kayo.
25: Tinood yun na.
21: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko o balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Zero for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Ola.

0: Anon mao ang tubig? Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
2: and
1: more.
2: Many more.
1: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
3: Ako dahil si Elizar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitin ang kalawasan. Dayon, nabalit sa ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit po rin Nance Coffee. Kanya ang Nance Capsule o COA naka suway po ko inom. Usahay good mag-sol-sol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo lang ang inam ko Nance Capsule o Yoed. Salamat yali labang mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapa-in love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

Smart Kid Remind Choco, isa ka sa Shea lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko'y ipamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: Ditribayo! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kung magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500
2: mapalis sa mga butika.
5: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo Ditribayo at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C.
7: Ako si Elisa Bidoron, taga Quark 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, Dos 4. Nagpalit ko sa mga NAMS products, Cervic Care, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ko nga, pag muinom ko anak ng kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kakapoy sa akong batiun, panahon sa akong pangatrabaho. Mak-answer, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervic Care, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nangangulungol, tungod kay ang akong mga anak is 7 tabu, kaduha ko na katuaan na ay mga gasgas sa akong matres. Punta sa doktor, na gasgas tungod siguro sa akong nakuaan ko 3 months. So, unay akong bilimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan del Sur, nag-aawag ko sa akong masilingan, na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha, labi na dito sa barangay office, akong mga kauban ng barangay official, labi na kay ang akong committee vice committee sa health. Mauna ay gud akong ginakuan sa ilaha nga palit mo ani nga produkto sana tungod kay dako kay ning ikatabang sa ato ang panglawas.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esqualin o sa kanatural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagbalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huwander Esqualin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huwander Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Girly Carido, 50. Naulian yung taon ako kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
11: Kamusan, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Tornel Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
14: Jonel Brand.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Dragon Fruit Gold. Gipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule. Keep your energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Star Radio. Sa Lucas Star, sikat!

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Po si Elisa Masida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang akong napalit nga produkto, ang Nan's Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nan's Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga abot na lang og 120 kay sa una. So wala pa may nag-inom og Nan's, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain ni og Nan's hasta pud ang akong bana, nag-Nan's na gyud mi kada buntag og hapon. O karon saluin sa Ginoo, nag-ana gyud siya ma'am, nalagsik na. Nan's Coffee gyud amo ang ginainom. Salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nan's Coffee.
10: Paminawon ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
11: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
10: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
11: Ay, kaloy git na Ginoo, maigit ang among pagkatulog kung ako pagkaon kaya akong bata gani nga niwang karon tambok na.
10: Mm-hmm.
11: Ang akong anak karon paskog na magdula. ay titing niwanga tong wala makagamit sa litron.
12: Oh, pilay na sa imong bata.
11: 4 anos.
12: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
11: Okay na kayo, basog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Bago pa yung naman ang kaon, kanuhan ang kaon. Hindi ka sa panikto, ngayon sa kaon. Basta nagpasalamat ko sa inyo nga doon ay imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
3: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
6: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes Doc.
7: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw. Of course mga suking tigpaminaw. Maing adlaw da ka Dragon Mail, maing adlaw sa mga listeners natong kanunay nagasunod sa atong programa ka Dragon Mail. Ang pagpakabana sa maing panglawas importante nga masundan usab sa ato usab nga mga listeners sa nagkadayon nilang mga sokin si Bihanan. Ay mo kalimot mga sokin sa Bisaya sa Mindanao. Manganaw ka na ang atong tingog ni ka Dragon Mail o ni ka Dragon Alan. Nawa na igala ang pinaka importante ha. Ay mo kalimot mga sokin tikman na aron kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ay importante mga sokin tikman ang adunat ay masayran nyo kung adunat ay mga produkto nga napaka-epektibo garantisado barato nga mapalitin nyo sa nagkadaay butika o parmasya. Usab mga sokin tikman una mao ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang maayo usab pagpasirkular sa ato usab ng lawas, maayo usab sa katong dunay mga problema sa kasing-kasing, maayo usab niya itong dunay problema sa prostate sa mga kalalakinan. Mas maayo usab kung dunay nagkadaang cancer tutoy, ha, diba? Cancer colon o guban pa. Dakoy katabang ato sa mga produkto daily supplementation. Ay mo kalimot mga sokin tikpa minausa ng mga kaigsuna nato nga na problema sa ilahang panglawas. Kay di na sila kainom o kape, nga gibawalan na usab sa ilang mga doktor. Kani mga sokin tikpa yun ang pinakamaayo. Alang usab sa inadlaw-adlaw, kung gusto kita magkape, makakape na ka kay dunay Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot ha, kape nga walang palpitation. Mas lindot kaayo, dunay dosi kaklase mga herbal ang naanini. 12-in-1 kini siya mga sokin tikpa yun, naghambin og insulin. Ay mo kalimot na usab, kaabag ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ang ato sa mga kape mga sokin tikman napakanindot og napaka bagsik na dia napakanindot ang resulta. Hard Max Stream Max ang simula, Max ang sarap pag ikaw naka Hard Max with all kinds of ginseng. Ay makalimot ana mga sokin tikman para usab sa mga busing nato nga gusto gyung mainom og kape pagpatindog alang usab sa nangaluya nga buhi ni Manoy, ha, di ba? Mao kana igala ang pinakanindot kay nga performance og imon siyang masulayan. Ay mo kalimot mga soke o mga kasama ha? Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ay mo kalimot niya na basta nindot kayo ang klase sa haplas higala ha? Ni atong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis kayang matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahumot like asa pagita ilang-ilang og ang lavender ni ini 60 ml lamang mga soke tik paminaw. Maayo kayong resulta alang usab sa matagabi eh. Gusto mong pamasahin anay tatay? Pwede ha? Ay mo kalimot, basta produkto sa St. Vincent GSK na kompleto na sa nagdang butika o pramasya. Ang ato usab nga Dr. Pungisop o ang ato usab nga K-Skin Glow, basta nindot kayo ang resulta mga sokin tikman pagkamun nakagamit sa ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Like Kutis Artista ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow o naka Dr. Pungisop Antibacterial. Ha? Basta produkto sa St. Vincent mga sokin tikman, pwede mo mo-text sa 0950-4419 006 balikon ko 0950-4419-006. Ay mo kalimot o ay paglangan basta kay nindot kayo ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Manang higala ang ato sa basahin ni ana Ha, pwede ta nga mo discuss mo isgot mahitungod sa pagpakabana sa may panglawas. Ha, kinahanglan ta usab og vitamin E mga higala para maprotektahan ang ato usab nga sakit og balatian sa mani ining heart disease, di ba? Any kinds of cancers and stroke og dinhi usab mga sokin tigpaminaw maprotektahan og matabangan ang ato usab nga capillaries like lungs, no? Reproductive organs, varicose veins, no? Kinahanglan mga higala nga ato usab nang ma-reduce, no? Labi ni gud usab sa ato usab nga LDL cholesterol mga higala. Increase usab ang ato usab HDL cholesterol lang higala. Mao na nga naagitan ini basta dragon gani imong tumor matag adlaw nga mapalit nato sa nagada butik og farmasya sigurado imong lawas baguhon.
6: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit? Take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Balagusta.
1: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa o TX500.
1: So unsa ba yung field day sa imong bana day, ma'am? Sa
0: kuan yung sakit. Yung murag ni Muminor ba o makatumar. Bitaw si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani?
1: So wala pa na siya nininom na unsa diyang gibati, ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na gini siya sa kuan, yung gitrabahuan ani.
1: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo nga malipay.
8: Sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuhan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: kasi nati ka ba? O galit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ayong hapon, ani akita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
2: Ayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
1: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
3: Paminawnta ang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
4: Nagpila ang kadaanan. North na pa ang kurutatro.
5: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamay bata nga haom ani?
4: Oh, naa, ma'am. 4 months.
5: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
4: Mahal ka siya, ma'am. Na-admit niya siya at lapas siya 1 month. Nang ako po siyang nakuanan sa iyang sakit niya. Tatawid kang kalibanga.
5: Then Vitron Drops, imuhang ipainom sa iya, ha?
4: Oo, ma'am. Pamilo pa lang nang inong, mami naman niya ang katulog ngayon sa iyan sa tutoy. Nakahantad siya rin, ma'am. Maawa din ako ng gimintin.
3: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usak kagabi, halos o anak ko tinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaus-us, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabuan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
6: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Ako po si Alicia Ocasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong NANS product ay NANS Coffee, NANS Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang NANS Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya, bisan pag wala ko makuha pa ito mayo. nako, gagamit na ko ano niya, kaya nagpost naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang remind naman, hinay-hinay po na makaremind. Kaya malimtano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drops, kaya pareho man ni mama na maluha-luha ang mata. Okay-okay po, magbutangan naman sa gabi eh. Mara gilimpyuhan po siya. Salamat Diyos Ginoo, bisan o dili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Gimintayin kagod gihapon na mo ang mga product ninyo, kaya maayo man sila.
11: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
13: Feel the music, Star Radio!
14: Oras sa Star Radio, alas 11.22.
15: Morning Pasada!
16: Morning Pasada!
15: Tawag na for requests and greetings!
17: Basta naka-star, sikat!
18: Morning Pasada!
15: Dinilang sa Star Radio!

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Dragon Fruit Gold! Gipak kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: May adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawag ari kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. Nung kayo makapabas kung yun, sigurado yun. Then, human paggabi, murag, manginit ko permi sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes humag pa na hapon. Puyo, dyan yung Amigos. Mo nang palit na mo mga kaisuunan og Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
11: Ako din si Idlalin Balansagong ko, taga Prokotso, Kabangasan, Bukidnon. Gigamit na kong product ng Isko and Civicare kay kuan magutuan ko ng disminer yahun. Tapos, kanang every time na magdalaw ko ng station, isa ko sa kaisudyante, paka-absence din ko lang tungod sa kasakit. Masalamat din ko sa Civicare kaya tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na administration. Salamat kayo.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water.

0: gikan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo gamoy hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Home Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga makatabang sa pagpaubos sa high blood pressure o makapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Home Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Home Wonder Cardio Care.
1: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, and finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredient sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients, nga mga powerful mga soaking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o gadugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga soaking tigpaminaw, and erectile improvement mga soaking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud ni ini ka Dragon Mail, no, tungod kay di na kaayo muhatag o gadugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga soaking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga soaking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga soaking tigpaminaw. Doon na usab kini sa mga kababayanan, no, nga before and after mga soaking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga soaking tigpaminaw, and additional mga soaking tigpaminaw sa about sa treat, no, to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soke na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soking tigpaminaw, madako po siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga soking tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pa kaha ka kusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga soking tigpaminaw. Kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga soking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga soking tigpaminaw, nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog, kabaskog, kalig-on labi na gyud sa sexual life mga soaking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister, no, sa ilahang kumbati, dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. Bag-o na itong produkto mga soaking tigpaminaw, madungog ninyo. Mapapalit usab sa nagkanyang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
6: yes.
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod naa na sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
9: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 12:04.
10: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko ang akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko rin na sa radyo. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500
3: mapalis sa mga butika.
5: Kita balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
6: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan yung sakit yan murag nimo minor ba og makatumar gitaw sa street ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta naka-street og tumar ani.
6: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Niya, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan na ni.
6: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500.
3: Mabali sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
8: Jonel Brad.
9: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Po, kaya sa Milita Balibis, pagka puro suwis, liga po sa link sa Mokadil Store. At nako'y customer, pag panganak niya, mag-ukitso kayo, ganit po man na nabang, gawas ng bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Tamo nga wapak ka gamit ka na, so layo din niyo gamit eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nag-uhiwan ko, dahil
9: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Mama.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-hard Mama. Extreme na.
12: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
13: Pure energy.
12: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
13: Gold! Pure energy.
12: Naanakini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
13: Gold!
12: Na! Dragon Fruit Gold!
8: Ako si Dina Adiyanusat, nag-iyo ko din sa Purok 2, Yes, Poblasyon, Tibawi, Bukidnon. Ang akong di palit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit po ko, Nance Coffee, kapalit po ko, Nance Eye Drop. Then, ang akong gibatik din, kanang usahay, ang akong bibti mo, saka, di ba ko gusto nga mag-mintin ko kay mga para sa hidlag nga, kapaliton sa butika, kay madlok lagi ko. So, sige po paminaw aning sa sincerely at the island, dagan man siya yung mga testimony nga, mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng several capsule o UAID, akong gi-pari. So, muna kini ang gi-mintin, o dagan kita yung salamat lang at the island sa iyang plaga.
14: Kung kamu masulubun, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
16: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

0: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ayus sabon beauty soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayus sabon beauty soap. Wala numi maingon kung dili mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayus sabon. Ayus sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayus sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayus.
6: Mapalit ang Ayus Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Agi.
8: Naunsa ka din ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
7: Dili uy, gikan manggug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Imo na bukong binuangan ha?
8: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana ding ingredients ani no?
8: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ay, ang akong ngalan, Ernesto Bilbao Palaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nanscorn Coffee, ma'am, o katong yung ed na mayo na akong pagbawas, ang akong dibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto. Salamat sa ko.
10: Fruit Plus. Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
11: Okay,
10: giatake so ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako giyod na ulian giyod ko.
12: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
11: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ang

0: sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilana siya.
1: Mao ba? Be, mainom ko gamay guskopi, be.
0: Asa magalo?
1: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
2: Amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
4: and
3: more.
4: Many more.
3: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
4: Palit na!
3: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
4: ENC Mart.
3: Your all-in-one store.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: We play the best music. We have to. We have the best listeners.
8: This should be funny.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilang pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban pa. No? Wonder Banaba Plus. Pertinindutag gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsuunan di ba nga, kuan, kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder Banaba Plus mo na. Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga, sitawag ana, ganini ang almoranas. Colon problem, ang almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Dahil ka na dahil ito ang produktong Wonder C+, na apoy drop, syrup, o tablet. Nga mo, imuprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Kamubalak na yun ko. Gihanduraw ko gantong matamis tang kagahapon. Kadiin gisawaan ta ang tumang kamalipay. Tamis nga pagmahal kanako imong gipabati. Nagpabiling buhi o ang akong gipakamiti. Nahinumdom ka pa ba ni adtong didto kita sa daplin sa baybayon? Kadong gibilanggo ko ikaw sa akong mga bukton. Kinitimaan sa gugmang atong gipanumpaan. Gimanggad, gimahal, gipangga ko ikaw sa hilabihan. Sa akong pag-inusara, ikaw day gisinggit ning akong dughan. Larawan mong mapahiyumon, mupasumbing kanunay ning kaisipan. Kadili ko buot nga mahilayo sa imong kiliran. Ug di ko na mahandom pa ang tanan. Napansad akong kahikurat, ikaw nahanaw sa akong pananaw. Ipangita ko ikaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Sa dakong kahikurat, may taho akong nadawat. Nga ikaw demi uban sa laing ginuhan. Daw mitabon kanako ang tumang kangitngit. Nagkurog kining kasing-kasing nagpingit sa tumang kasakit. Hagiton ko ang kuko sa kamatayon kay wa ka na sa akong kiliran. Nga ako iyang dagiton aron sa akong lubnganan makalimtan ko ang tanan. O ning matamis tang kagahapon alang kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Baby, I love you! Alang to kanino yung tanan, mga pinalanggang di ba minaw? Under her balawel haplas nga walay kaparehas, di gita magkamali pagpalit ani kay grabe yun, kanagang kasuon-suon. Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparehas, grabe kay epektibo. Tuwa pa kasuway gamit ani, mo try yung kay. Epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Stingy, suway, gamita, kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo yun. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Anak, apakalamia. Oh, tilami, ang yun, murang kagibayaw eh. Murang kagibayaw sa langit. Nganana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ama, ato nga pangalan o kumpletong address.
2: Si Grace Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm. Sige ma'am, sulti daw mi ma'am, kung unsa kagamit sa inyoa ang kining Wonder Herbal Oil.
2: Okay, kayo sir, ang Wonder Herbal Oil, kay makaayo d'yo sir, kay kanang maghaplas mi sir, nindot d'yo kay paminahon. Bugnaw kayo sir, dayon, makaayo d'yo, kay kanang mga sakit imong kalawasan, maulian d'yo sir.
1: Hmm, sama sa?
2: Sama sa, sakit sa kanang mga hubak, sakit sa mga likod.
1: So, dugay na mo nagamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Pag ulan sir.
1: Hmm, sige, padayon lang sir. O gamit anak, inindot d'yo kayo na siya.
0: Nganana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapakatry mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Indot gyud ay. Kana kanang atong Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vita? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vita. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
3: Oh, nagamit ni kuya, nagamit. Kay, among baboy po nagibawgan, among sagulag, Animal Vita lagi na.
1: Oo. Oh.
3: Dagko na ba karon?
1: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
3: Kuan pa, kuya, mga tulog kasi manap ako nagamit ani.
1: Tulog kasi manas, sugod karon.
3: Oh, sugod karon. Atong pagwanat tips ako sa imo.
1: Daghan mo dai gagamit og Animal Vita, sir?
3: Oh.
1: Oh, igna imong mga silingan diha nga maggamit og Animal Vita?
3: Oh, ako lang gikon sila nga mugamit pud sila. Gikon po na ako bang ipatanaw po na ako kung baktin sa ila ba.
1: Anya nakita gid nila ang resulta?
3: Oh. Nakita gid ang resulta nga gid mukaon ng mga baktin.
1: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita?
3: Oh, gisagol ako, sir, gisagol.
1: Sige, Sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
3: Oo.
1: Taga Upol, Misamis Oriental.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan kanini ang tambal para anang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus, no? Kanang galisod og bawas, dilidog pangihi. Kana Wonder Banaba Plus. Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin og banaba, pagkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit og produktong Wonder Banaba Plus.
1: Anya, kumusta man ang imong paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Nahira sa uban ako na tilawaloy.
1: Bago pa ka naggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Bago pa. Namang kutilingan po namo nga nagamit ba, nangay man sila kay wapo ko na, sulayira ko ng Wonder Banaba Plus, nga alas magsalita na ko. Sulayin na lang kay maayo dyan ang tambala na.
1: Oo. Oh. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
4: Ay, ang akong sakit, akong likod dyan akong hibate.
1: Mm-hmm.
4: Sakit yun, ayun, nung akong mga paa, maulang mag-exercise na lang kung ko kay... Kerti masakita kay 64 na biya akong edad.
1: Mm-hmm.
4: Tama ko ikuan ka ng UTI.
1: Naka-UTI. Kasi
4: masakulit ko na kung batang akong hilit.
1: Mm-hmm. O niya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
4: Wala na. Din ang ihi po na ako. Nidagan na.
1: Nindot yun kayo magamit anang Wonder Banaba Plus. Yun ka nun ay. Kisa ni pangalan?
4: Juan, sir. Binbinida. Nida akong ngalan, sir. Nida Tadli. Tagamukas, Kulambugan.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Huander Banaba Plus. Uma magpapa Vistri nagpagaray Nick ikaw from Lawan Lawas Agusan del Norte. Garay ko Ibanez family from Dangkas Umanulo Fortis Bukidnon. Kuya Cesar Pangga dai badida Mary Ann nga perming naminaw sa imong programa. Ramati bilin oblibho salamat Kuya Carlo. Barangay Tap Pantalan 2 Surigao City Surigao del Norte greetings from B-Boy. From Batingil, Lumagiti, Mahinay and Patrimonio Family, especially to Mama Pina and Olive. Garay ko sa Inardisido Family, si Risa Nidris sa Dikuyong Sindangan, salamat kuya. Tanang tagaman langit, magpadara kog balak, basinra o mabasa ra nimo. Garay ko ni Undoy Ragot sa Oldamulog nga suki ni Kuya Kai. Salamat kayo! Thank you, good kayo so much. Thank you, good. Kuya Gonzaga og Madula family sa Sapangdalaga, Miss Samis Occidental, si Ronnie Gonzaga ni Kuya. Akong bana Dudong Guyab, gikan kang Bing sa Kabadbaran City, nagpagaray Rosita Bugay, Ligarda Trisdina, Sambuanga del Sur. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang one day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimnon og Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
5: Ma'am, unsa man imong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
6: Oh, wala, ma'am.
5: Pilay edad, ma'am?
6: 4 months.
5: 4 months. Oh, unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
6: Mahit siya, ma'am. Nang pamiro pa lang ng inong gamit naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan sa tutoy. Ngayon, na ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga. Katulit ang kalibanga.
5: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imo hang 4 months old, ma'am?
6: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapas siya 1 month.
5: Then, Vitron Drops imo hang gipainom sa iya, ha?
6: Oo, ma'am. Nungahantad ka rin, ma'am. Awa din akong dimintin.
5: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo ito yung pangalan?
6: Regina Kagaanan.
5: Taga-asa?
6: North Mapang, Purotoro.
0: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase. Pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog ha. Ito ba, gana, Vitron Syrup kay katapat, anak. Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
7: Pani, sir, si Norelin Morayo Kabantog Gris sa Binangunan Payaw, sir.
8: So, ma'am, sultiin daw mi, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit aning Vitron Syrup.
7: Pani, sir, ang akong anak ba, sir, 1 year old.
8: Mm-hmm.
7: Tapos niwang kayo sir kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra 8 ra ka kilo. 8 kilos ra sir. Tapos paano siya sir o 1 year and 8 months?
8: Mm-hmm. So imong ngayon, gipagamitan. Buwan, oh, gipagamitan nimo aning Vitron Syrup.
7: Oh, nagpalit man akong bana og Vitron Syrup sir karon kusog na kay siya mukaon, kusog na kay matulog.
8: Mm, unya ang iyang timbang karon?
7: Paano siya sir kanang 9 kilos na.
8: 9 kilos na. So dili na siya malnourish.
7: Dili na siya sir. And salamat kay sir sa inyong Vitron Syrup.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para mo niyo sa mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininyang mumata dayon, no? Unya, di na katulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabi gina. Kung nang kinanglan, mugamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
8: Unsay atong experience?
9: Okay man, may man imong kaon, may pwede mong tulog.
8: Mm-hmm.
9: Ang di ka ginahan mo kaon, karon may na nga mo kaon.
8: Okay. Dugay na ka nagamit, ani, kaning Vitron tablet?
9: Mga, ano siguro, upat na ka bulan.
8: Upat na ka bulan.
9: Hmm. Oo.
8: Hantod ka ron, nagamit paghihapon ka.
9: Oo.
8: Ah, kay makapaganas pagkaon, niya makapagana po sa pagkatulog.
9: Oo. Mga lalaki yung nga, nindot yun.
8: Nindot yun, gamiton.
9: Oo, Vitron tablet. Mga, kuwala ko din eh, mga silingan. Mga may lang gamit po.
8: Ang Vitron tablet, pad?
9: Oo.
8: Okay. Hmm. Kinsa ganito itong pangalan, sir?
9: Kani. Luloy.
8: Luloy.
9: Wason, taga Kabasanan, Sambuanga, Sibugay.
8: Okay, Kabasanan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kita na ko ang taga Negros Occidental, Aplaon family from Bilin, San Francisco, Agusan del Sur. Kaya kanus apaman mo abot injong vitamin 3 sa liluan liti. Wala di ay? Wala di di ay? Ano mo siguro di ay? Pag-aray ko di ay sa miyaray nila ni Merlin Arlene, Danito, Nanay Adil, na pag-aray Mimi Canoy, Riz Marawi City. Burito kay kaso mga Maranao, dari kay Nindot daw kamubalak. Salamat. Pag-aray ko mga Riculito family o mga Burnalis sa mga Tabunon family, especially sa kong uyab nga si Rujin Burnalis. Jonathan ni Riz Buog, salamat sa pagbasa, Kuya Kai. Aslang ko, niabot na ba ang sa Buhol, ang Wonder Animal Vita? Ano man siguro, asapod nga story, yung suki sa kahanginan, Viewly taga Buhol. Pangutana lang kaya, kung Wonder Animal Vita imong ipanguta, pangutana lang kaya sa mga suki ninyong aggregate supply. There is purok pagkakaisa Bisayan Village, kanunay giminaminaw sa inyong mga programa, labi na sa mga drama. Malingaw, give me, Lisi Malngan from Bisayan. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, wa magid po imuang kun anang sakit agad kay mauwaw ba. Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Hemo Aid. Muna imong gamiton, Who Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag, o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na mga almoranas ha, Who Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. O maunay nindot, Who Wonder Hemo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagalit na imong blood pressure, o niya, traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo nang Who Wonder Cardio Care kay imno ni mo. Normal mo nang circulation dugo sa mong lawas kay ang gikinahang lang na ito nga blood pressure 120 over 80 rabaya. Napuno na nag-cholesterol imong lawas. Di nakaagi ang dugo. Mo nang 130, 140, 150. Ay, blood na ka. Pag ino mo Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha na blood pressure nga taas. Ba? Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hindi pangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, ba mo na yung mga kwan? Inan ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Giingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Who Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Who Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Who Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si pag tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Who Wonder Herbal Coffee. Pero katong mga kaigsuunan na to karon nga, kanabang busy ka sa trabaho ba? Expose ka sa init og ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag pahatag pong proteksyon sa imong lawas, ay, labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya, kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na income ang pamilya, makakaon pa mga paniutog paniyaman. Ang bingi mo na yung magkagalingon, ay, pag ino, mag-Who Wonder C+. Kanang Who Wonder C+, ba? Mama na nga tong vitamin C nga, mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Who Wonder C+. Pangitaan ako na sa Parmasyag Butika, o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Who Wonder C+, nga syrup, na gani may drops ana para sa mga bagong na tao taman 1 year old. May drops ana kanang Wonder C Plus ha. So atong gihangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian. Mugamit ka anang atong Wonder C Plus. Ha? Nay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nay 2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga sirap, 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Tanang taga Guadalupe, Bugo City, gikan ni Rebecca Katampatan. Greet ko nila ang Kuni Soiko diya sa Laak, Davao de Oro. Ni Rufa Lukob, nila Lagna sa Balamban, o tanang Juanilio o Muntisa family. Sa Davao de Oro, gikan Pablo Juanilio de Santiago City sa Villa Luzon. Salamat kuya God bless. Greet ko diya sa Platan family sa Dampil, labi na ni Inday Platan. Kuya Carlo, tagpila inyong cardio care. Tapila mo na, bayin team sa si Jackie Gumpit, taga Aper Sulita, Naga, Sambuanga City. Pag-aray ko diya sa Damulog, Bugidon, sa mga Milano family. Pag-aray Jujo ng Matalam, North Cotaba. Greet na ko ang umbana, Giovanni Duyag, ang mga anak, Kirin, Jomadin, og Ira. Gikan ni Juliet Duyag, tigamit po ko Animal Vita. Sa Kibulawan, Uyanon family, nagpag-aray Lorna Uyanon. Kanang imong herbal, ipaabot na this Lapu-Lapu, dugay na ko nagpaabot na si Leon ni Namang God! Pulapo? Naoy. Pag masyag buti ka, pangutahan na ka, kinata niya. O, daga na kinangita si Bono. Ato na yung atagag pagtagan ng interest balak, may binada ni T.C. Binayris, taga Puro 4, Barangay Libasan, Nabunturan, Davao de Oro. Ang title siyang balak, Kinabuhing Nanay Tatay. Alarm sa cellphone mo'y gipukaw ni ining katulogon. Bangon inahan kay daghang nagulat ng mga trabahoon og balay ronon. Gilatas ang dalan sa iyong kabuntagon, mabugnaw ang hangin, mo'y mihapuhap sa akong bukton. Simbahan, merkado, balay, mo'y pirming destinasyon. Na pwede ka po yun kinay mga anak nga buhion o gatimanon. Matiyon ang kakapoy, kalaay, kaluya, kabalaka sa diyang ikaw mitaliwan, na himong inahan o gamahan sa usa ka pamilya. Ikuha ka sa atong amahan nga langit nun. Nahanaw kas kalibutan sa murang pangidaron. Gibiyaan mo ang katungdanan nga akong naangkon. Naginusarang gipasan ang obligasyon. Subling mo hinungdan nga ako naimong badasigon. Problema sa mga bata, ginanglan akong solbaron. Mga kadaugan nga ilang naangkon, di ako nagmalipayon. Palakpakan ko hilakan sa kalipay ang ilang kadaugan nga naangkon. Salamat sa Panginoong Diyos nga naghatag ka na ko o galigon. O nagayday man ang mga luha nga dituyoon. Iyakos ko man ang kinabuhing nanay, tatay nga dili sayon. Apan sa kanunay, laban lang kay mao ka na ang dakong tugon. Hintre ni T.C. Binayris, Puro 4, Barangay Libasan, Nabunturan, Davao de Oro. Kinabuhing nanay, tatay sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Okay, alang to kanini yung tanan. Addo na koy? Kuya Cardo Villaron timingo ng Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alauna, 31.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi ka niini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kikala, kumusta gmaing adlaw Martes kanatong tanan? Sa makausap ang welcome, welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niyato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

September 29, 2026. Lags wa tamo na usab ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Jonah. Stand by Jonah alang sa imong suwato. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, standby, Jonah, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlie.

ang among mga anak sa eskwelahan, siya ang una nga mangitag pamaagi. Nakita nako ang iya mga sakripisyo o pagpangga sa among mga anak ate. Nabati o nakita o sab kini sa among mga anak. Busa sa ilang mga mata, usa siya ka ulirang ama. Mga sakungunahuna, wala ko'y pangitaon pa sa usa ka bana. Sulod sa lima katuig, naging ligon, malipayon o malinaw ng among pamilya. Hangtod na kalit lang siyang nausap. O ako kahibaw, unsay nahitabo. Sa una, hinahinay rin ako kining napansin. Late na siya mapauli. Kay kuno, doon na sila yung mga meeting sa trabaho. Kinahanglan ko niyang mag-overtime. Mga unusual nga mga ginabuhat niya kani. O sakay, maingon siya nga pwede ba mag-inom sa sila sa mga barkada. Di na lang daw siya hulaton. Hangtod ganahin mo na niyang batasan nga gabiin na mo pa uli. Sa tinuod lang, naanak ko yung mga pagduda o kabalaka. Apan mas gipili na ako nga ako siyang sabtun o mas paliguno ng akong pagsalig nga to kang Edwin ate. Kaya dili ko gusto nga ma-impluensyahan ko sa daotan akong una-una. Apan samtang nang labay ang mga bulan, mas kanunay siya nga wa sa balay. O kung naaman siya, murag wa gihapon ang iyang presensya. Ang iyang una-una naa sa laing lugar. Dinhi na nagsugod ang among dinagko nga panag-away. Kay mo demand naman kong mga explanation ate, mangutanan ako kung anong tagdugay na siya mapauli. Kung asa siya gikan, kung ginsay ang kauban. Huwag mata mangutan ako, mahimong lalis ate. Kikapir ko na siya, di ko na ko magyaw-yaw. Kana nga mga pulong, nga sa una, wagid na ako madungog gikan kaniya ate. Hinahinay nga nahimong normal. Hangtod sa kaadlaw. Nadiskubrihan na ako ang akong labing gikahadlukan. Na-confirm na ako nga nagbino ang akong bana. Dili lang kausa. Dili usab kaduha. Matag higayon nga ako masakpan, mangayo lang siyang pasaylo. Ug matag mga isyang pasaylo, ako rapong pasayloon ate. Gipasaylo ko siya dili tungod kay ho ako masakitan. Gipasaylo ko siya kay nahigugma ko nga to kaniya. Ug labaw sa tanan, nahadlo ko nga mabungkag ang among pagpuyo. Apan way nahimong kausaban. Ang saad nahimong pulong, nga balik-balik lamang. Ang pasaylo nahimong routine, ate. Ug ang akong kasing-kasing nga sa una puno sa gugma. Napuno na kini sa kasakit. Nanag ko ang among mga anak nga nakadungog sa among mga panaglalis. Bisan kanus awa ko na pasakitan physically ni Edwin. Apan masakit pa kini sa akong struggle emotionally ate. Pilit na akong ginapasabot ang among mga anak. Ang among sitwasyon. Apan bisan kanus wa na ko gidautan si Edwin sa among mga anak. Gusto na ko nga magpabilin gihapon ang ilang respeto ngadto sa ilang amahan ati R. Sa akong una-una, gusto na akong mubiya. Gusto na akong kalinaw. Gusto ko nga usa kaadlaw sa akong pagmatawa na ko'y laing una-unaon kung dili akong kaugalingon na lang. Gusto ko nga mag-self-love, ate. Apan matag higayon nga akong tanawon akong mga anak, mangutana ko sa akong kaugalingon kung mubiya ba ko. Unsao naman sila. Mahinong dan ate nga, nagpabilin ko. Hangtod, usa kaadlaw ni Ana Ate R. Ako na usab ang napandol. Sa akong trabaho, na ako'y kauban. Mini usab. Siya si Marco ate. Sa sinugdanan managhigala lamang mi. Siya ang maminaw sa kumakasakit. Siya ang mo-comfort o mo-hatagan akong mga tambag.

Siya ang muhatag og panahon nga dugay na nakong gipangita gikan kang Edwin. Og tingali tungod kay dugay na kong gutom sa atensyon. Sayon lang alang kanako nga madani sa iyang pagtagad ate. Nasayod ko nga sayop, nasayod ko nga minyo siya. Ug minyo pud ko. Apan wa nako huna-huna ang tanan sa hustong pamaagi. Sa akong nahuna na ito panahon na nakikita lang kong tao nga makapahinamdam ka na ako. Nga mahimo pa dahil kong paminawon, tahuron, panggaon, mahalon ate. Ughatagan ng panahon. Sekreto ang among relasyon. Pagpanagtagbo sa pribado nga lugar. Adun ay mahigayon nga nakalapas kami sa utlanan sa among limitasyon. Matag-higayon nga mabati kog dakong konsensya. Kay bisan nasakitan ko sa gibuhat ni Edwin, nahibaw ko nga dili kini rason para magpakasala usab. Apan hitabo na ate. Og samtang nagpadayon, mas lisod na kini pugngan. Hangtod nga na bulgar kini sa akong kauban sa opisina. Nanghulam siya na akong cellphone kay aksidente mo tawag siya siyang anak kay importante kuno kaayo. Wa ko magdahom gibasa niya ang among convo ni Marco. Ate, iya kong gipangutana. Wa ko'y choice kundili ang kunon kini. Misali ko nga to kaya kay si Leia man ang pinakasuod na ako sa opisina. Nagtuo ko nga iya ko nasabtan. Wa ko magdahom nga sugod ni Addo. Nahimong impyerno nga akong kinabuhi ate. Tungod kay doon na siya alas na gihawiran ka nako. Matag-higayon nga doon na siya ituyo. Manghulam, tanan, nga pabor. Di na ko kabalo mo balibat. Murabag iyan akong pangwartahan ate. Kung ako siyang balibaran, magpakita siya nga hiubos ka nako. Nga murabag anytime, pwede niya ipasabog ang iyang nasayran talik ka namo ni Marco. May abot sa point nga kakadepress ko ate. Mahinong nang nagitapos namo ang among relasyon ni Marco. Ako na mismo ang naglikay kaniya. Apan wa natapos ang akong problema. Padayon kong kanunay nga pangayuan ni Leia o pabor. Hangtod sa kay gayon ni anak ipangkahan ko siya. Pareho rami empleyado. Pareho rami kinitaan. Pamilyado pod ko. Apan nasuya kay ko ate sa diya miingon siya. Gusto ko nun yung sultihan ang akong bana. Para kuno malimpyo na iyang konsensya. Hapan ate, sa matag-higayon nga muhatag ko, mahilom na po siya. Paminaw ko mo kaniyang himong alas para nga tanan niyang pangayuan, mahatag ko nga doon kaniya. Unsabay angay kong pagabuhatan ate. Mapalayo na lang ba ko? Biyaan ko na lang bang akong mga anak? O dawaton ko na lang kamatuuran? Nga masayran sa kong bana ang tinuod. Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Jonah.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsa akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili agard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang itong mga kidney na mo'y dako kaayo o role sa itong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ka ni mo Jonas sa imo papadangat imo suwatan pa ni aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kalabitang, di ko makalimot ba nga ikaw tarong ka nga tao, ginaprovoked ka nga sa usa ka tao nga kadabang kinahanglan gi ka murag mo kadabang makaalarma pud ka ba? And kala na bang the moment na ba nga ma-provoke na ka o niya ma-react na ka na din mapa-play victim. Kamantay ka na, Dijinovs.
1: Yes,
0: and,
1: agree.
0: And, diba? Kininita mo karon sa itong letter sender si Jonah. Actually, kung imong tanawon, aminado man nakasala siya. Pero, gihimo ni karong weapon sa iyang kauban para makakuha siya bag mga pabor. Kung baga mo siya ng hilkil. Iagi lang sa ulam-hulam, iagi lang sa kanabang daghang pasumbingay. Niya, ignore din siya nga, ah, sa to, usultian niyang ba na kayo, nakonsensya po siya? Charmos. Anyway, sige. Of course, isgutan tani ka o ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jones, tanan na to mga suking tigsubaybay.
0: And of course, na to URP Professor, Cap Jun de Asis.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Dili na to ma... kita o sa tambag sa itong retired playboy aning Osaka Jonah. Kung ito tadaon, Dijinovs, nakasala siya to siya kay ubos sa iyang bana. Pero karon siya ang nahimong dautan karon kay kung musumbong niya ang kauban, si Leia, sigurado mangyad nga maguba iyahang kredibilidad. So kung ikaw, si Jonah, o sa imong buhaton?
1: Kung ako si Jonah, ma'am, dili siya angay mahadlok. Kaya naman, namang good sa iyong pangutan na dibagani na nga, muhawa na lang ba siya? Ayaw mong biyan niya na. Para na ako dili. Kay, kanabitang, the more ka mo submit sa pang-blackmail sa tao sa imuha, the more ka nga muragkuan ba? Kanabitang, madaog-daog. O, diba? The more siya nga, kung ano yung na pwede, kaya mga tao nga hilig mang blackmail, ang kinahanglan ragyan ana is imong suklan. Kaya itong dili na nila ma-weaponize kung unsa may ka nang nabuhat ni mga sala. Kay, aminado man ka nga, nakasala, gid ka. So, dili ka, para na ko ha, dili siya angay mahadlo kung ingon nga ibulgar sa iyahang bana. So, siya na lang mismo musulti sa iyahang bana. Kay, aron wala na yung magamit nga pang blackmail sa iya. Kay, doble na ang iyahang ka nang ginakargo ba nga? Kargo na gaya sa iyang konsensya nga, nakasala sa iyahang bana. Kargo pa ning isa ka, kauban niya sa trabaho nga, gapang blackmail sa iya ha. So, kung ako si Jonah,
0: ang siya nalang musulti kuna siyang bana.
1: Iyan nalang kunon dito sa iyahang bana. Total, kung masuko iyahang bana, at least it's a tie. Okay. Ug dili tungod sa iyang bana, di ba po siya mahuyang? Di ba nahuyang po siya tungod sa iyang kay ubo sa iyang bana nga nag-una-una og binuang. So, murag para na ako, walay katungod nga masuko iyang bana. Kay, hello, binuhatan po ni mo. So, alang magkanang isalikway siya sa iyang bana, alang lugar nga muingon nga bulagan siya sa iyang bana, human siya sa ilo.
0: Iyang bana, di lang kausap. Diba? Sige, mapong kasayop.
1: Diba? Nga, ingana ba ni mga lalaki, ma'am, nga mahadlok ba gini mabalusan. So, para na ako, deserve na po sa iyang bana nga makabalo nga muna yung nahitabo. Kaya aron iya po mapatunayan sa iyang kagalingon ba nga dili lang ikaw kabalo. So, dili, para na ako ha, kay murag sa karon magod nga panahon, murag kuan baka nang ang mga lalaki ay di man sa karon lang di ay dugay naman dai gina siya nga murag ang mga lalaki murag normal sa ilaha nga makasala nga mo expect lang sila nga kana bitong pasayloon murag medyo connect di siya sa nahita ang akong program kagahapon mamba sa kuan kay ang pangutana ato kay ang nahitabo ato kay kana iyang bana nang cheat niya ang bitong pangutana is kanang kanang hangtod kanus ako nga naman nga ako ang gina-expect nga magpasaylo or musabot. So, murag, sa kita mga babae, murag role na to kanunay, musabot mo, mupasaylo. So, kani bitaw nga panghitabo nga siya'y nakasala, nga iasultian ang iyahang bana, murag, kanang it's her chance.
0: Big deal kayo,
1: diba?
0: No?
1: O, diba?
0: Big deal kayo kung ang babae makasala.
1: True. Muna ang kinahanglan nga kanabitang ipamuka na to sa mga lalaki ba nga, dili, pwede nga kami rin kanang kinanglan mo sabot o mupasaylo ninyo niya kung kami ang makasala di na may pasayloon.
0: Oh yes.
1: Kasi anabitaw. So, pananako, that's the only way nga makahawa siya ng sitwasyon.
0: And dili siya mawas yung trabaho kay maginabuhi ba yan na?
1: Yes. So, source of income ba yan na? So,
0: correct.
1: Di ka pwede magpadala sa unsa may kanabang ginahulga or kanang ginablockmail
0: sa imo. Kabastos pa sa
1: iyong
0: kauban, diba? No? Diba?
1: Opportunista. Nagi mga tao nga opportunista.
0: Agree.
1: So, muna siya, og magpahuyang pud ka, magpahadlok-hadlok pud ka, the more nga ilha kang i-exploit. So, para mahuman ng exploitation nga ginabuhat sa iyang katrabaho, siya nalay mo ang kon. Pero, once and for
0: kung
1: all.
0: Kung imo gaitan ano, takabalo, basig nahurot na nag-chismis sa intibok ko.
1: Diba?
0: Diba? Empleyado sa mga kauban na sa trabaho. Basig siya na lang ang last nga wakahibaw nga.
1: Nalakaw na siyang putol yung ulo.
0: Oo. Yung anan na dekalaghan ang mga chismis again sa iyaha. So, kinala pa niya pakita nga.
1: Turo. So, gimura mang gina. So, tira gini ang tinood. Dili na siya mag-mind kung kanabang sawayon ba siya or kanang lain ba ang tanaw sa ubang tao sa iha. Kaya again, nakasala man siya. Kinala na niyan daw ato. Ang ana lang, ang the only solution ragin para makahawa siya ng pagkuan sa iyahang kauban sa trabaho. So, tilang yun.
0: In fact, nagigbulad ng isya ka Marco.
1: Turo. Wala naman. No?
0: Para nga, masolba niya problema. Anyway, sige, Drita, sa itong URP Professor Cap Junjun di Asis. Ikaw, Cap, unsay mo hang, kung ikaw ang mutambag kang Jonah, unsay mo hang panghuna-huna kabahin ni ini?
2: Yes, ate. Una, kining mga babae, mga engineer, wow. kay magsuon-suon sa lalaki ba?
0: Agay.
2: Abi nilag, kanang, kung sa itara sa lalaki, pwede na po nila mabuhat
1: ay,
2: ba?
1: Ay, sa dili, dahil pwede. Amura dahil na ikatungon.
2: Ang lalaki, manggod, kabalo mo tago?
0: Ang babae?
2: Talawa, Jonah. Di ba, nagsuon-suon ka, Jonah, sa ibang bana niya. Di ba dahil ka kabalo magtago? Muna'y sayop.
0: So, buti pa sa bot, ang lalaki pwede, ang babae dili. Nga no, ang babae di masakitan.
2: Corinthians man to. Corinthians. Sa Corinthians, ate, klaro kayo dito nga ang mga asawa mo submit sa ilang bana.
0: Okay, raman na. May submit man siya sa ilang bana. Yeah. Ang kataon lang napandol po siya. Daw, tani,
1: ang lalaki na rin pwede mapandol.
2: Ang nakabutang pag dito, ano? Wives. Wives,
0: With wives.
2: With wives.
0: Mga asawa.
2: Mga wives. Asawa, submit sa inyong bana.
1: Mm-hmm.
2: Kanaklaro na magod kayo nga kini mga laki.
0: Kung makasala ang banas, submit niya pong ka time sa draw the line tayo.
2: Kala ba dahil na mahigugma o blind ang...
0: Perte yung sala. Perte yung sala.
2: Giyati man naman engineer itong ikaduwa niya.
1: Sa muka.
2: Kaya kung dili po napit atimano ni Balong, katong ikaduwa nga, katong gusto magpaatiman, makasasala na po si Balong.
0: Dili, oy. Kanang...
2: Si engineer J.Mar Bitao, karang nalipay po tanan kay iyang ipakatiman na ay mag-all. Anyway, Jonah, akong advice ni mo, kanang kinanglan, ampingan yun ni mo ang imong dignidad. Ampingan yun ni mo imong pagka... Ampingan yun ni mo ang imong pagkababayi sa mata sa imong mga anak.
0: Aha, no? Dobby.
2: O sa imong pamilya.
0: Magpa-kuha lang siya, magpa-blackmail na lang siya, magpa-inuulin na lang siya. Magpa-ulipon
1: lugar siya, ano yung kaumas trabaho.
2: Imo na lang ng ulukulugan ng kanang kapangayo sa imo, ha?
0: Until when?
2: Hangtod niya kanang hiluan ni mo na. Kaya kung mawala na lang sa kalibutan, di wala na imong problema.
1: Hiluan mo na.
0: Muna pinaka sa yun.
2: Kaya kung kanang mutuo mo ka sa advice ni atin ni DJ Nova, imagine kanang... Wapakabalo imong bana, imong pamilya mo. Angko na noon ka. Dako kayo.
1: Ako di ko maulaw ka po.
0: Basta magkagubot po noong tinood, no? Basta kaya wapan noon siya kabalo. Masulti ka kung nauna. Pero basta pwede mapagitaan po. Baka sige, pag musumbong ka, file lang tayong kaso. Gaya mo kong i-blackmail.
2: Di pwede yan. Hinahinayan o gilo ate. Kaya well, katangayo mo binapriminti. Mag-research ka, Juna, kung sa'yo pagkaon na may hana.
0: Ang usa kasala, nandungagan ang maisala. Imbes kaya nakasala lang, kaya nakasala siya sa kaminyo.
2: Self-defense, ramang gunaing ni Father.
1: Wow.
0: Si Father. Father Junjun.
2: Self-defense ba? Sala ba rin ang tagaan mo o ka ng umba, Permintina? Sala ba rin ang tagaan mo ka ng oily nga pataon ka noon ay?
0: Siya nag-mismo nag-iing mga pariyat empleyado. Diba? Pamilyado po kung nanginahalan ka, nanginahalan po ko. So, meaning, ayaw ko gututi. Tuon lang ba kayo na kay Alas Gawiran, pwede na nanimong buhaton. So,
2: para ako ate.
1: So, maayaw manipula ang iyang kauban sa trabaho.
2: Diligod ang tubagan na ang pag-angkon. Pagitaglayin pa maagi. Nga kanang alam-alami ra gud na kanang imong office mate Juna.
0: Suspaitan
2: si Maggie bitaw dagan na kay nga bulabog na agian niya ana. Pero kabalo man sa bag taga-taga ra niya pagka-gauristonita, taga-taga ra niya. Kindi ni si
0: Jassy.
2: Ya to girl na pabilin man sikreto ang tinaguan.
1: Alaka. Sa buka.
0: Makaiusa ka ng tinaguan ba?
1: Makapanginoktok man ka ang naminaw ron na.
2: Ana ra gud Juna, simple ra kay na imong problema. Imbis nga wala nakabalo imong pamilya, ayaw pa bawa.
0: Pero isa rin ang point akong gusto nga mahitabuan ni si Jonah. Dili siya, di na i-allow yung kaugaling nga i-blackmail siya.
1: Diba? Mapaulipo na lang gidlugar siya sa mga...
0: Ato ba mo niya, makonsekwensya sa iya mga nahimong sayop. I mean, kung... Moangkod, gikinahanglan na giyod nga siya nalaamuangkod sa iba na why not? Diba? Kung magkabulag sa iba, magkabulag. I mean...
2: Kung sa karaan kasulatan pa na ati, batuhon ka na sa plasa.
1: Wow.
2: Kaya kung sala na sa usa ka babae.
1: Mulagi, nga nung ang babae, nga na man ang pagsilot kung ang babae ang mapandol. Pero ang lalaki, dili man.
2: It's because ang mga lalaki, mga good night privilege.
0: Ay!
1: Wow!
0: Ahadapit na sa Biblia na pangutang. Wow. Ahadapit, dapit, pangutan ah. Pangutan on. Asa so, dapit ang Bibliyo?
1: Bibliyo
2: ang lalaki, mga good, kanan, pwede mo inom og bigaman para ma-accommodate kong tanan. Yeah, kamo mga babae, suon-suon mo sa tara sa mga lalaki, parang nitabo ka ng Juna.
1: Di, yun.
2: Nagsuon-suon, di man ka mo namutago. Mahadlok
1: lagi mo mabalusan. Munang na. Gusto ninyo nga, ayaw mo ka-out-out sa mga lalaki, kay sakit man mabalusan. Good, mauna.
2: Dili man, good girls.
1: Muna yung advice ka.
2: Dili mo ka malumutago. Mauna, gibawal sa inyo, ha?
1: Dili.
2: Ang mga lalaki, tadawangin mong bana, di.
1: Gibawa lagi na kay sakit gid kaayo nang mabalikan kasi imong binuhatan.
0: Di yan ba na di man kabalumutago sa imong kasakpan. Di lagi pasailo.
1: Nasakpan man.
2: Nabitaw ko'y amigo kanang sa to. Nasapnan sa iyang asawa nga ang iyang bag na lipstick. Dig, suko kay asawa. Oh. Ningon dapat di iyang bana. Ikaw ra ba day kabalumang lipstick? Kanang gi-share na ko na sa inyo ha. Kaya ang lalaki, kabalumang itagpaagi nga di masapon.
1: Kabalumang itagpalusot.
2: Hmm. Di kaya nga nakasimple nga pamaagi d'yo na ba? Kada, dalira kayo na subaro na nimo.
0: Ang bag ni Kap, pwede na sulod nga matanta armas. Anya ang Paris di ay kay lipstick. Okay na, no? Kalagsaon na po.
2: Kalaw ako ba sa'yo? Ako ang amigo ba? Nga lipstick ang sulod. Ngayon, ito bago po itong akong amigo nga kanang ikaw rin ka mo lamang lipstick. Juna, dagan kayong pamaagi, Juna. Nga, dili, ang buot ko pasabot, dagan kayong pamaagi, nga, kada malutsan mo ng problema, dili ang pag-angkon. Mm. No? Kaya kung once ka mo angkon ka, dili na gina, og dili na gina maulian ang imong bana, ang pamilya, imong anak.
1: Dili, lugar siya pasayloon, kay nakasala siya, samtang iyang bana, nakasala, ipasayloon.
2: Di,
1: uy, ang lalaki rin pwede pa sa iloon na ang babae.
2: Ang bana lagi, dili magod masapnan. Kamu mga babae, okay. Kay masapnan manggod.
0: O sa angay buhato ni Jonah, iya na lang bang ang kunon sa imbana nga nakasala siya or iya na lang pakibatukan ang iyang kaubas trabaho nga di siya mahadlok, bahalag magka binalgaray na. Stand by, balik taman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
5: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
6: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
8: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
9: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka-the base, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Kalusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Copy, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
11: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: syempre ato sang ipaibaw syempre ang atong last medical mission na kadool na giyod. Sa October 6 pohon di atas sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato. October 7 sa Kidapawan Poblasyon Gym Barangay Poblasyon Kidapawan City. October 8 sa Bansalan sa LSV Hotel Via Cruz Street Bansalan Davao do Sur. October 9 Coronadal sa May City Mall Event Center sa May ground floor no sa City Mall of Coronadal Barangay Zone 4 Coronadal City South Cotabato. Pag October 10 di atas sa General Santos City sa Barangay South Gym in front of public market. So, at ang atangin ninyo atong NAS Medical Mission, libreng massage. At doon ay mga dagkong previous, no? Mga product nga mga giveaways. O syempre, libreng check-up and daghan pa mong ma-avail. Alang sa ito ang gipahigayon nga NAS Medical Mission. At ang atangin sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lugar. Tinita ato sa nga tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Rochelle Malingin Disoy pa shout out ate sa family Disoy ug Malingin always ko nga nagwatch sa imong live ate Arlene diri sa Barangay Kamingawan Kabangkalan Negros Occidental
1: from Eki Israel always good me maminaw ninyo tanan ate Arlene DJ Nova ug Cap John diri sa San Fernando Cebu Barangay Lantawan City Lupa we love you
0: ayan pa shout out ate Arlene always ko naminaw sa inyo ha makalingaw kayo si Cap John from Cantero Juliet
1: shout out sa akong pamilya sa Dawis Bohol na ako karon sa Davao pero kung mag live na mo automatic yod nga mangita ko og lugar nga kusog ang signal mauna kay importante inyong programa sa amo from ayan. Rene Balabaga.
0: Okay. From Claire Novia. De Genova, Ate Arlene, muli ko'y gyug magtambag na Scap June. Ana manggid na nga mga lalaki, men always be men. Sigug paminaw sa inyo, hapermi diri sa Palma, Spain. Shout out from Mallorca, Spain. Ayan.
1: From Cherry Ann Almonte. Hi, Ate Arlene. Grabe, usahay. Makalimot ko sa akong ginabuhat kay madala ko sa inyong istoryahan. Pero nice kayo kay nagid ko'y mapamalandungan after greetings from Ormoc City later.
0: Ayan. Shout out to Christopher Moreno watching from Navota City.
1: At Arlene, shout out sa among small group diri sa Barangay Kauswagan CDO. Nag-share me og usa ka cellphone para magkatanaw. Simple ra pero lingaw kaayo mi. More power sa inyong tulo from Lorna Bernardo.
0: Hi to Josephine De Vera Alyawan watching from Panabo, Davao del Norte.
1: Shout out sa kong mama nga si Nanay Vilma nga mas updated pa sa inyong programa kaysa nako. Love you Nay from Rhea May Danganan na ako karo nagtanaw sa inyong live diri sa General Santos City.
0: From Marivic Canieda, shout out ko sa among silingan diri sa Purok sa East, Balsa Odyungan Hingog City nga ma-appeal jud sila og paminaw once mag-open ako sa inyong programa.
1: Hello Ate Arlene, shout out ko diya sa mga taga Cotabato City watching from Doha, Qatar karon. Lahi ra gid ang feeling basta makadungog ta og Bisaya samtang naa sa gawas. Murag yeah. Naa gid hapon ta sa Pinas from Jeffrey Montes.
0: From Romel Ikari, maing hapon Ate Arlene pa shout out ko sa VM Game Farm ng Samal. From Leia May Morales Dawaling pa shout out ate always Ming naminaw sa inyong programa watching from Kinuskusan Bansalan. Okay. Diginops, imo ang final nga tambag para kay Jonah.
1: Jonah, para nako kay laing kinahanglang buhaton para mahuman na tanan nga struggle nimo. Isulti na lang mismo sa imong bana kay again, no, kanibitong mga tao nga kanang mga blackmail, wala sila ma-weaponize kung wala na kay sikretong ginatago. Kay diha mo guna ma-weaponize ang ato ang mga sayop nga gibuhat kung kanibitong di ita mo angkon sa kung sang ato ang nabuhat. So para nako, para mahuman na kay okay raon tag ka nang nakasala ka, maghilom-hilom ka nga, wala yung laing tao involved. Pero karo manggod kigihimo, manggod siya o kanang kuan ba, kanang blackmail sa imuha nga, mas nahinoon ka ga-struggle. Kay di ba lalim nga gina-blackmail ka, no? So para nako para mahuman na siya isulti na lang gyud kay aron dili wala na po siya magamit nga kana bang alas sa imuha nya kung masuko imong bana katungod ba na niya masuko pero di po siya dili pod pwede nga kana bang iha kang kanabitang i-down na lang gigmayo kay again binuhatan man pud sa iha sa imong bana para nako makaingon ra po ko nga deserve and kanang kanabitang dili ka makaingon nga maulaw ka kay sa imong dignidad kay lagi ingani ingad to so para nako manggod kay again nabuhat ron po na nimo tungod ra pod sa kanang neglect nga gibuhat sa imong bana so dili pwede nga magunaw na ka nga madawat imong dignidad isip babae isip kan kay karon nga panahon no all is fair in love and war. So yes, kung unsay mabuhat nga sala sa lalaki, pwede po na mabuhat nga sala sa kanang babae. Dili pwede nga inyong ikondinar ang mga babae tungod kay nakasala ang mga babae. Pariyara ta mga tao, no? Mapandol ta kung kano sa
2: mapandol.
1: Ay, di, sabon ta mga lalaki, di ba na masapon yang ba na og nitag? Kapalo pa lang na mutago. So,
0: di ba sakita niyang si Jonah?
1: Di ba? So, ang main problem ang good niya karon.
2: Kaya gikuti-kuti yung po ni Jonah, nasapon ng bana.
1: Maaghan eh, muna yung power sa babae nga. Kabalo tamang investigar niya. So, ang main struggle mang good niya karon dili ang iyang pagluib sa iyang bana, kundi ang pag-kuan, ang pag-blackmail sa iyang katrabaho. So, di man na mahuman, no? Kanusa pa man na mahuman o dili ni mo itog anang tinuod.
0: Correct.
1: Maghadlok-hadlok ka. Kung maingon siya nga, isulti niya si mong bana, halago.
0: Yes.
1: Di man kaangay nga mahadlok sa imong bana, kay lagi, again, nakasala man po ni mong bana sa imo. So, quits ra ang tanan.
0: Correct.
1: So, moro na siya. Moro na yung way ni mo para maundang na imuhang katrabahong oportunista.
0: Ayan.
1: Sa ganun ay ginangin yung DJ Nova de Marites, ang Marig ng Bayan.
0: Ikaw, Cap June. Tambag is Jonah.
2: Yes, Jonah. Una na ko katambag ni mo. Balik sa imong bana kay usa ka kaasawa nga kinahanglan
0: actually sila kabulag ang
2: pakiguli kasi imong bana, no? Ikaduha, nagatuo man gud ta nga ang bana mao'y haligi sa pamilya.
0: Unya kay ang asawa man pud ang ilaw ng pamilya.
2: Kay ang asawa mao'y ilaw ng pamilya. Dapat barugan yun nimo o i-maintain yun din mo ang imong dignidad. Dapat kanang ang respeto sa imong pamilya, sa imong anak, magpabilin yun sa imo.
0: Bahalang makasala ang lalaki, basta ang babae, magpabilin lang yung ilaw ng tahanan.
2: Ang lalaki magod ati, haligi ng tahanan. As long as nagbarug ang haligi, magpabilin ang likod ng pamilya.
1: Ang babae may tigpabarug ang haligi. So nga namang ipasakitan ng babae. Dapat ang mga lalaki, dili pasakitan ng mga babae. Sila'y haligi, ang babae, tigpatindog sa haligi.
2: Hey, naman good.
1: Mahuyang man ang haligi kung wala'y babae.
2: Bisag, wala man good ka, Jonah. Mubarog yapon ang haligi sa lalaki. Basta ba kayo inginom o miga man. Dibatigin na, Jonah. Tungod kay ikaw ang kanang ilaw ng tahanan, dapat i-maintain yun ni mo ang imong dignidad nga limpyo.
0: Eh, dili na mag-in na ma-maintain. Kinakasalan na mag-in siya.
2: Dili ganin niya ako nun.
0: Bahalang mag-inaunsa.
2: Bahalang mag-inaunsa. Bahalang
0: na naibulaga naman niya.
2: Bahala na, Juna, nga ka ng unsay pa, imuon sa kaning
1: mapaabusar lang lugar siya sa iyang katrabaho.
2: Dili gini mo ang kunon, tapos kanang alam-alami rin na imong ka-office mate. Palanggaan lang, kung papa. Kung makayang, ano dili gini mo tagaan? Kaya nakasala, magid ka. Mo na'y consequence sa mga babae nga makasasala.
0: Makasasala, Gyon.
2: Dapat ka nang
0: mag-antos po sa ginagbay. Dili pwede masayop ang babae.
2: Dako kayo ng sala, dili na katanggap-tanggap ate. Diba? Kamu nga mga babae, dapat kamu manggod, mag-atiman lang gud mo sa kaning at sa mga bata. Dapat pag-abot sa inyong bana, limpyo ang balay.
0: Uy, nagkabang mong ipangita, dili asawa.
1: Ay, nako.
2: Inga na, Jonah, ha? Ayaw paminawa na sila kay magubara imong kogmaon. So, yun na kayo. So, ikaw noon, mutugan si mong bana, di kanang mahino na kagda utan.
1: Para makabalos siya, no? Ba? Para makabalos siya siyang bana
2: kay,
1: sa kasakit
2: mga babae,
1: niya
2: niya. Kaya, mo dapat magbalos sa buhatos sa inyong bana. Kay normal na magunang lalaki nga matintal.
1: Ay,
2: no?
1: Nako.
2: Si Andan Bitaw, kanang natintal niya, nagtago-tago araman po. Nawala araman po dogay. Sa gihapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako. Sana di mo
3: binabalewa. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibati doon pa ng usahay, ang akong bipi mo, kaka doon, yun ako gusto nga mag-insin ko ka mga para sa iblad nga gapalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-triad ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Dianoset, agayo ko din sa Pulok Dong, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Kanimo DJ Nova, thank you Cap June. Again, thank you Jonas. Imo papadangat imo swatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Mo lagi gidengon ba the truth will set you free. So, nakasa ka namang gyud and na may kauban nimo na kahibaw nga anda mo wagwag sa imong hanga nahimo. Ato ba nga? Kumusulti siya sa imong bana fine. Ayog i-deny. Ang kuna, nga once nakasala ka, apan wa na karon. Kung dawaton ka sa imong bana, then fine. O dili, sa utaman. Dawat-dawat ka matuuran. Kaya yung anak manggid ang tinuod, nasayop ka, nasayop imong bana, nasayopod ka. So nananak niya kung dawaton ka niya dili. Ang importante nga honest ka sa imong kaugalingon. O nga wa na kay itago. Kaya again, besa nung saan niyong tago-tago sa imong kaugalingon. Di gyud mulungtad og dugay, mugawas og mugawas kag gihapon, ilabi na nga doon na kay kaubang na nagsamok-samok sa imong kinabuhi. So, ang ako masulti nga na kanimo, pinaka-best, sultihan niyo imong bana. Ang kuno nimo, the moment nga maabot na sa imong bana ang informasyon, kanabang mutugan na to si Leia sa imong bana, haladawata ang kamatuuran. Kay, para ka nako, why ang nga i-deny? Once and for all, parang maundang na ang tanang paghulga kanimo. And kung dawato ka sa imong bana, fine. Og dili, managiingon nga ato ba nga ang mga consequence sa sayop ng imunahimo. Thank you, Jonas. Iba pa na nga timo sa matampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Wednesday, karong taod-taod. Alas na itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Most sunod gilayad ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nang salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
7: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
8: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee sa akong asawa nga pasay, dilipid sa kayo sa mga ubang dating iha. Nang scope lang yun. Maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, o okay man. Diligid niyo gamit o ubang kape. Kaya kana diyan nang scope ang mga gamiton. Pitpus din nyo, dress sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
10: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Sessions program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Nan's Health Educations program.
0: O galang sa inyo mapangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Osbon ako, 0917-159-5812. Ako si Judy Ann Minio of Maco Davao de Oro. Salamat kayo sa produktong Cervicare. Layagunon gid ko Ati R. Pag-inom na ako sa Cervicare, nibalik gid ka-regular ang akong menstruation. Nawala na akong dysmenorrhea. O karon mo na kini akong gi-maintain. Thank you sa inyong produkto. Ayan.
2: Okay mga kanans, hormonal imbalance o nagkakaroon ng dysmenorrhea. Dysmenorrhea mao kini yung during menstruation sa mga kababaihan naka-experience sila o mga panakit sa ilahang puson mga kanans. Hormonal imbalance mao kini yung dili balance ang hormones sa mga kababaihan, particular na yung estrogen and progesterone hormones na maokini ang nagahatag o characteristic o nagadevelop sa reproductive organs sa mga kababaihan. Nagkakaroon ng problema sa hormones sa mga kababaihan depende sa ilahang lifestyle o depende pod sa ilahang pagkaon mga kanans. Family history, yes, makakontribute siya mo increase yung risk sa usa ka babae kung naa sila yung mga problema sa ilahang kumbaga family history sa ilang ginikanan sa ilang pamilya na naay problema sa hormones like naay mga cervical problem, mayuma or naay mga bukol sa breast or sa ilahang reproductive organ. So depende na lamang kini siya sa iyang lifestyle. Kung dili maayo yung lifestyle, pwede kini siya ma-develop. Pero kung nindot og healthy ang iyang lifestyle mga kanans, kini siya dili gyud siya ma-develop. Kinitanan magasugod siya sa hormonal imbalance. Okay? Sa mga pagkaon makakos sa hormonal imbalance og dili nato ikadinay na jud mga pagkaon na naay mga synthetic hormones na makaparesulta siya sa pagka-imbalance sa mga kababaihan. Or napoy mga pagkaon na ginatawag nato na mga change hormones dili ma-develop yung reproductive organ sa usa ka babae or yung estrogen or yung progesterone hormones na ay suppression or ginapunggan niya na ma-develop yung reproductive organ. So, sa mga pagkaon na naay mga change hormones mga kanans, usually, ginapalikay na to or ginabawal na to sa mga kababaihan na naay mga hormonal imbalance. Kadalasan sa mga pagkaon, maokini yung mga ginatawag na to na mga genetically modified organism. So, kung pwede, limit or likayan mga inani na mga pagkaon mga kanans. Okay? Of course, sa lifestyle, kinahanglan na kita exercise every morning. Then sa mga pagkaon na to kinahanglan mo kaon po kita mga fruits and vegetables. And then kung nagkaroon yun ka ng hormonal imbalance mga kanans, another one, vinegar pala, likayan sa mga kababaihan na ay problema sa ilang menstruation or nagkakaroon ng hormonal imbalance kay kini siya makapaluya sa capacity sa imuhang matres para maipagawas yung mga patay na dugo sa sulod sa imuhang matres mga kanans. Okay. Kung naa kay hormonal imbalance mga kanans, ang sinyalis of course irregular ang imong menstruation during sa imong pagdugo na yung mga apul-apul na yung mga itom-itom na manggawas, sometimes na yung mga foul smell or medyo isog yung amoy sa imuhang pagdugo, and then of course nagkakaroon siya ng dysmenorrhea or pagpanakit during sa iyahang menstruation mga kanans. Sa mga kababaihan na naay mga hormonal imbalance, nagkakaroon ng dysmenorrhea, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule. Imnon ang Cervicare brand herbal capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. After 28 days mga kanans, once na magawas na yung mga apul-apul, mga itom-itom na mga dugo, after 28 days, pwede na lamang i-continue ang pag-inom sa Cervicare, 1 capsule 2 times a day, sulod sa 3 kabulan, hantod mo balik sa regular ug maayo ang imuhang pagdugo mga kanans. And then mas maayo pod, nasabayan nato sa pag-inom sa Non-Serba capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days mga kanans. Kaya para mas mutaas pa jud ang potency sa Cervicare brand herbal capsule. Kay para yung Cervicare brand herbal capsule na ito, mga kanans, ang herbal property niya, yung estrogen hormones or yung phytoestrogen hormones niya, mga kanans, makaabot gyud sa reproductive organ para mas magamit sa pag-repair sa mga nagluya na mga selula, and then pagpalig-on sa reproductive organ, mga kanan. So mao ka to, no, yung mga additional advice ko sa mga pasyente na naay mga hormonal imbalance, naay mga dysmenorrhea or naay mga problema sa sulod sa ilahang matres. Then kung pwede, kung unsa yung bawal, few weeks or few months, kung pwede ayo sa sige kaon nato kay para mas maayo yung response sa panahon sa pag-inom nimo sa mga herbal or sa mga pagpanambal nimo, mga kanans.
0: Ate Arlene, ako sa Celsa Canoy, 67 years old. Taga proper Langkangan, Oroqueta City. Naga-Nans coffee ko o ang akong pamilya. Ako po, naga-take o Nans herbal capsule o U-Aid. Salamat sa inyong produkto. Nakatabang yun ang Nans coffee sa ako kay nawala ako ang hyperacidity. Tapos everyday nag-yud makabawas. Dili nasab magluya akong lawas. Isa po, nakatabang ang Nans herbal capsule o U-Aid kay wala yud nag-cancer ang akong breast tumor. Before ko naoperahan mo, ganyan akong gina-take ang inyong product until now. Maong limpyo ang laboratory results. Daghang kayong salamat sa iyong produkto. More power and God bless.
2: Okay, daghang salamat, no, kay Ma'am Celsa Canoy sa pag-share niya sa iyahang experience sa pag-inom sa ato ang mga produkto. So, nagkaroon siya ng breast tumor, mga kanans, no? After sa iyang operation, mga kanans, nasagi continue sa pag-inom sa ato ang non-herba capsule and then U-Aid herba capsule, mga kanans. And then, kaluyan, pag-abot sa laboratory, mga kanans, is mas nindot, mas maayo yung resulta. Kumbaga, mas limpyo yung resulta, mga kanans. Yes, mga kanans, ma-achieve na to yung mga kabasko kaayo sa atong panglawas as long as ginahatag nato kung unsa yung makapataas ug resistensya sa ato ang panglawas, mga kanans. Okay. First niya naka problem, mga kanans, is nagkaroon siya before ng hyperacidity and then nagkaroon siya ng constipations. So yes, kinahanglan nato ni siya, mga kanans, na i-address yung hyperacidity and constipations niya. Kaya nga naman, kay kining duwa mangod, mga kanans, no, it's involved sa ato ang digestions. Yung digestion nato, mga kanans, is isa sa mga pinaka-importante na system sa atong panglawas kay para yung gipangkaon nato, gipag-inom nato, gipang-take nato ng mga tambal, gipang-inom nato ng mga herbal, makuha gyud nato yung full potency. Muna talag sa yung uban ng mga pasyente, bisan unsa pa kamahal, unsa pa ka-epektibo sa mga tambal na inyo ang ginainom, kung dili man lang kinisiya ma-absorb sa inyo ang lawas, sayang lang kinisiya, mga kanans. Okay? So, importante yung digestive system na to, nindot ug maayo ang iyahang absorption ug limpyo siya, mga kanans. So, paano ba nato mahibaw-an na medyo nagluya ang ato ang digestion? Of course, na kay mga discomfort na mabatsyagan sa imong digestive system, like hyperacidity, pagpangaslom sa imong kutokoto, na ipermintibutod butod ang imong tiyan, dali lang ka mawala yung gana sa imong kaon, and then constipations, dugay ka makabawas, mga kanans. Kinisiya mga sinyalis na nagaluya ang imuhang digestive system. So yung capacity nimo sa pag-absorb, sa pag-digest, sa pag-absorb sa mga pagkaon sa imong lawas, mga kanans, is mubagsak yun siya. So yung mga tambal, yung mga herbal na imuhang ginapang-inom, mubaba ang iyahang potency. So dili siya mahimong epektibo sa imuha. So mas nindot yun na limpyo yung digestive system. So isa sa mga pamaagi para mapalig-on ang atoang digestive system, importante na akitay pag-inom sa daghan na tubig, mga kanans, as much as possible. Minimum kitag mga 10 glasses of water per day, mga kanans. Pag mata na to sa buntag, duha ka baso na medyo init-init ang atoang imnon, mga kanans. 1 or 2 glasses of lukewarm water early in the morning, mga kanans, pag matag yun nimo. Wala pa kailain kaunon, wala pa kailain imnon, tubig lang usa na medyo init-init ang imuhang imnon. Kini siya makatabang para ma-improve ang iyong digestion nato and then ma-activate yung digestive system nato, mga kanans, kay para mapukaw yung protective mucosa nato sa ato ang tiyan, mga kanans. After 30 minutes, dako kayo ikatabang kanimo, ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Kaya ang Nan's Corn Coffee, siya ang mubungkag, siya ang mukontrol sa hyperacidity. Yung pagpangasnom sa atong kutokoto, siya ang mulimpyo sa mga hugaw sa sulod sa ato ang colon. Ang mga hugaw na nanggahi na, yung mga pagkaon na wala na digest, and then nidikit sa lining sa ato ang colon, and then yung mga nagferment na mga cholesterol or mga undigest na mga pagkaon, mga kanans, na nakaresulta siya na nagkakaroon tayo ng constipations, mga kanans. So sa pag-inom na to sa Nan's Corn Coffee, bungkago niya, ipahumok niya, limpiyuhan niya ang ato ang digestive system. Then ikaw mismo makabantay na mubalik o kaayo, kanindot ang imuhang pagbawas, mga kanans. So pwede imnon ang Nan's Corn Coffee, pwede 2 times a day, buntag o hapon. Then next, kaya na amang kay hyperacidity, continue ang pag-inom sa Nan's Herba Capsule, human kaon ang pag-inom. Kaya kini siya makapatabang siya para ma-improve ang ato ang protective mucosa barrier, then ma-improve.

0: Adi din UAID 1 capsule, once adin mga kanans for health support mga kanans. So mo kato no, yung mga isa sa mga pamaagi nato sa pag-inom sa Nans Herba capsule, sa UAID ug sa Nans Corn Coffee sa pagpaligon sa ato ang digestion o pagpataas sa atong resistensya sa ato ang panglawas.
1: Igong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS ug UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah.
0: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang Nans Herba capsule. Karon ang Nans Herba capsule, itawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya
1: bilang
0: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi usbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinahanglan gikan sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang Nans Corn Coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
1: And syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjo mga kurimaw. Welcome na sa Abderis programang Balong Daguri. Og manginaot lang ta. Karong adlaw na amo sa Kapiskay. Og kondisyon sa panlawas. Adlaw karong Martes bay. September 29, 2026. Oy, ugma 30 na. Bye bye na September. Halo October na. October fest na po na yun. Atong tigmo 2400. Gidoot ang way parol na pikas ang flood control way bastusan. Oh, gidoot ang way parol na pikas ang flood control. Pabota sa batong gandam kung adlawa nga nasa yod ba ka mo? O nasa yod ba mo? O nang lingaw-lingaw na to may gala is 6. Numero 6. Og pabota na yun ang ang duha para makompleto mga kurima. Magsugod na tayo. Diristo ang pagpataguman.

0: Dahil brat ng itlog mo. Ninabugok. Okay, pag-ayon at tasaligan. Diris ito ang pagpinaguman. Og, kumusta? Matres o martes? Lami man na ipulutan ng matres ba? I-deep fry na. Okay, dirita may gala sa matubag. Sa to ang tigmo balong. Tubag, anay mong tigmo bitin na ilaw sa prul. Lagayo makahimo nagwasan eh. Lagayo makahimo nagkunog bata. Gika ni Nido Boy ng Buanoy. Kumusta man yan, Nido Boy? Lain pang tubag. Kung saan siya? Di apayod akong tubag atig mo kay pisot gituloy og chinsok kana o gikan ni Rolly Salvacion subida singsing gurunis balamban Cebu subida singsing gurunis aga lang tubag si matig mo balo og tikla nag ismering huy daplin suma di period ang tubag long kay naglong ag og mais Roger ng San Remigio. Kumusta mga taga San Remigio? Cebu. Flood control na balong tuklod sa baha. Nabungkag ang control. Yotor. Nagana kinang abulabog ng flood control ay. Ang uban kay Ghost, ang uban kay unsa ni? Ang uban kay substandard. Basta mo substandard na gani, karon naging kurakot. Okay rag substandard kay sa wa nang Ghost gyud. Yaay kisila bay. Yaay. Dapat isa ka project, kapila i-bill. Usa ka project, katulo pa bayaran. Kadulo pa ninglan. Okay, sipar na sa pitaka gitod. Ang sipar na pikas ang pitaka. Gikan daw kang Wilson ng Mabinay. Kumusta man niya, Wilson? Og akong tubag flood control na balong. Gituklod na buklas. Yan, gibuklas. Aga lain pang tubag. Long akong tubag. Nag-abli sa bintana nga sliding. Iduot man mao og napikas. Mao giduot ang parol og napikas ang flood control. May nang Bugos City. Kumusta diha, May? Sa May Bugos City. Aga di abagyog. Long tubag si muntik mo kay Fuse Planka Gion. Lotgardo de la Victoria. Si Katuna Street Dayas. Amaning sakop ni Dayas ba? Long tubag kay Nagbugha o Kahoy. Lucila Cartagena. Nang Canlaon City. Piyoto. Kumusta mga taga Canlaon? Kumusta man mo diba? Okay, dirita sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang amay sa buhon. Dito sa lugar nilang balong, doon ay contest may gala ng Amerikano, Japan o Pilipino. Mangiti may gala o niya iitsa o sa kataa pataas ay magkuhan ba? Abot may gala sa iti ba? Una may gala si Henry ng Amerikano. Nangiti siya, dakong iti ba? Pag itsa niya pataas, ang kita suon mga 30 kapatong hollow blocks, gid ba? Ikadua, Japan, si Kanuto. Pag pangiti niya, gamay-gamay, kay Japan man. Gamay-gamay, pero solid kayo. Iyan na yung giitsa, may gala, ang giabot mga 40 kapatong hollow blocks, may gala. Pag abot na kang balong, gamay king tao. Pag pangiti niya, igor na ibutang salog. Agibo siya, may galas mga tao. unsa man na ang isa 40 kahalo black ang giabot imo imong hibutang di asalam
1: ay paghuwat mo paghuwat
0: sus bitukon manis balong may gala o pares kumo kada ko poros man ito bitok yang gipangiti galihok tawd-tawd ni saka may gala abot sa atop ay!

My God, they get it though. My God, they be talk on the app. No, okay. Okay, dito ito, my God, last line ng mga tubag. Long nagbuga o gamit ang at sa Tim-Tim sa Cebu. O kumusta man niya, Tim? Sa may Cebu tubag, nagdukduk, loglansang. Gamit ang martilyo. Tim-Tim, gapon Cebu, mga salingan. Dayon, long ang tubag, ana, imutig mo kay oil cutter kay inigpasod sa pikas ang flood control gikan ni Chris ng Barili, Cebu. Kumusta mga taga Barili, Cebu? Ang tubaglong kay nagpikas og isda aron ibuwad puring ng San Remigio computer. Wap agya pa on. Long may hapon na akong tubag anak kay panty og brief kuya. O cherry ng lanaw. Tabok-tabok mong ka. O cherry. Nabay lanos bisaya. Di, pagyod. May nga po long. Okay, kaysa ilabay cherry. Tabok-tabok pa ka. Kadagawin.

Ang tubag anang imong tigmo. Si Pergapon, ikan daw kang atantan sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Dayon akong tubag lang sa imong tigmo kay Durnab og Pultahan. O gikan daw kang Panoy Buho. Kumusta man mga taga Buho?

nagbigkas og kawayan lang para isalog or ikural. Oh, gikan daw kang toto sa mabinay. Kumusta mang mabinay to? Ha? Kumusta ang mabinay? Og akong tubaglong sa imo ang digmo. Mm. Ang tubag anak kay nag-add-add og banisag. Hello. Uwap aga po. Dayon ang tubaglong kay tubig. Giagian sa onsa ni? Ang tubig giagian sa bagyo. Minyak ko ko ay Jitski Pantog China si Oga akong tubag Long anang tigmo ni mo kay Nagabas o kahoy O gikan daw may gala kang Joseph sa Bohol. Kumusta mang Bohol, Joseph? Macho bagihapon. Oga akong tubag Long sa imuhang tigmo Ang tubag ana balong kay Gabas or chinso Gikan daw kang Rikis Buhol Wap agi hapa Og agong Ang tubag long anang tigmo Nimo Ayan Ang tubag anak

Ang tumaglong ka, nagbulkit o ligid. O gikan daw ka, o Caitlin, si Kihor. Musta mataga si Kihor? O galong, nagbuak o bungas durian. O lani kunos buhol. Di pagyod, lobilong, gibuak, gikagod. Undo sa si Kihor. Mga taga si Kihor, kumusta? Nadin lusong? O, nadin lusong si Kihor po. O, pero sakop na tila ng unong kakuan. O, ka mga municipalities. O, nadin lusong na po, alho, di ba? Long ako, at tubag anang imong tingmo. Ang tubag ana balong kay...

Kamusta mang buhol tang? Og ang akong tubaglong butong nini sa Dumaguete. Kamusta mga taga Dumaguete? Pioto. Og ang akong tubaglong ang tubag anak balongkay kawayan ga Pioto. Waay pa long akong tubag anak kay nag-ihaw og baboy gilapa o gikan daw akang Agnes Sikihor. Kumusta mang Sikihor Agnes? Dayon tubag long anang imong tigmo Litson Manok. Kining Litson Manok lami og init pa no? Bisag unsa ba bisag baboy o Litson baboy, Litson Manok, Litson pambo, lami gid ba basta init pa ba? Pag mabugna nga di na kailangan. Akong tubaglong anang imuang tigmo. Ayan ang akong tubag ana longkay. Unsa ni? Ayan tubag ana long sa imuang tigmo. Gabas.

0: Wap agi hapo. Oga di abyod. Mga kurimao, long tubag. Gunting. Diding daw may gala si Kiho. Piyutor. Dirito may gala, slain pang pasiyaw. Gikan daw kang win-win may galas buhol.
1: Kanang bayhin? Oh. Nagkagrabe na maging batasa sa asawa ba?
0: Uy, nga naman. Ato uyo pa di mo, dili pa di nga na.
1: Dili ah? Karon ba yung grabe na maging batasan ba? O sa bagay, may uyo naman po siyang pangalan ka.
0: Uy, uso may pangalan din siyang asawa.
1: Kuan? Lucy Pearl.
0: O sa sa?
1: Lucy Pearl. Muna karon moragin siya si Lucy Pearl eh. Moragin si Lucy Pearl.
0: Win-win. Ah, si Kihor. Imong asawa, win. Kwan pingan, Lucy Pearl pa. Wala kita nga magkaasawa, magkauyap kag Lucy nga babae. Ah, di na kayo sakit o magbuwag mo. O ang Lucy, sumpay na nimo og FER, Lucy Pearl na.

mo. Ayan. Ang tubag, anak, balongkay. Gunting ya. Oh, gikan daw kang mimit sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon akong tubag balong. Anang imong digmo. Ang tubag, anak long sa imo ang digmo kay nag-add-add og bani sa game. Computer. Wa ay pag-iapon, masalingan ha. Wa ay pag-iapon. Og balong akong tubag long kay nagkapon. Computer. Kining iro may gala. Kapunon ni mo, iro og iring. Dakog may bang

Yapagod irrigation na balong. Iyo to. Wapa, Japon. Ay, ikaduha ang ligaw-ligaw. May gala 4. Ah, number 4. Og paabot ang usap para makompleto mga wak-wak suwerte. Ngadto sa mga wak-wak may galag suwerte. Katuwa pa yung text line na to. Yawa tala magka-apil. 0997-521-0657 o 0997-521-0657 muna mga kurimaw. Lang akong atubag anang tigmo ni mo. Ang tubag ana long kay nang hingoto. Nag-opera long. Doktor nag-opera. Ban-ban sa buhon. Wap agapon. Wap agapon mga kurimaw. Long kanos medical wap schedule. Wap schedule Visayas Medical Mission. Kay napas lang ongoing. Or magsugod karong 6 October nga sa Mindanao. O basig pagkahuman, diyan ang puday. Lang akong tubag, anang imuang tingmo. Ayan. Akong tubag, anak longkay pugar. Diyan palong remote control. Bing-bing sa Bohol. Kumusta man mga taga Bohol? Og direta may galas lain pang pasiaw. Og gikan daw kang tuto. Dumagiti. Mayhin. Oh, buanga kayo sa akong igago ba eh? Ngano man. Nanawag siya nga na ako no sa ihatag sero nga ero sa ako husky daw. Mao ba? Unindot ra na bay mahal na. Mao nga ni nga akong gikuha. Pag-abot kay buang nga siyang husky, oy. Eh. Ano man, usam niya, haskal man. Uma or mabod husky niya, haskal. Haskal. Haskal mo niya. Lang akong tuwag, anang imuhag. Oh, tig mo kay agong tubag, anak long haska. Ay, hikti ng ero ninyaw. Basin pa akon ko na. Oh, sige ka na eh. Oh, dili na ninyo hikti ninyong hiraw. Pa akon ko na. Oy, hapit na po eleksyon. Ah, wala man ba, na-postpone ng barangay. Oh, 2028 pa isunod. Ah, bagay, hapit naman. Nana po Ilocano, mudagan ali. Atong malabang eleksyon, wala ko ninyo butahe. Wala ko makadaog. Karon, kay nagtaod-taod naman ko din sa inyong lugar. Kita naman mo sa akong kinatao. Basta gani ang akong asawa, kita na mo sa iyang kinatao. Butahe in town ko ninyo. Loy po na Ilocano nga maningkamot o Bisaya, no? Laing ipaminaon. Ay, basig magdaog na ko karong eleksyon. Kay kita naman mo sa akong kinatao. Imbis pagkatao. Oh, kay kita naman mo sa akong pagkatao. Hasta ganyan kong asawa, kita naman mo sa iyang pagkatao. Kita naman mo sa akong kinatao. Hasta ganyan kong asawa, kita naman mo sa iyang kinatao. Bawo lang ninyo. Inyong kinatao. Amot lang tao bang? Unsa ko din meaning sa ASAP? O, kanang ASAP, ASAP. Alcohol solve all problems. Ano din meaning niya? Karon pa ko, alcohol solve all problems. Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Yan, dala na lang.
Wah, paghihapon, long entrance sa bulangan. Pagsuod nimo, pagtan-aw nimo, ang mong manok na pikas na. Long ako, ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balongkay.

Long sa imong tigmok, kay bata gituli. Pwede man po dili bata tuli. Long akong tubag kay Durnab, Isikel, Dumagit. Kumusta mga taga Dumagite, Computer? Wa ay pag-iapon. Og akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag ana lungkay siper. Computer. Wa ay pag-iit mga kurim. Okay, nagunting og papel. An Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Piotr. Wa ay pagyapon. Og ang akong tubaglong bungi na. Ay, bungi na. Kung ako'y kusga. Og akong tubaglong dahon saging. Computer. Naglimpyo og isda long. Gipikas ang tiyan. Gikuha ang tinae. Computer. Wa pagyod gihapon. Og long akong tubag. Ayan, tubag na ko anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay si Pergap. Computer. Computer. Dayon sa piring. Long payong na. O Juan Buhol. Wa pagyod Japon masalinga.

Long akong dumag anang imuhang digmo sa siya. Si Pergyan. Piyuto. Wap aga po. Aga balong tubag na ko anang imong digmo. Ang tubag ana longkay. Daro. Kompyuto. Wap aga po. Dito may galas ito ang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga salingan? O halos mga nasod, dunay mga engineers. Ha? O dunay mga hagtik, mga banggiitang, mga engineer. Pero matod pa sa himong pagtuon, ang nasod nga daghan o banggiitang engineers. Dito ko na may gala sa Germany.

0: Ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong hipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung uid of kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nasibar nga gigamutin mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako ko.
2: Si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, nagamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa na say isa ko yung sa mga ubang doctor iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanak yung Nance Coffee among gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila sumitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Okay, balik ta mga kurimao. Diris to ang pagpataguban. Kumusta man mao? Lang akong tubag. Anang imong tigmo. Ang tubag anak balong kay kandado og yawi. Gikan kuno kang Ibrahim sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon tubaglong nako si Muang Tigmo kay Dorbel Lin nang Dumagit. Kumusta mga taga Dumagit? Long otro ha daw imong number. Wala may gitiksa ni mo. 0997-521-0657. 0997-521-0657. Aga balong akong tubag anang imong siya imong tigmo kay durian. Direto may galas line pang pasiyaw gikan daw kang o Prince may galas hibo. Kinistik lang, may adtos lang kapitan. Mayong adlaw kap. O sumay na to. Magigbuwag na ko sa akong banda nga si Balong Kap. Uy, kung ano man. Sige lang ko niya pasakitan. Physically, financially. sakit ba yung watay kwarta ka? Kuya, nangyapasak. Financially, man. Kanya kong eternally. Okay, katapos ng Ibinay May Galas, Kurimao, number one. Kompleto na ha. Wadoy oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Andos Balita Newsbreak. Andos Balita Newsbreak. Manghapon makandos adlaw karong Martes, pitch sa 29, ni maong bulan sa September, tuig 2026. Gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. O karon, ani ato nga news break ni ining kahaponon.
1: Andos Balita News Break. Andos Balita News Break.
0: Nag-courtesy call si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, konti sa Chief Operating Officer Mark Lopez, kang Capiz Gobernador Fredinal Castro, isip kabahin sa iyang pagbisita sa lalawigan. Kauban ni Kuya Mark Lopez, sila si Capiz First District Representative Howard Gento o Dumalag Mayor Coco Castro. Silang panagtagbo, gisgutan ang mga tourism infrastructure projects sa Capiz na gitumong sa pagbalig-on sa turismo o pagdani o mas daghan ng mga turista o pagbisita sa lalawigan. Lakip nini ang 100 million pesos nga giaprobahang budget gikan sa TISA alang sa pag-instalar o solar LED streetlights sa Ruha City, Panay, Dau o Dumalag. Gilauman nga masugdan karon tuiga ang pag-instalar sa mga solar LED streetlights human. Makapasa na ang provincial government sa detailed engineering design sa maong proyekto. Samtang niatusab si Lapid sa lungsod sa Dumalag, kauban si Mayor Coco Castro aron susiho ng mga tourism projects sa maong lugar. Ano nasab? Giaprobahan nga pondo gikan sa TISA alang sa pagtukod sa Tourism Pavilion and Cultural Center sa Barangay Dolores, Dumalag. Gibisita usab nila ni Lapid o Mayor Coco Castro ang South Spring and Cave Resort sa Barangay Dolores nga usa sa mga popular nga tourism attractions sa lungsod. Sa wala pa kini, may niton nga gisugat si Kuya Mark Lopez sa mga empleyado sa municipal government o Dumalag sa iyang pag-agi at tubangan sa municipal hall. Ipahayag usab ni Lapid nga mutabang ang TISA sa rehabilitasyon sa Ruha City Airport uban sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap. Tumong sa mga proyekto nga mapauswag ang tourism infrastructure sa Capiz, mapalig-on ang industriya sa turismo o maghatag og mas maayong kasinatian sa mga turistang mubisita sa lalawigan.
1: Andos Balita News Break. Andos Balita News Break.
0: Mao kadto atong news break ni nga hapuna gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Kini ang inyong tigbalita, Andos 98 Byron ni Bailey Bradomingon. Maghandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Andos Balita News Break. Andos Balita News Break.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko nga daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oys, ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang
7: alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
13: White Knights Dumaguete Pension House
12: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandil ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Agi.
16: Naunsa ka din ha?
15: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
16: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
15: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
16: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
15: Ah, imo na bukong binuangan ha?
16: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nag magama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili jud ka magmahay.
15: Mauba? Unsa man na?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
15: Dagana din ingredients ani no?
16: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
15: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
16: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
15: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki.
15: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
18: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na. Ulala.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ako na si Divine Faith si Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nanspada.
0: Dragon Fruit Plus.
3: Ako dai si Rodaline Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kainom ani nga sa Dragon Food. Nang lang ka kong paminos akong lawas, nang firming couple, so kanya nakainom na ko nga. Sige na kuan din inom. Bayan na kay kong lawas galang din ako batyog ka kapoy. Kanang sige na lang kog kuan ani panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawa ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masultin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural.

0: o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Paminawta ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
3: Ako si Alcher Junior Nudalo, nag-eskwela sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Lintanan ko na dugay ko makasabot sa klase. Nya karon pagtik na ko nining Memo Smart Capsule, gipamatig gyud ako nga kini duna gyud albyo. Nindot ang pagkatulog og dili na limtanon og gana pud ang akong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako ni gikatabang para sa ato ang mga bintanong espesyalis sa mga estudyante o mga trabahante po.
2: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
4: Hi. Noon sa maning atong panahon karon, dili naon masabtan ning atong klima ro?
5: Noon sa kidara, Brad. Ginagbagulbol man ka.
4: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ito, Ron.
5: Nahibalo ba ka? Nga muna ni ang epekto sa climate change.
4: Ha? Ang sama na?
5: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
4: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
5: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
4: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita og mga kahoy.
5: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
1: Kining maong painundum, yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:51.
8: Bachuwe. Tala, atuta sa buntod, Mike.
9: Alabay! Mag-usap tayo dito, Bay!
8: Masunog ta sa mga kogon dito, Bay, kay lumit na kayo itong sunogon to, kay layaan na. Init na baya kayo, Bay.
9: Hala, sige, Bay. Time sa. Ako sa dadun na kumpos puro.
10: Hoy. Asa mo mo
8: ato? At sa buntod, Day. Among sunogon ang kogon dito.
10: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyo din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Iligal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
9: Hala, mao ba day? Sige day. Sugod ka ron, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
10: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini manghatod sa atong kalautan.
11: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
1: Kining maong painumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga
5: yes.
4: Produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes.
4: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
5: okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay.
4: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
5: Tama.
4: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes,
5: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw, usa na niini. No, sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, no, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibuk aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag-improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
4: Yes, Doc.
5: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, kat-kat, sana ay ali.
4: Kaya wala gito.
5: Maka na mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthco mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mauna higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagin ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
4: Yes.
5: Kininagyod para kaninyo ang kape nga munuhatag o kalikong kusog alang sa matag-usa kaninyo.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni yuri, coma, longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning dimension ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
5: Yes.
4: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
5: Yes.
4: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
5: Yes.
4: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
5: Yes.
4: Naaray edad gamay.
5: Okay.
4: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Yes.
4: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is

0: Nancy, Lady Antonia.
1: Ay, welcome sa usap sa atong programa ng Udyaka sa Kahanginan. Ania na po, Lady Antonia, mga kaudyaka. Bisang unsang urasa, inyo gigong makauban, mga kaudyaka. Gituyo ni mga kaudyaka. Bisan asa nga lugar, basta na'y hangin. Aksyur niya to niya ba? Ah, bisan asa sa kalibutan, basta na'y hangin. Unya na'y radyo, unya, madungog. Hudyakas kahanginan. Kumusta man ang inyong pagkamas-kamas, mga kaudyaka? Kung sa maning oras, Lidia Antonia, oh, maglatag kong plataforma.

mura magadagan, mura mag-eleksyon gadagan ba magla. Ihanyag ko kaninyo ang akong mga plataporma di gobyerno. Ay, shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time o paudyaka. Dato yung numero mga kaudyaka. I-text ang... Zero nine nine seven. Oh, 0997-765-9923. Oh, mauna itong numero mga kaudyaka ha, sa Hudyakas Kahanginan. Shoutout sa mga nagamit as mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Memorize na gandiyan ako mga kaudyaka ma. Sa sinugdanan, murag malibog pa kong yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makabisita mong mga parmasya. Makaagi baka mong mga parmasya. Makapangutana mo kung nabay Mimo Smart, Nature's Gift Mimo Smart Syrup, Nature's Gift Mimo Smart Capsule, Nature's Gift Verticure Capsule. Ingon man ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingon man ang ito ang Nature's Gift Nerveflex Capsule. O baka ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Siyempre po, shout out sa mga nagtikongkong, mga nagtikangkang diha. Sa mga nagkulob o mga nagahayang diha. Oh, shout out ka ninyo, bani ko ninyo ha. Oh, para ni sa inyo ha. Oh, kanin mo. Balik na po, Lady Antonia.

0: Dalagi, nakakiyay mo ato mga kaudyaka. Basin ba yag na problema mo sa inyuhang pang panlawas mga kaudyaka, labi nagkakalipong mo. Oh, kabalo na mo sa sulbad ha. Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balanse sa panlawas. Ang sulbad ni Ana, mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya mga kaudyaka, ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudyaka, kung nabatian ninyo nga misayaw mo, unya kalit kalag kalipong, mitindog ka na out of balance ka, kalit ka lang o kana bitang bibugsay ang palibot, gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na ni siya mga kaudyaka ha. Antonia, kung muabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Paano ako ba yung banggaon nga ga? Dite, ragay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. O, dapat yun mga kaudyaka, kung magpalit kag sakyanan mga kaudyaka, kabalo na kag-drive. Ba, mo na importante. Pero this tanan, oy, daghan kayo gapalit og microphone, di ka balo mo kanta mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa... gadugang-dugang lang sa kakusog sa ulan. Karon nga nagulating ulanan, daghan na po gareklamo, labunting init, magreklamo kaya po. Oga, syempre po di ay, naputay gitawag mga kaudyaka, Nature's Gift Memo Smart Syrup, oga, naputay Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka, dako kikin siya og advantage mga kaudyaka kung kana bitong kuan mga kaudyaka kanang natay, natay kanang sideline o pang-income, discartes life. Paniguro diha, kaya di mabun maayo nga sige kag pangayo diha. Lihok po. Amo na siya nga ang gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kaudyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angan imong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yon. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga na yung mga panahon nga kapoy nagigyaw naon-naon. Na yung mga panahon nga gusto na ta mo quit sa atuang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabito na igingon ako mga kaudyaka, lahi ang dato sa nagtigom. Okay, ay lahi yun ang dato sa nagtigom. Oy, ako bitaw Antonia, dele bigid ko dato pero wasan ko yung natigom. Tao ra gyud kong ginhawag yan. Na di. Wa kay natigom nga kwarta unya nagtigom ra kag kalagot sa imong isig katawo na. Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia, shoutout ko sa tanan akong mga navy, ma'am, paliog itukas ang buhay sundalo kay gusto na nila ma'am, gapaminaw sila karon ma'am, salamat kay ma'am. Itukas? Unsa na nga word ng itukas, murag i-sampit man siguro na, no? Grabe po kag mga words te, ama na nga lugar te. Shoutout sa itong mga kasundaluhan. Shoutout niya kaninyong tanan, ha? Ingon man, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup para ni sa inyuhang mga bata. Mga bata, magun mga kaudyaka, dali ra ma-board. Usay, dinala ko mag-eskwela, oy, kapoy kay di ko kasabot. Si ma'am, sige gyaw-yaw, di nato masabtan. Kapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Pareha raman nung tami naglingkod sa among mga lingkuranan. Ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun, anong maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang, luwi kayong mga bata nga sugoon ni mo, Oo, oh, imo pang itulo-tulo ang agtang kay waka sabot. Oo, oh, muhingon din tanga. Ambot, imo bata ka, oy. Asa mabukan naliwat, imposible sa ako, ka-bright na ako. Ay, Laughlin, Candidair, shoutout to Ogbanyel. Family, Francis Malinaw, siyang manager's farm. Yolalyo Hingkyangko. Lazea Monterola, siyang bana nag-deliver itlog. Yuna pa ni mong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba, butangin yung ngalan na inyong bana, inyong mama, inyong papa, auntie, uncle, lolo, lola. Ay na nag-greet niya, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong bana itlog. Sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Anta, shoutout sa kaninyo. Kasyempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, ginisang proteksyon. Ka-cute ba rin mo, Antonia? Sa una, yun, mudako ko. Muragi kong food chain, aning cute, taba? Nature's Gift Memo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak. Para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila mag-luya or makauna-una nag-menyo ba og sayo. Bago pa kayong graduate o kinder imong anak, yun na, ma, pwede na ako mag-menyo, ma, kaya di na lang ko ma-eskwela, kaya maura mang gyapon. Ganahan lugar kayo mong anak, kinder, o niya gusto na mag-menyo, kaya maura kuno gyapon. Maura mang gyapon, ma-eskwela tama, maura gyapon. Ayaw, dapat na ay, kuhan ang imong anak mga kaudyaka, kanang kadasig ba para sa iyang future. Kung naamagod siya ay matunaan mga kaudyaka sa mga butang, sa kanabitaw, interesado siya sa mga butang mga kaudyaka, ang mahitabuan ng mga kaudyaka, ang iyang mindset ba nga, maniguro siya, di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot, unang dapat inyong bata kabalo, niya, nya dawig mo dako na inyong bata mga kaudyaka nga way natunan unya sige lag pangaway moy ngon den nga way karon gipatawag na mabuka sa imong ma'am mangutana kasi mo anak karon gipatawag na mabuka sa imong ma'am mutubag den bata alang ma maglakot ko sa kong classmate porket nawong siya tiil manapak na siya nako dagway ato murag tiil tapak-tapakan lang ta. Ay na pud nga bata oy ha na naliwat ng bataan na oy ngano ina naman manulte mangaway man lapo ta gitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule oy kita pud ha oy kita pud mga kaudyaka maniguro gidin taon ta nga atong tagaan og higayon ang atong utok nga makarecall sa mga impormasyon oh ngano ganahan mi kamalimot kalain la nang malimot o magacting-acting din ka mga kaudyaka nga ha Kesha Reka, do I know you? Kung inana magaling pang-artista na lang kay Hawod man kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. na yung mga panahon mga kaudyaka nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa tuang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminder sa itong kinabuhi nga pwede na ito balikan. O di na ito sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mau, shoutout di kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal. Shoutout di kaninyo Antonia, good PM. Huwag yun siya nagpaila. Uy, good PM, kasayang ani mong text. Eh. Antonia, Podyaka Kusmakang Family Salva. Og Vega, special sa Palanga, si Ate Giselle Macam, this Usamis Hospital. Kika Remix sa Tralala. Shoutout yung kaninyo, ha? Kanip itong singing text sa akong programa, ibago-bago po yung style sa inyong text, may kay para maiba na po mga kaudyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik. Kaya... Antonia, daghan kay kong gisen nga joke, pero wa ni mo basaha. Ay, siya, ha? Kay... na day siya gisen nga joke, wala ko basaha pa sa iluag yun yung taon ko mga kaudyaka. May mga panahon nga din ako maapas. O, namo ko'y uban mga kaudyaka nga, o mag-send og joke mga kaudyaka nga, naay kapariha. O, naay kapariha ba din, naman na akong basa. Ang may tabo mga good mga kadyaka, mura ka balik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pareha. Ba? Nature's Gift Memo Smart Capsule. Pagpahayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mga performance alawa daw buluhaton. Gusto kang alerto perme. Gusto ka di katulgon sa mga Antonia ka programa pero kapiyongon. Bitaw, gamit mo sa gitawag ang Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule mga kaudyaka ha. Antonia, kumusta? Salamat kay niagi ka sa akong hall. Sa hall? Unsa man barangay hall? Unsa man naka-hall? Shout out ya kani imo. Karon pa ko gabalik paminaw tungod sa imong live. Wala namang good cause kibawi among lugar. Gamingaw ko sa imong kasabaan, Antonia. Shout out sa aking kasama ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihe talha nagtatagalog ka na dyan. Oh, sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kungangan sa Papanilog, Mamasita, diya sa Kasya San Miguel, Dennis Aguidor. Request kong song, hawak mo ang bet na unsa. Huwag mo'y kapuyan na nagkanta, ha? Ha? Joke song! Usa ko no kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Gipukaw ni Tonya iyang bana. Gipukaw ni Tonya iyang bana. Nga mo bango na aron mo trabaho.
1: Hi! Bago na diya! E magtrabaho pa ka!
2: Hi!
1: Asa magig ka? Bago na itaw diya! Aron maligo! Aron mo! Ato na ka sa trabaho!
2: Ah! Ay, na, la!
0: Ah, kanina yung ba nagika na nag-spirit of Douglas?
1: Hi! Bago na lagi diya ba? Bago na lagi diya kay magtrabaho, pakakaligo na dito!
2: Dito niya! Dito niya! Lang sa ako magtrabaho dahil kay Hubog Pumangko, ay! Day! Hubog Pumangko, day!
1: Hoy! Ay, Diyan, paginala, ha? Ikaw, buabsin ka tungkol sa ilahin mo ka, Hubog Bantay, nagigatawana ka ba?
2: Day, kabalo ba ka, day nga? Nakontenyo manggod akong inom sa akong mga damgo. Munang hubog ko, nakontenyo nagdamgo ko nga nag-inom gihapon ko.
1: Hoy! Kabaho ba na baba ni mo? Nanibaho ba nag-anso na baba ni mo? Ay, bantog ra! Saan naman ni wala ba ni sulod sa arinola? Saan naman ni mama na giinom ni mo?
2: Ha? Ala! Abi na akong damgur to die!
0: Namaw na siya. Lahi na po na nagdamgo ka, oy. Nag-iinom pa ka, unyo lahi na yung natungap. Shoutout sa kaninyo, ha? Oh, shoutout, balik ko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duuli ganin yung mga tindahan sa Nature's Gift Marketing Corporation na amansad sila ay kagalingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation. I-search na niyo sa Facebook. Makita ninyo tanan diya mga kaudyaka. O gusto ninyo itanaon mga kaudyaka. Ay, naapot tayo kitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. O, katong mga tatay, mga nanay, kabaludyog ko mga nanay, mga tatay na iuban di. Nagyod, kabawas. Nako na ibawan lolo. Nangutana yun in town. Unsa kayo ito'y tambal, Antonia, at Dongkuan. Katong di kabawas, kay bisan unsa na lang, hurot na ang kapaya sa mong silingan. Huwag yan po kabawas. Bevelin Maglangit, shout out to Christian Azenyes. Yang mamas, Cherry, Liza Agripo. Jolie Ansel, Sulpicia, Sangwal, sa Kauswagan, Dapitan. Shout out, tagpila ganing kape, Deris Pagadian. Pila ang kape. Ang kape, mga kaudyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 per sachet. Muna siya'y kape, mga kaudyaka. Kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee? Daghan kay mga tao karon di kabawas mga kaudyaka, oy. Oh? Ang nakatabang magudan ng Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, kay anti-inflammatory biya po ni. Natural nga anti-inflammatory. O, oh, kanabi, namagod siya'y mangustin. Na mga hubag-hubag, na yung unsan ang klaseng hubag ni mo diha. O, oh, the best kay siya, mga kaudyaka. O, oh, muna siya, mga kaudyaka, nga gamit mo sa kitawag na Nature's Gay Purple Corn Coffee. O niyan, nindot pagyod kay ni kay kanabi tangwa kay pamahaw, mga kaudyaka. O, kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. O, oh, labundi ka, galuto, tapulana ka. Ay, sorry, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na God, uli nas ako ah, o magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta, mura nag, iyang ex, mga kaudyaka, wala siya kibalikan. Mas piliyon palagi niya, mga kaudyaka, ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot sa kitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule ha, para ni sa inyong mga mata, mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya, mga kaudyaka, waman in taon kagipahilak, ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka, naray sulbad ana, mga kaudyaka, kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmayng litra, dili. Oh, kana bitang dali ra kapuyon ang imong mataw nya dili nakakaklaro. Hapdos ba na imong mata o dry baka na mo na gitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya pula ang imong mata o irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Oy nindot kay ni siya mga kaudyaka oy. Ana kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananaw papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus kani mga idaran oh. Kailangan gid ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Anyways, mobalik rapos Lady Antonia.

0: ayon niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Say title at ito niya. Katubitaw nagpatukar na ako tong ikaw na ang bucket lab. O daga na nag-request. Kunya kanina po na akong ipatukar. O nindot kayo sunata ba? Ay natin tayo gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na yung mga hawak diha nga ng nanggahi mga kaudyaka tungod sa ugat nga na nalukot mga kaudyaka ba? Kita na mong ugat nga nalukot? Ano ka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? Oh, natin gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English bagod sa ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. Oo, mauna siya nga the best kayo ng Nerve Flex, Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Para sa inyo mga kaudyaka nga nagproblema sa inyo mga kaugatan, may bawan man ninyo mga kaudyaka? O may bawan ninyo kung namin problema kung nabitang haway ang inyong lawas? Kanya, urang negatusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit? O niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga sa naman niya kung kuan? Kung haway naman noon kayo ning wa mo ta ko'y gibuhat nga nung haway man eh. Konektado na sa inyo ang mga kabuka ka nang sa inyong mga kaugatan. Kana bitong gaminhod imong kamot og todlo. Pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kining aron sa kining programa gatod ganato sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Vertical Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerve Flex Capsule og Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
2: Bringing you the latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Fantastic na hapon.
6: Inubanan sa mga manindot ng music.
7: Manindot ng music.
5: It's hapon-tastic.

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: Every now and then. Anyway, atong oras karon 37 minutos man makalabayng alas 4 na sa kapunan. And of course, kamo kadun na nagpaminaw sa Star Radio 98.3 FM. Kabasara ka Star, sikat na sikat yada. Lain na po nga hugna sa itong atulumanan karon. This is Tuesday edition, September 29, 2026. Uy, katapusan na po din yung Martes, bulan sa September, mga ka-star. Sa Ojun, mara kita kuandere. Video kay lang. Maayong hapon sa tanan. Have a good Tuesday afternoon. Fresh na fresh ang atong kahapon. And wanna know why, basta makaligo. Fresh good ang kahapon nun. Anya, katong nangaligo na daan kagani. Ay, wala lang bagi pang tugnaw dihang dapita. Ang uban po, wala naligo kay kaning grabe po katugnaw, no? Kaya ang atong panahon karon, guys. Actually, kaganinang buntag, nag-init-init to siya. Pero pag-abot sa hapon kay nilandong, namanday na iyahang ko. Ug sa ginaingon pa po na siya, muna'y daily routine sa panahon. Basta makabalo na ganitag. Ah, kaning hapon, muulan na po ni. Manang kinahanglan nga paspasan na ito, naatay mga trabaho on. Para dili makuan bitaw. Sa ginaingon pa nga, dili ta ma-pending. Ma-pending na yung mga trabaho on diha. Sige, so again, welcome sa itong programa. This is Hapontastic. Nabanan na usab sa inyo nga DJ nga dili guwapa pang tutuki ramaana dasag ka. Of course, Yummy Emmy on board. Ang inyong makauban hangtod alas 6 sa kagabi on. And sa to ding mga Facebook Live viewers, maing hapon nag-welcome all sa ako ang programa karon, which is makater taong mga hugot lines and pick-up lines, mga ka-stars. So all you have to do is send lang na sa itong official text line or tawag baka 0969-484-5454 and then sa Globe 0956-664-7734. Atong unang pagtimbaya ni Kagawad Oter Miraflor diya sa may tampo kondo sa iyong on. Good afternoon, Ma'am Guapa, DTX Coffee Mix Lami Kaayo. Of course, true. And hi po day ko ni Sir Noji Orbeta Digel. Maulanon nga hapon, DJ. Lagi, uy. Ang kahapon nun. Yan ipong tinghapon ang maligo. Ang saktong-sakto. Yan ang napuy uban nga inig mahapon na gani maligo. Di na lang madayon. Tangod kay gitugnawan. Pero ako, padayon lang yun ang show. Bahalag, grabe ang ulan. Bito, no? Nakita po na to. Speaking of ulan, Bito, nakita na to social media, mga ka-star. Especially dito sa may Thailand. Grabe ang kakalit lang, Bito, tubo sa kaning tubig. Kinatibok, ano, no? I guess, Thailand. So, keep safe, everybody. And for sure, naapod tayo mga kaigsuunan dito. Mga Pinoy nga ito, dito na nag-work. So, amping ang kanan. Hi, day ko, Dinorhana Magendra. Hi, ate. Pa-shoutout me, Aris Purok. Nagkaon, papaya.
1: Ay, isa na all papaya.
0: Ay, sige. Maayong hapon ninyo diya. Karon Inday Norhana Magendra. Amping ka diya always day, ha? And, sige. Pohon-pohon. Yan lang. Vacation. Vacation lang day. Alright, so, sa atong official website, eh, guys. Don't you forget sa mga mutune in via online stream. Katong nanas, lagyong dapit. www.starradiotayasan.webly.com and then sa among official Facebook page usab diri Star Radio Tayasan, mga ka-star, please do follow. And sa mga kanunayon nana diha permi ato ang mga balita matag karon ugunya nana diha ato mga gipang post, no, mga unsay mga panghitabo, ang mga kakulian sa atong kalibutan, sa atong lugar, sa lungsod, sa barangay o lakip na sa kinatibuk-an nga lugar. Ato ang nakalap nga balita, mga ka-star. So please do follow lang yun sa Star Radio Tayasan page. Okay, I guess 60,000 atong followers. Salamat kayo sa inyohang makanunayon nga pagsuporta, sa makanunayon nga pag-follow sa among Facebook page. Anyway, so for now guys, welcome sa itong programa again and again. This is Hapontastic guys. Hi day ko ni Rictor Rabi. Oy, long time ago. And matod pa namin hapon DJ, maulan man diri sa Bicol DJ. Oy, lami ra ba ng kondya sa Bicol? Sa itong Bicol Express. Rabi na na di kadara. Sige, amping, ang tanan kung asa man ang destinasyon karon, kung asa man ang ipuy-an karon, hala sige. Mag-ampingan ay tadalang ampuay ha. God bless everybody. So, welcome sa tanan. Ito ang unang hugna sa tong atulumanon karon. This is Hapontastic with your yummy Emmy mga ka-star. So balik lang ta later. For now, we'll play sa tag song. I got something here. Bye. Hi, Bryan Adams. Ano siya kanin? Summer 69. Stay tuned na kita dari lang sa Star Radio FM.
2: Yummy Emmy.

0: Emmy on air.
1: Oras na to karon sa Star Radio FM. It is now 4:47 in the afternoon. And this time check mga ka-star. Sa adlaw nga Tuesday, September 29, 2026. Ginatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita de herbal nga barato gipiktibo. Ano na gusto itong mga butika o parmasyang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.

Motorcycle, kung ka marang itaw sa kanang motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and LG, bisita lang yun din yung Ipers Benzel Motorcycle kay available sa kanila. Ang ilang mga motor spare parts mo pa brand new man at sure second hand ang inyong ginapangita usab mga kasar. Kung naan na po sila yung mga motorsiklo nga second hand, na po sila yung mga motor spare parts nga brand new or pwede po dog second hand. So ingon ana lang mga kasar. Yung mga gipangita, depende sa inyong bet diha. So just look for Ma'am kuan lang Gina and Boss Iper Garupil. Of course mo ni tagyagadumala sa Ipers Benzel Motorcycle nga naa mo tang diya sa may National Highway Barangay Mambaid Himalalod. Thank you Boss Iper and Madam Gina Garupil. Usab at tupod nga pasalamatan ng St. Jidel Funeral Home. Panagyausab ka na ginumala ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Og napo na nimutang diya sa may dakal kalag-kalag ayungon. Salamat kaayo, Sir Eugene and Ma'am Evelyn. And also this time check mga ka-star, binatansub ka na to sa produktong bitang mga nagpangita diya haplas. Katong haplas nga adunay kasiguraduhan nga ang kanang imong mga panuhot mawagtang. So, katong mga nagsakit ang kalawasan, yeah, tumaran rabadayin og tambal basta magsakit ang kalawasan, no? Kani sulay ni ang natural nga pamaagi pagpamasahi mga kasir gamit ang Shiva Essential Oil. Kining Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial and antioxidant, topical and antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masahe. Shiva Essential ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil mapalit na sa inyong mga suking butika og tindahan. So mapalit na diyan sa may Tayasan Pharmacy and Ike's Pharmacy sa Tayasan mga ka-star. Alright, hello dito ni Sir Maddox Ricarte. Matod pa niya, Idol, good afternoon. Good PM, di ay. Oo, sige. It's okay, ragyan. Request ng nothing's gonna stop us now. Kaya, Lana pud. Uy, di man takaplig mga inana, Idol. Nothing's gonna stop us now. Atong itry o gunsa ni siya nga kuan kaning gunsa ni unsay genre ani niya basig kuan ba kani sige na ingon pa nga basig dili ni siya alternative love song it's your idol nothing's gonna stop us now it's a soft nagtaka play ani idol Maddox Ricarte ba sina kay lain pa diha nga request no ang mga rock bitaw mga Bon Jovi kuan katong so yung mga kantang pang alternative nato dara sa mga Chicago katong you're the inspiration banda-banda the bread ditong pagkaon ha and then katong three doors down mga Aerosmith wala siya amo na itong ipang play karong hapon na idol so send siya mus and the Coldplay di ay bang hapon sa mga taga barangay Kilaban mustang kahapon na ito di karon idol Maddox Ricarte. It's a nice place na ilang idol diyo. Nakaanak ko diyo. I guess last year. Last year katong fiesta. So may basak kilaban ko diyo. Basak kilaban. Nakakuan siya daw. Nakahungit gida daw. Tag pinabunggang. Nindot po kay dagko po na sila mga lechon diyang.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Og siyempre, alas ato remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Yummy Emmy, on air.

0: gusto ko lamang sa buhay ay
1: gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
2: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na tinapay.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay ahalasarap na apay.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay

0: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Ngamunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom nako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, ngamunin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa Ditribayo o DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Ditribayo. Mabibilis sa mga butika. Maiti C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Maiti C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maiti C!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Tingka mo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
7: Aminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
8: Apolonia, Anado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, nagalibanga, dua kabuo, nabutag, usa kabulan kapi. Daga na kaya akong tambal. Wala akong mag-ano ganyan mag-baita. Nag-gamit. Taloy sa Diyos. Amo ragit itong nahimuslan. Kaya nadako ragit siya. Naabot ang batin o 40 kilos. Ag-usa. 60 kilos. Salamat kayo ma'am sa inyong animal baita.
7: Wonder Animal Vita. Mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay. Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Dahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako si Delia Kuyate Kumaya, sa Tambakan ba ACT. Ako nagagamit ang nas pada ni Asi Adin ang nagdok dyan. Tanan akong produkto mo Asi Adin. Ako nagagamit nas product, nas cafe, nas idraf, nas kaftol, UAID, serving care, nas haplas, alena. Mugi na tanan plus ako sa Adin. Ako nagagamit. Namatis na kong buko Asi Adin. Wala na sa doon nga. Wala pa kong ga. Kung nang nas ninyo, ambot lang mo ng women ko na kukuan ang problem. Kalau isa Diyos sa akong sakit na nakukuan tungkol na akong kukuan sik na nas produkto ni Adelit ang nidak dyan. Ako nagpasalamat ko dagan sa Ginoo ka nakatabang ligit ang produkto ng nas. Adelit, salamat sa Adelit.
2: Donnel Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Jonel Brand.
4: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music!
5: Manindot ng music!
4: It's hapon-tastic!

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, I use Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on!
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
12: Hard Max.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Max. Extreme na.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
13: Yes, oringog sa kumalang 74 kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
14: Unsa man tong imong sakit, sawa pa kaninom og Dragon Fruit?
13: Nagkakay protect ako dok, di ko katulog, di ko kasiya, di ko katabawa, di ko pangit.
14: Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gini mo paminaw?
13: Oo. Salamat ko na yung produkto so,
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit. Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit. Gold. Na. Dragon Fruit. Gold. Mga penata.
15: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya. Malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
16: Atong paminawon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus.
17: Pangalan Maria Trevisinda. Dito na Anastasio. Kagagalas ni Bulog City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong magabi. Mabilan po dito katulog. Sa iyong pag-aadlaw na po. Mag-nogya po, magka-ihihi po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magkalibang-kalibang.
18: Ginagmay ra.
17: Kaya nga, sige makumpuminaw ng Wonder Banaba Plus.
18: Okay.
17: Kaya katulong akong gamit kay nang kalma man ang akong ihihi. Mabalik na ang normal.
16: Wonder Banaba Plus. Mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nance Coffee o Nance Capsule o Nance Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Ma'am, nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
20: Many more.
11: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
21: Yummy Emmy. On air.

5:50 in the afternoon. Kamukha nun na paminaw sa Star Radio. And of course, kanimong oras, mga ka-star, ginatod ganato sa Amigos Capsule. And don't you forget to catch Boss Angel or di ba ka usa sa iyang mga staff diya, no? Na mo'y mo on board later, 6 to 6:30, ang iyang block time. And dili lang kay mga sagul sa mga produkto ang madungong ninyo kundi naghatag usab ka nagdaghan ng papremyo. And speaking of papremyo mga ka-star, join the Amigos Mega Promo now. So kapina at kapsul na may premyo pa. So ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Ang promo 1 nato mga ka-star, muna siya Amigos Coffee. So kinsa tong pinakadaghan nga natigom diha? Syempre makadawat usab ka na og 10,000 pesos. And sundan sa 5,000 pesos, sa 3,000 pesos and 2,000 pesos. And then sa promo 2, we have empty blister Amigos Capsule. Kinsa podong pinakadaghan na mahatod diri sa station mo punay makadawat og 50 kilos nga bugas. And sundan usab sa 25 kilos og G's kilos. And then sa Amigos Coffee nato mga ka-star, katong empty box ninyo diha no og daghan among natigom, so ipadangat or ipadala lang na diri, dadal lang diri sa station sa Star Radio FM kay promo until September 30. So ugma na ni siya mga ka-star. Ano niya si Piata ha? Ay muna yung ugma. Last na itong ayan kaning pagdawat sa maunga empty box Amigos Coffee mga kastar. So dad anong dari sa station sa Star Radio FM Kabulutan, Tayasay. And healthy ka na? Kikita ka ba? Boss Energy supports digestion and immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Join now and be healthy and be a winner. So for details, message or call lang sa numero 0975-503-3857. Muna yung number ni Josh Borong or Kuya Josh, mga ka-star. Thank you so much, Miss Angel. And this time check also mga ka-sir, ginatod ka na ito sa Randy Stewart. Kaya sa pundong magka extra income, ganan magpa-member free registration sa Avon, personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa. At ito lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. Huwag ko na ikaw taga-Himalalo na po sa may Gargoyles Building. Sa mga taga-Lalibertad, Lalimco Outlet, tapad yun na siya sa ATM Machine Lalibertad. And sa mga taga-Gihulngan, second floor Mega Market Gihulngan City, stall 204. Just look for Mam Lourdes and Sir Efren Boledo kami ni Tagiaga Dumala sa Rendez Tour. O di ba ka contact sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Og sa ato pa niya pagpasalamat, ato pa na yung ginatod ginimong oras sa D3 Bio, ang D3 nga may visi, yung visi yung may D3. Nabanasob ko na sa DTX Coffee Mix with ang palalib siya seasoned sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre, naka-detox ka pa. Salamat sa CEO sa Klinika di Alternativo Products, walain kundi si Doc Ramil Uy. Alright, katapusan ng mga mensahe, dari karon sa to ang Facebook Live viewers. Hello, dito ni Irish II. Hello at the MCS, good afternoon to you, Dai. Naging salamat sa pag-watch sa akong live. And gapnod sa kawanangan. Ayo! Ay, mayong hapon. Hello, Dam Emelabs. Og sa tanan-tanan, horot, hapiros, God bless. All, og amping all. Diba? Ganon yung mensahe ni gapnod sa kawanangan. And of course, na ako'y pick-up lines entry. Number one. So abi nimo ga mura kag kaping walay kalamay. Kuan manggod ka nang paita nimo oy. Sajod. Bisyo. Agoy. Sige, wala problema na dam.

0: Okay, and miss you, Dam. Miss you, Pod. Shout out to our dearest mom, Eva Kyo Orina. And sa team, sa mga team opa. Ha? Ano di ay? Ah, binakusal. Organic any signals by Ronnie. Ano di ay? Team opa. Opa. Muna na siya i-sign eh. Ay nako. Puratan man sa Danny Damoy. And hello sa mga suking tigpaminaw. Salamat kayo gapnod sa kawanangan. Kaway-kaway please. Ni kaway-kaway na ako kaganina radam ikaw ba? And pick up the lines entry number 2. Kuya Juan sa taning suspense. So sige, pick up lines entry number 2. Abi ni mog mura kag cashier. Sa di ay. And gitunulan tika og tibuok nga kwarta gisuklian manuan ko ni mog gugma.
1: Just like yours, papa.
0: Masipit ikong pindot dari Dam. Sorry. Pero salamat kay Dam sa imong mga pa-pick up lines karong hapuna ha. And comment mo guys inyong pick up lines entry here, mga hugot lines with Yummy Emmy sa Puntastic program. Salamat Dam. And palag kong play sa song pasabta ko. Thanks Dam. Mamawi ko Dam kay BC. Bisihan ako Dam boy. Thanks sa pagbasa. Way sa payan Dam. So, salamat po sa pag-li-lian ni ako ng programa. God bless. Gapnod sa kawanangan. Don't you forget to paminaw guys sa ihang programa. That is Morning Pasada. And gina-mention niya dari hello ni Ma'am Helen Torres. Bapa Helen Katapusan? Katapusan? Okay, then Boss Mion. Ansayson Abrasado. Christy Taob Del Monte. Si Ma'am Juving Taob Chavez. Hello, I miss you, madam. And usab ti Diding Asintista. Hello, Ma'am Diding. Thank you. And to Leonard. Hello, General Longhai Kapunay Reduble. And with his wife also. And to Sir Nick Daklan. Ma'am Sally Daklan, Sir Daniel, Sorenio Byray, si Byron Ronnie Librado, DJ Marco, and Kuya Wang. Salamat kaayo, madam. Ano na yung sakto? Binagsa dyan yung mga ipag-message niyo. Para mabahig yun yung mungkin sa pamanagandang limta na. Pero sa mga nagsaulog, guys, lang adlaw na natawan today. Happy birthday ka ninyo, guys. Happy birthday. Naku, ma-mention og kinsa ang mag-birthday. Nag-birthday ka ron. Saulog. But enjoy your day, guys. Hi to Gail Giliepa. Hello, TMs. Hello, sorry. Smart ko. Joke lang. Sige. May nga po ni mo diya, do. Regards to your father and your mother. And also to your lola and lolo. Pero may hapon sa mga taga Gumintok. Okay, si Gail taga Gumintok ba ni? Salamat, Gail. God bless you. Jake Kapunay. Good evening, DJ. Mantay mo rin, gimingaw na dyan ko diha. Uy, hala. Asa day karon, Jake? Sige, kung asa man karon na himutang, amping diha, ha? Bro. Para ko igong oras, manamilit na pod ko, guys. Huwag manapunta, ha? Same time. Dari lang magyapon sa inyong pinakaborito yung station 98.3 FM. Kaya basta rakastar, sikat na sikat gita. Huwag kinin lang usabin yung ubos nga kanunin nga nagalagad sa kanginan. Walain kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang sa pag-inusama at God bless. Amping ta kanunay. I love you all.

0: Chaos, mayong gabi yan. Latos on air na tadiha mga kaamor GBFM. Mga taga-Bais, mga taga-Gihul nga. Dihas mga taga-San Carlos, arinata sa Kapinga Lamian. At mga ka-Star Radio diha sa Tayasan, Amigos Amigos Coffee na. Ang kape nga walang katulad mga lalo. Ang kape nga dunay vitamin C. Amigos Coffee! Tara, atong sugdan sa pagpaminaw sa mga testimonya nga nagpamatuod o nagpamatuod sa kaepektibo sa atong Amigos Coffee. Ay, sa atong mga higalang nagpaminaw diha, no? Ugma na ang adlaw sa pagpasa sa mga empty boxes sa Amigos Coffee and empty blisters sa Amigos Capsule. Yes, gikan diri sa Gihulngan. Ato ning pamation na ang kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Sige, di ko gigda ato yung taon.
2: Okay, tagisa kita once again. Kisa kita yung pangani mo.
1: Si Bergie Esmiro.
2: Bergie Esmiro, diya sa Gihulngan.
1: Kagawasan, Gihulngan.
2: Ah, Kagawasan Barangay, Kagawasan Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
1: Oo. Oh.
2: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
1: 74.
2: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, Bion, sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi. Ngawa pa ka nag-inom mo, Amigos Coffee.
1: Sige ko ang luyaha, tapoy kaayo.
2: Naon sa Manday ka?
1: Nakuha mo ko na, nasa, sa nagliyon ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na kong balik. And, Amigos Coffee, sige na akong giinom.
2: Naon sa Manday ka? Ano mo magkakasabot? Naon sa Manday ka?
1: Marag, kasi, dili lagi masabot kong paminom, marag. Alayan lagi kaayo. Nya, may hindi. Gidala ko nila sa doktor. Stress ko no ko.
2: Lalo trabaho.
1: Stress ko no sa trabaho.
2: Ah, stress ka sa trabaho?
1: Nga, di na po kasulti ato.
2: Di na kakasulti niya. Di na po kakabarog.
1: Kabarog. Agakon ko.
2: Agakon. Pero kung di ka agakon, di na giyod.
1: Adili, Diyod.
2: Surrender na giyod.
1: Nasakay mag-series pa ko bag dumagiti, ala, nangihi man ko nung ko sa series ko, no?
2: Nangihi ko sa... Hey,
1: gabaan na, di ko na

0: diri sige balo adik ko kabalo
1: wala ka kay baog asa na wala ka wala ka si muna huna no
0: wala lagi
1: mga pila to kabuwan na nay
0: mga unom jud
1: unom kabuwan nga ingatoy mong kahimtang
0: nya nakadumog akong Paris bahin aning amigos iya kung gipalitan.
1: Okay.
0: Inse ito karon di ako na dai matumara ay nagutuma ay nag-inom ng uban.
1: So nag-inom ka gamit ko.
0: Oh. Buntag. Buntag unta hapon jud. Iya ipainom nako.
1: Katulog ini mo imnan nako tao ng amigos coffee.
0: Ah, karuoy taong sa Jusil in town. Luoy na ang kay. Wala mang kuikal.
1: Ah, mga pila ka kuan, mga pila ka buwan ni mong iinom sa amigos.
0: Mga kuanan eh, tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kogalingon, mga pila ka buwan, pangin mo nga na naayo ka.
0: Mga onom dyan, kuno, ingang kumpares.
1: Onom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
0: Duha ra?
1: Duha kabuhan?
0: Okay. Pag human akong inom, so malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
0: Nagparil naman ko sa mga batong nakayaan.
1: Ako na, nang balik na, nibalik na sa normal, trabaho na ka.
0: Oh, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang di bati yung kainit. Ganahan di ko kain masigig sarbaho.
1: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa amigos coffee.
0: Oh, kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
1: Ay, alam sa Diyos yung tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po dah.
0: Naon na kay... Buring man kaigo ko'y buhat, Diyod.
1: Ah, so mali maghihok-lihok na dyan ka. Adlaw, sa mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa Gihulngan?
0: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
1: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipanganin mo ganay? Kalimut ko.
0: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong amigos coffee?
0: Anindot si kaayo, no? Gagana-gana yung mga... Basiyo kay Romeo Sigel Paris si Kumpares.
1: Amo nang iyong ka nga imong pailisan.
0: Oh, gani.
1: Asa man mo palitan imong Paris?
0: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian okay, Pharmacy, oh.
0: Oh, og ari pud sa Kajulwar. Sa
1: Estisina ba? Sa Estisina, awari ka magpuminawan sa Like Radio. Kaya nag-live man taro sa Like Radio. Ikaw gino'n niya. Dulwar, oh, DYCL.
0: Oo, oh, ay, nung panambutar gani ni ato kay Chloe sa iPod.
1: Oo, niya. Pero okay yun na, okay yung paminaw ni mo sa itong amigos coffee.
0: Ah, matay nindot, yung kaayo. Pagka nindota dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai?
0: Oh, mga kuana, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan? Sige na, yake murag na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay na, tagaan natin ka napuka box ng amigos coffee, ha?
0: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala. Ha? Sige.
1: Sige.
0: Ano, dapat na ako rin basi, mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng amigos coffee, tagaan ka, ha?
0: Oh, wow, kanindot.
1: Wata lang, basin Lunes. Ako ay pabilin niya. Basin Lunes, Martes, Merkulis, basa karong si Manaha.
0: Okay.
1: Ibaado-ado lang si Mumbana, ha?
0: Okay.
1: Ito may pangalan si Mumbana.
0: Si Danny Esmero.
1: Danny Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
0: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pakapinan na itong lima ka, kuan. Pakapinan na itong napo kakilong buga sumay.
0: Hala, daging kain salamat sa Ginoo, tangoy.
1: Sige ha. Kuan, yan dito ha, basing mga Merkulis, lagpanto ay mumbana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan nitong bugas o napo, napo kabox nga kape.
0: Sige, nga. Salamat daan, kuya.
1: Sa katoy mong testimony ha, tininood do ha.
0: Tinood ka ayo. Bisa dirigan niya at ang mga silingan, daghan ni suba, namalit po sila.
1: Namalit po sila.
0: Okay, tingalan mo sila. Tingalan mo silang kukunan.

0: nalangsik ko nuko gahat.
1: Ah, nalagsik ka gahat. So, alang, ma'am, alang nanay, sa di pangani mo?
0: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garo sa DYCL, kay daghan kay naminaw rin sa kong program, kay gilayip di ka. Usay ka, usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
0: Sus, Ginoo Town, ayaw din mag-undang anak, pamalit din mo, kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay,
0: tayo. Tibo juga ayo. Oh.
1: Ah, nagagang salamat na ni Berge Esmero, taga-asa ka ni ka?
0: Tagawasan, Gihulngan.
1: Tagawasan, Gihulngan, Negros Oriental.
0: Oh.
1: Ah, nagagang salamat na eh.
0: Sige, salamat.
1: Ah.
2: Hello.
1: Yes, sir. Kamusta, sir?
2: Okay lang, ay na. Okay lang, sa balay.
1: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa'y pangalan na to, sir, na endorse Mangudkas kuwa nga patawagan ko nung pa. Kay usa ka sa tigamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Ako nga lang, Isayas Ilintorio. Niya pastor ko sa simbahan.
1: Ah, yeah, pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
2: Na ako sa, nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
1: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
2: Na ako din sa kuhan, Bunga, Barangay Tamao, o niya, sakop sa lungsod sa Tayasa.
1: Yeah, Barangay Tamao, Tayasa, Negros Oriental.
2: Yes, yes.
1: Okay. Pastor Isayas, no?
2: Pag Pastor Isayas Ilintorio.
1: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man ka ni Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pa kada Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tong balawas pa sir?
2: Una sa tanan ang amigo magud ni Sir Ryan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
1: Okay, sa parehas oh.
2: So salamat si Sir Ryan nag-endorse og number na ko diya sa imuha kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
1: Hmm, sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom mo Amigos Coffee, o kung sa experience mo karoon na kainom na Amigos Coffee.
2: So, una, nagyugoy, gibati, nga kinibitang aslom, manugab niya ako ang guwan. Manugab ko aslom mo niya.
1: Okay.
2: Magsuka-suka ko na yung kanang way ganang mukhaon kay ingon ana magud akong gibati. Taon-taon na gibni.
1: Well, paas ka, acid, acidic, hyper,
2: ha? Hyper.
1: Hmm.
2: Na ay panahon nga, manugab ko, ka nang maginhawa ko nga murag magbako.
1: Lalom na to, acid reflux na siguro to.
2: Mo ka nang mo inhale ko, ana, unya, inhale ko, ana, kumura ko, magbako, noon sa naman eh.
1: Hmm.
2: So, kadaghan akong kapigigamit, kini amigos mo, gawin na pa. Nakapa tang-tang sa akong gibati pero na po ko
1: wow. Prostate. Oy, naso bilang ba iya by the way pastor, hanay prostate. Pilang na edad na to?
2: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69 nag-irog na ko.
1: Padong mas 70?
2: Mas 70 o.
1: Oh. Ah, oya, gawas atong nakay acid reflux. Atong natong acid reflux kay inilixel ni mo sakit na magkuto-kuto niya aslong ginawa. Maglaom-laom na ito nga acidity. Ano ba na natay prostate, Pastor?
2: Natay prostate niya. Sige kung pangihi kada magkanang magabi. Dali normal ako pangihi na yusay kasiyam, kapulo.
1: Wow, pertinis na buhas katog. So di ka katog at ang tarong?
2: Nili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulogon.
1: Mm-hmm. O niya, sa pag dugay na sa ito ni Mugi, antos-antosan.
2: Oo, tayo, dugay na.
1: Pila na katog-katoing?
2: Nay, umiyong siguro nga ulo nga kung pag ikaw na ko itong sakit ka ng sakita pero karon anam-anam na gamit ko Amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay nanam unom kalima na
1: so di na para sa una kasiyam kadagan o so, na normal na hapit naman normal
2: oh,
1: mga na mga tanaw ko ni mo Pastor Isaias mga pila nagkakabuan na gamit o Amigos Coffee.
2: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na manggod diha na alas 6. Unya kita na ko nami amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa display. Pero nga kuha jud nga kuha to adito sa bukid sa sister station dito sa Bukid, sa Barangay Bago.
1: Okay.
2: Nangita ko ining tapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
1: Naman sa Tayasan Pharmacy?
2: Oh, na. O, di ako nagsigipalitan.
1: Pila na kagato yung pinalitan pa, sir?
2: Ayun, no, bago pag inoon eh, napagilid ko sa mga tulog kabuwan na kong gamitan eh.
1: At least, no, tulog kabuwan na gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
2: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
1: Ay, nahot na, no.
2: Nabuol kayo ko ato, kay kami ba yung lukas yung misis na gamit? Nakaroon kay naguol man ko kaasa kung magkapalit ini. Pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitikman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
1: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
2: Oo, dito ko nagpalit, sir.
1: Onya.
2: Duha na lang kong iyahan, duha sa karton. Iko, kutlo na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong na, karoon, mauna po yung, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit itong pagka, walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uulog yung ito, karoon, niya itong isang simana na diri ang ako ang mga insuon, diri kay Kabangkalan.
1: Ah, taga Negros, day ka?
2: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga igsoon nito.
1: Ah, Occidental ka, onya. Kamusta ba yung mga igsoon?
2: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabangkalan.
1: Nagi ako, naas pharmacy dito.
2: Naa dito?
1: Oo, oh, naa. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
2: Wak pa sila sa dumulong mo na, sir?
1: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos ba na ang pharmacy dito, naapod?
2: Ako na silang sugin lang ito, makalaboy ko nito.
1: Oo, oh, naa, tatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
2: Yes, kami proving gid mi nga magtiayon karon. Ma kami may gagamit yo dani.
1: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di kag napulo ka box na kape.
0: Okay.
2: Sir, lipay ko ra sir kay mura gud na tong bis. Stika na ba yang maka hatag di ka karon ako ana.
1: Pa maron Pasko maron. Pero dili sa dihadiya na ko mahatag kay lagyo man ta.
2: Okay. Oh.
1: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao nako pahapitan tika ha.
2: Okay ra guys sir.
1: Or ibili na nako ni Sir Ryan.
2: Okay pwede.
1: Ay pero sandi na ra mga kadiha i-update lang ni Sir Ryan ha kay para ipabilin. Okay na kami na hutdan sa mixed tax karon inig abot. Mo biyahe na ko mga tao kay nakabiyahe na magos latong naging semana.
2: So, diligin na mawala ng kape, sir, kayo mo ginamintay na sa motore.
1: Oh, okay. So, kaya na napulo ka box na kape, niya, pagkapinan sa nato, 5 kilong bugas humay.
2: Wow, salamat yan na, sir.
1: Ginagmay nga ko, ha? Ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
2: Pagkili mo din sa kusilingan, sir, dagan mi kayo kanana, kanabang isugin lang yun ng kape niya. Dagan na po na nagamit, pero doon sa mga silingan.
1: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
2: Okay, sir.
1: Pangalan, pangalan, Pastor.
2: Sir Isayas Ilintorio.
1: Yeah, sa kwan nito, sa tinyo, ha?
2: Barangay Tamao.
1: Barangay Tamao.
2: Tayasan.
1: Tayasan, Negros Oriental.
2: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
1: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
2: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
1: Ah, sige. Ako na yung ibili ni Sir Ayan, ha? Ipaka, na yung makadrop by, ha?
2: Salamat ka, sir.
1: Masama rin karong, di gini mahumarong to, iga.
2: Pwede. Salamat ko rin tawag, ha? Salamat kayo.
1: Yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor?
2: Okay, salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
1: Salamat.
2: Okay, salamat.

buntag. Iya, sa ganing salamat ya Pastor Isaiah gikan sa Tayasen. And si Nanay no nga gikan po dire sa Gihulngan, nagkalain-lain gid ning mga naggamit no. Nagkalain-lain mga balatian. No? Ang natagaan og kaalibyuhan pinaagi sa atong Amigos Coffee. Yeah. Mismo si Pastor no nga di gid magpawala. Magkabuang og pangita by way kung mahutdan sa Amigos Coffee kay gipangita og gipangita gid sa kadaghanan. Ang nanggingon nga epektibo gyud ang atong kape mga higala. Sa mga wa pa kasuway, suwayin na. Unsa pa may gipaabot, wa na may laing kuano, wa na laing buhaton diha kung nga do na kay mga pangutana nga DJ tinuod gyud na nga epektibo ng Amigos Coffee. Saray tubag diha, suwayin na. Yes, sa atong mga testimonya, no, di ka na binayran mga lods, no, dili ka na scripted. Inuod yun na nga epektibo ang atong kape nga sila gid mismo ang nanawag sa ato ang aduna gid sila ma-share nga katubagan or kaalibyuhan sa ilang mga balatian. Manang sa atong mga higalang nagpaminaw diha karon. Basin aduna pud mo i-share no. Nindot man ang i-share kay para ining atong mga nagpaminaw maka kuan pud no maka-relate kay basin aduna sila yung mga gipamati diha nga mamaayo ha adunay katubagang hatag ang Amigos Coffee. Yeah, sa mga kuan no ga use or ga maintain sa atong kape mga lods kung aduna mo yung mga testimonya diha. Pwede gid mong mo-share no. Tawag lang mo diha sa atong hotline or sa atong numero. Kung aduna mo yung mga anindot. Kung sa manang mga gibati ninyo diha nga natagaag kaalibihan. Tawag or text lang no kay mudawat man tag mga kuan mga mutawag diha sa atong. Ay lang po mo pa ngayog Gcash ha. Basin manawag lang mo nga yung mag Gcash. Basin manawag lang mo mga yung pinaskuhan ha. Sa gustong mo share sa ilang testimonya sa kaepektibo kanindot sa atong Amigos Coffee idaya lang diha 0927-2-0-4-8-9 atong balikon 0927-2-0-4-8-9

0: Yes, tara-tara, padayon ta. Atong nabatian ang ka-epektibo sa Amigos Coffee. Karong orasa, arita sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Hello, sir. Hello, kuya.
2: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
1: Si Ramer Baligwata, kuya.
2: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
1: Yes, kuya, no? Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no? Ang ako ang pamati sa kuwang panglawas, gani. Ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na take na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sabon tag kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta makainom sayo pud ta maka-remove sa itong hugaw. So, gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang...
2: Kaya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
1: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, magbaan. Pero na, nagsige na ko sa kapsul, nindot d'yo kayo ng ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko ito hapon.
2: Lawas. Buntag ko ito hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
1: Nagsige kayo, kuya, no? Lahi d'yo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot d'yo ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa natay acidic. Kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta ko ang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gin ako kuya nindot yu kayo kay magsigitag ka nang panugab or magsigitog ka nang kuan sa imong hangin kuan ka nang imong mga murabag kuan siya ka nang lain siya ang ganay imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
2: so, mo na so far kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. Anya na ay nai nang utana ko ya Ramir na amari si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Huntilya. Siya nga pagutan adaw ko ya Ramir ko ya Injal kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience ya nakabuldos pa bugka?
1: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutana kay Injal. So nindot kay Injal no kay sa una nga wala ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
2: Barog na, kayo. Pero sa una, wala, dugay
1: mo barog. Wala, dugay mo barog, karon.
2: Aroy.
1: Wala ko yan. Ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, ay. Si Junior.
2: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha? Epektibo ni nga to ang kwan? Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule? Alang ni mo? Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika advice ni mo nila?
1: Makaalang sa...
2: Makaprove yun at itong Amigos Capsule niya?
1: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga to ang gear karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ayun na yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, binin mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, maghayag na, kuya, portigyan. So, ako ako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, na may problema gamay sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilahang ibuhi. So, kani, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
2: Pila edad na to?
1: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 sa Diyo ko.
2: 52, okay. Pero, taga-asa ganita, kuya. Taga-asa ganita, Kuya Rams?
1: Nakaroon ko niyo yan, nakuyo sa dito sa Palamban, ha, Tumbado, Palamban, Cebu.
2: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Ram.
1: Dagang kayo salamat, Kuya.
2: Dagang salamat.
3: Ay, apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apilan nga akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
4: Sige na gyud kag reklamo analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
3: Unsa man pud na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy pirmi.
3: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
4: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mukawala sa sakit, mupalikon sa lawas, huwag mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Hmm, mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko tarong.
4: Mau na lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo ha.
3: Salamat kayo po. Di balik na giyod ang akong kuso.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural na sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.

0: Mayang gabi, Makandos. Adlaw karong Marty Speech sa 29 ni mong bulan sa September 2026. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, kini ang inyong tigbalita, Handos 98 Byro ni Bay Librado, o karon sa kompleto ng detalye sa tuangan News Break.
1: Handos Balita News Break. Handos Balita News Break.
0: Nakigmeeting si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TISA Chief Operating Officer Mark Lopez kang Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. aron hisgutan ang mga gisugyot nga tourism infrastructure projects sa TISA sa lungsod sa Santa Barbara, Iloilo. Lakip silang gisugutan ang balaod-nod nga pagtukod og multi-level parking facility sa Iloilo Government Center nga gipresentar kang Lopez atol sa ilang tigom sa Iloilo Provincial Capital sa Iloilo City. Ang Iloilo Government Center usa ka state-of-the-art complex nga gitukod sa Barangay Bulong Oeste o inangayan Santa Barbara diin giplanong ibutang ang mga opisina sa nagkalanlaing ahensya sa gobyerno. Kabahin usab sa development plan ang pagtukod o mga hotel, convention center o commercial establishments sulod sa maong complex diin padayon na ang development niini. Matod ni Lapid, dako o ikatabang ang multi-level parking facility aron nga adunay igo nga parking space alang sa mga sakyanan nga moadto sa government center o makatabang usab sa mas hapsay nga dagan sa trapiko sa maong lugar. Human sa tigom, miadto sila si Lapid o Governor Defensor, kauban si Santa Barbara Mayor Dennis Super official o gaban pang lokal nga mga official sa lugar diin pagatukuron ang Iloilo Government Center. Ang proyekto adunay kinatibuk ang gilapdon nga 6.3 hektarya o nahimutang duol sa makasaysayanong Iloilo Golf and Country Club o sa Iloilo International Airport. Ang maong balaod nun sa proyekto isumite alang sa tukmang pagsusi o pag-aproba sa TISA.
1: Handos Balita News Break. Handos Balita News Break.
0: Mao kato atong news break nining kagabhion gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Ini ang inyong take balita. Handos 98 Byro ni Bay Librado mingon maghandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat kas sa katilingban. Sa pagkasa pa, maayong gabi pag-usab kanatong tanan.
1: Handos Balita News Break. Handos Balita News Break.
2: Star Radio. Ako ay Roseline Bulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C.
2: Ako ay Roseline Bulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix Mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapalis sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Kung kamo masulugon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
12: White Knights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
14: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko, nangyayon ko sa Dumaguete na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
15: Okay.
14: O deyon, lamay po ang katulog.
15: Taron?
14: Katungo pa katilaw sila. Kanang kapsul o coffee.
13: Mga penata!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Mix. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag hard mama. Extreme na.
15: Ako, si Consolation Ramos. Kanang, ako nagian sa una kay Koan kay Koato. Kanang, dito anxiety kay Gubot kay Migikan ato sa Yuta. Namaling may bago o balay. Blessing in disguise, Gining. Pag-abli na ko sa FM pagka-alas 12. Deyo, na ako'y nadungog ng mga testimony sa itong mga kidney problem. Ana, si ko. Matay lang ko, ani, di kay ka nang kung kay ko ato stress, kayo akong lawas ba? Tapos na, feel you din ako. Wala man did ko. Gimo sa ko lawas gawa sa akong menopausal. Ka nang, magkurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Matay ko palit aning tanan kaning non-scapsol, kaning U-Aid, o kaning cervicase, ni palit yung guana. Na-feel gidayin ako nga, na-relax akong lawas. Muna, hantag karon nagsigid yung kog inom, kanapirabuyag, kung andyod kay ko, energetic. Salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, susin, gilak-gilak yung ko nga nakagamit yung guanin yung
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: 650 mg.
1: Christy, sakbako. Dili ko kalakaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw. Dayon, yung hanga as mo, sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, la size 57.
4: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapos on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulok ka capsules sa buntag, tulok pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wala ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa at testimony aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon og dali ragid po tama maayos. Which is sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. Og karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. Og nagpa-check up po sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Quezon City. Ni sulay ko pag tumaro sa cervical, mga 2 weeks na kong inyong anak niya dayon. Ako ganing gito time sa dira. Pare sa Dios no, lian akong mga banod sa kong push on, sa likod aning payod-payod dayon. Okay na pud akong pagkatulog, di na ko magakanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kubda ko. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning cervical sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
8: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
9: William Anfone.
10: Okay.
9: Nagpuyo ko sa Vanilla at Bakong Negros Oriental Philippines.
10: Yes. Mm-hmm.
9: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo gyud.
10: Yes.
9: Mayo, mm-hmm. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
10: Mm-hmm.
9: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
10: Mm-hmm.
9: Sulayan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Testimonya sa Wonder Iswalin.
12: Okay, si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambuga City. Ang ako ang igamit sa ang Iswalin, kay muhangat man ko inig, saka na nago sa ako ang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga ang Iskwalin maayo daw sa kaning sa paginawa. Nagkaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, epektibo. Kaniyad to, maglisod ko ginawa ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
11: Wonder Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa kuwa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
15: White Nights Dumaguete Pension House
14: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Nights Dumaguete Pension House.
16: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
17: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
18: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
19: Yes.
18: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
19: Salamat kayo.
18: Tinood yun na.
17: Mga pinata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
20: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
21: Oh yeah!
22: Let's get it on!
0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
20: Hard Max.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
20: Mag-Hard Max. Extreme na.

0: X500. Vă păriți să vă răbutica nationwide.
1: DJX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Hello! Hello! O, sa kamahimsugod, mabungahon nga adlaw, sa tanan na ito, mga suki, mga tigbalamati ning atong tulumanon. Welcome, welcome, mga higala, sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lim Nolo. Oy, naka-DTX 500 na ba? Pangitaan ka nun ay ang tatak DTX 500. Ang pinakataas kaayo og antioxidant level nga herbal. Kampiyon ka yung mga higala nga herbal nga pwede natong i-maintain. No, i-maintain kada adlaw mga higala. Himuan na nga vitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw, ang DTX 500. And of course, ang atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO. Di pagkalimta na inom na. Nakakape na ba? DTX Coffee Mix. Wow! Ang pinaka-patsada, pinaka-uso kayo ron, mga higalang kape. Ligyon malalis. Gipangita ang yun sa katawahan. Ang uban, magbagulbol na lang kay mahotdan og stacks. But anyway, kanunay mga higala garista, kintas mga butika. Mga penata, tara. Kapinata. Ha? DTX Coffee Mix. And of course, naatay bago kaayong nga kape. Ganaan mo og bago nga kape. Ganahan mo bago. Ang bagong variant, mga higala, sa DTX Coffee Mix, mauning DTX Premium Coffee. Sa mga nangita, ala, sorbiha, susiha ninyo sa mga butika ninyo kay basi na anay stocks. Anyway, na anay mga butika nga na anay stocks at ito ang pinakabagong klase sa herbal nga coffee karon nga naa sa butika. DTX Premium Coffee. Di magalimtan ha, ato na yun. Ato ang mga higala. Ang ato ang mga products sa pinakaduol nga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, hello di ay sa mga viewers via Facebook Live. Sa mga naka-Facebook dila ron. Hello ninyo. Bisaya sug Mindanao, tibuok kalibutan. Asa man na buto itong magsibiya karon? Mga silingan na ito ng mga probinsya. Abot sa itong magsibiya karon. Tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Ang ato mga senior citizen ron. No, naka-DTX 500 na, di ba? Ligyan na pagkalimtan, kada humanog kaon, inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para kanunay hamis ang pamanit ba. Layo ta sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot dira. Kinahanglan ta og alkaline base nga vitamin C. Gawas nga layo ta sa mga common cold, sa flu, layo ta sa mga viruses o bacteria, ligo na nga tong immune system, batan-on pagyuntalan taon. kung naatay enough nga vitamin C kada adlaw. Magmighty C ang number one brand mga higala sa vitamin C nga alkaline karon nga naa sa butika. Oh, Magmighty C na. Sige. Isgutan taron mga higala kining ato ang ani sa tasaguan. Paghatag og pagtagad ani mga good fats. Actually dagang mga pagtuon na binagyod ni mga nutritionist. Gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me mga higala, I highly recommend gamit mo o good fats. Is good ang fats. Unsa man ang fats? Lipid or fats? Actually, naay duha ka klase, no? Nga most common kaning LDL o HDL. Kaning LDL mo ni mga bad fats nga gikan aling ato mga ginakaon karon. Binagyod kong karne, yan, mga mantikaon nga pagkaon, mga saturated fats, mga trans fats na makuha na to sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika, muna'y dili pwede sa lawas. Dili maayo nga magulpi na to ang pagkaon, anak. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL, high density lipids. Kana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Okay, sa magsigitagkaon, mga higala o kanang mga mantikaon ng pagkaon. Gagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon tag fats nga gikan sa prutas ug sa gulay. Ang pinaka excellent source ani avocado. Oh. Murag ting avocado na baron. Butong lubi mga higala. Kanang butong yun o kada adlaw, the best yun na. Oh. Butong kada adlaw, bisag usa ka butong kada adlaw, enough na na siya. Kada adlaw, butong yun. It is a excellent source mga higala of medium chain fatty acid, good fats. Yan. Kini sila, kani mga good fats good, nakita sa mga pagtuon nga makapabawas og timbang. O, muna'y kalainan ha. Kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon nga pagkaon nga gikan sa mga meats, karne, muna'y mga pagkaon nga makapatambok. Gawas nga makapatambok, makapa-high blood pag yun, makapa-heart disease pag yun, makapa-atherosclerosis pag yun, makastroke pag yun mga higala, makaheart attack pag yun. Good thing pa ita, no? Ang good fats, muna sila mga fats nga makapaniwang, makapaubos sa timbang, na binagyod kung plant-based lifestyle ka. Mas dali ka nga mo niwang o mugamay. Muli na kanindot mga higala sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang nga mas mas dali ka nga mabusog. Nga dugay kang gutumon. O, nindot ni. Dali ka mabusog sa tapadyutay ra imo makaon. Nga lugay pagikang gutumon. So makalikay yun ta higala, labi na yun nga to mga kaliti X o mga kaliti Rimayo. Makalikay yun ta sa pagdugang sa tundimbang. Kay magdugay at magdugang at tundimbang. Kanira bang life, kaning kinabuhi is a circle, no? Balik-balik lang, no? Pusahay, makadayet na ta. Maka-exercise na ta. Then after all, mga higala, murag na may mga ikaon. Kaon na po. Nya, kung ma-observe ni mo nga manambok na po ka, exercise na po ko, anime. Jogging na po ko, kay murag na nambok na po ko, anina. Mag-diet na po ko. Pag-uma na po diet, humanog exercise, lakao na bugko. Marangin daw nga, life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Munang excellent source ani mga higala, number one. Kani mga good fats nga naa sa mga prutas. Oh. Nilangutan na rin. Yes, sir. Very good yung kaayon ng good fats. Especially ng D3 bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, niubos na yun sa sir. Nag-diet ako, nag-exercise. Dahil nag-inom kong D3 bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow. Gaubos na ako ang kolesterol. Thank you kay Hasa to mga texters. So, D3 bio usa sa iyang ginainom. Because ang D3 bio is an excellent source of good fats. Oh, asa gikan ang D3 bio? Number one, ang D3 bio na anisay cold compress virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow. The best, no? Gatabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. Oh. Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tong lawas para sunugon ang mga tambok. Kolesterol. O iyahang ginasunog mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinahanglan ka ng mga kolesterol, dapat masunog na siya, magamit. Kung saan yung mga higala makatabang ang good fats nga naa sa mga prutas. Kung dili ta kakaunaan na, eh, mas maayo sigurong mag-maintain na lang taong D3 bio kada adlaw. Ibisan pa man dili kita kakaon, ang mga good fats nga itong ginamention, e naatay D3 bio kada adlaw. So kung naatay D3 bio kada adlaw, ang kakulang nga nato sa pagkaon sa mga good fats nga naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinaagis pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Yan. So, ha, kanang avocado, kanang olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusog, mga higalaw niya. Gaubos pag yun ang imuhang cravings. O, muubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek mga higala sa itong mga diet hormone. Ayan. Then, omega-3 fatty acid usab. No? The best po na siya. Sa isda, sa mga seeds, no? Very friendly po kay na siya sa ito ang kasing-kasing. Ang coconut oil, virgin coconut oil, yun ang pinaka-best. Cold compress, virgin coconut oil. Yan. Kung ano siya, kanang naani sa itong D3 bio. O naani sa itong D3 bio. Muna nga, kita ga-encourage. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra nga mga saturated fat, mga trans fats nga naa sa itong mga ginakaon. Dapat, ang ato ang ihabit kanunay ang mga good fats nga naa sa prutas. Lagi na ang problema ani ron kay dili man ta hingaon og prutas. Di ba, murag sa lagma na siguro kakauntag saging sa usa ka adlaw. Ha? Am I right, mga higa? Tinuon ba? Kakaon na guro tag prutas anig Pasko na. Isang tasan oh, na. December na. Oh, mga Burmans na. Hey, how about karon mga panahon na? Kung wala yun na sa itong diet, mas maayo mag-maintain ta og supplements. Oh, pwede na ito adlaw-adlawon. Pinaagi sa pag-inom sa D3 bio. Kada adlaw. Ha? Ang D3 bio na to, pwede na to ni siyang i-maintain kada adlaw. Actually, ginahimo na ning vitamins karon sa kadaghanan. Sa to mga lolog-lola mo na ni ilahang gina-maintain kada adlaw. Pangontra sa Alzheimer's o dementia. Pangontra po sa mga nerve problem. Kung ka-experience mo, may mga numbness, may mga pagpangurog, pagpaminhod sa inyong mga tiil. I-D3 bio na kadaan daw. Inya kung may experience ninyo nga, may panahon sa kinabuhi nato nga, dali kita maigo mga higala sa mga ubo. O may panahon yun nga, dali kita maigo sa ubo, sipon, trangkaso. Eh, kanang panahon na mas maayo nga naatay D3 bio kadaan lang. Himo na itong vitamins. Kanya sa mga mamis, very concerned kayo sa health sa ilahang mga kabataan. So, number one, mangginang itong mga bata. Para himso ganun ay healthy itong mga bata. Kaya ang mag-suffer manggod, kita mga ginikanan, kung ang atong bata nagmasakit, masakiton ba na? Or perminti duawon sa mga balatian, ang mag-antos mga ginikanan. No? Muna nga mga mamis, himuan na nga vitamins sa mga bata ang D3 bio. Ipausap lang na kadaanlaw. Pag mata nila sa buntag, pausapon ni mo siya o D3 bio. Mugana ang ilang kaon, anak. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon o trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Yan ang kanindot, anak, mga higala. Ang brain improvement sa bata, gina-enhance mga higala sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid sa lawas, labi na yun yung D3 bio na to, MCTs, na naasa D3 bio. Ginahimo na siyang keton sa atuang liver para nga atong brain, mga higala, na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain. Para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna yung nakalindot, mga higala, sa D3 bio, kung ipamintay na ito na sa itong mga bata, kadaan daw. O nato yung mga bata nga ga-eskwela, dira, ipamintayin kadaan daw, ipainom na sila og D3 bio. Ang atong D3 bio, mag-uban pa nga mga produkto, mga higala, kauban ng atong DTX 500, ang ato ang Mighty C, ang atong DTX Coffee Mix, na anis mga butika. Standby, mga higala, kaya ato sa ning pamatiyon, ning pipila na to ng mga consumers nga naayo na og natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-TTX 500. TTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugarcane extra. Ito'y pinakamataas ng ORAP value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. TTX 500. Problema sa fatty liver, mag-TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may mumortika siya rancho kompensa. Mula sa Ampalaya, nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butiga.
2: Mayroong soap oil, ma'am. 47.
3: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Midok Ramilo, eh.
2: Dagan mga pagkakaroon na ang palit ka ron.
3: DTX 500. So, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Magkakaroon yun, ma'am. Magkakaroon lang yung mga products.
3: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa tayong mag-ibate, sir?
2: So, ang mga awyan kong paa. Mga siya, kung musog ito ang isim, hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Mag-aadalag ko ba? Niyari sa hukod ba?
3: So, karon sir, nga nakagamit ka na, sir? Sa may napili mo karon sir?
2: Kalo siya ginawa na, yung bago sa
3: makahatagid ka yun, sir?
2: Makahatagid ka yun, at ang kawasan.
3: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
2: Sa wala pa na ibalo, hindi rin yung nangyong mag sa doktor, sa klinika. Hindi makapang rin yung mga palatiyan.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap, pareho sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay.

0: sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Purok Ono, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa Osaka, diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong proto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulok katuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang Yod og dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Purok Ono, Hingog City.
3: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
4: Bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
3: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, ginagyod ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C. Sa mga butika.

0: si Kadaan Lao, ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naas mga botika. Mighty C. Kadaan Lao mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin C.
1: Go vitamin C.
0: Pwede na tong i-maintain Kadaan Lao. Binigyan to mga nagkaedad na. Aron mo update ta, ligo na nga tong bukog, ang atong immune system. At the same time, dali ta nga makarecover sa tuang balatian. So mag-mighty si Kadaan Lao. O, naa sa pinakadool nga butika. Ang nakanindot bito aning mighty si. Kay kaya niyang ipagawas ang mga uric acid sa tuang kidney.
1: Vitamin C.
0: O, muna yung nakanindot sa pag-maintain sa mighty si Kadaan Lao. Nga iyahang panindoton ang imuhang tulog. Labi na ginyong parisa na. O DTX 500. Ako, maningala ko, usay, dukaon yun ko. Basta naka, makainom kong DTX 500 o mighty si, grabe. Katulogon yun ka niya. Muna yung nakanindot sa pag-inom sa mighty si or either. Isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga, kuan, blood vessels. Kuan ni siya ka ng, very, kuan ni siya, very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpay yun ning ato mga ugat, in a straight line mga higala, in a single line, kung sumpay-sumpay yun mga higala, kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaduha ka beses pag yun. Two times. Twice niya nga kaya niyang tuyokon. Kung kaning ato mga ugat, bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay man na or dagko nga ugat. Kung isumpay-sumpay na, perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga, kaling ato mga ugat, mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila, kanunay. Kaya nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas. Diri, ginatransport ang tanan nga gikinahanglan sa atong lawas. Gikan sa itong mga intakes, mga ginakaon o ginaintakes.

0: tanan ato ginakaon nga naay mga value, even kanto mga toxin, gaagi ka na o galatay sa itong mga ugat. Kinahanglan himsog og healthy ang itong mga ugat para matransport ang gikinahanglan ng mga sustansya sa naon. Pag dili siya healthy, problema ta. Kunay mga bara tungod sa mga fatty deposit, delikado kayo. No. So ang gikinahanglan nato nga mahimong healthy ang itong mga blood vessels, mag DTX 500 kada adlaw. Tungod sa antioxidants nga naa sa DTX 500 nga perting taas sa gyud, perting taas sa antioxidants. Nakontabang sa pagprotect sa to mga arteries, mga ugat, mga higala, gikan sa kadautan aning mga fatty deposits. No, di ba magkaedad ta? Naa na tay mga development sa mga cholesterol sa itong mga ugat. May mga fatty deposit na magkaedad ta. Manamahayblad ta, magka-problema tas kasing-kasing. So, ang gikinahanglan nga malimpyo siya, pinaagi sa antioxidants nga makuha na ito sa pag-inom sa DTX 500. At the same time sa D3 Bio, kada adlaw. Oh, mag D3 Bio, mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Kini nga mga klase sa mga supplements makatabang sa pagpa-healthy sa ato mga arteries, mga higala, mga ugat na to. Naas mga butika. Sa mga nangita sa tong sabon, sir, asa tagapalit sa inyong sabon, no, DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Katol-katol sa panit, lagom-lagom sa panit, talumtom ba na, o gusto mong sabon nga na whitening effect, gamit mong DTX Beauty Soap. Si Mister, no, usahay, galuya na ang performance panahon sa labing-labing ni Mrs. Imli nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay Basin. Nagsigi na lang naglumoy-lumoy nila. Ang atong extend herbal capsule na as mga butika. Ha? Then sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan lamian o gumot nga klase sa kape, mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo, DTX Premium Coffee na as mga butika. Mose ibabay ko higala. Kaya nga itong oras limited kayo. Kung po nag-uban na uban na punta. The same nga oras, the same nga simian. Programang kasayuran sa may paglawas, Doc Hans Lima, nolo nyo na kauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara! Kuyog ta kay mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, ugka Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Lima ka minuto, mga suking tigpaminaw, sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course, sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Dok Alano, ang ato ang pinakabago, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, available na mga ka-Dragon Fruit sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong pagahisgutan. Yes, Doc Alan.
6: Pinaalang sa mata ko sa maing adlaw mga suking tigpaminaw, and of course ang ato usab nga higala sa kahanginan, mga kininyo hapo si galag-alagad uban ninyo sa pipila ka minuto sa ato usab nga pag-eskutan sa kanagadaan nyo mga soaking sibihanan. Ay makalimot mga soaking tipo. May adlaw sa diha ka Dragon Mail. May adlaw. Ay makalimot yan ang mga soaking tipo ng ato usap nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang ato usap nga Dr. Pungi Soap. Ang ato usap nga Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto mong muhamis mga soaking tipo mo, malimpiyo ang inyong mga kapanitan itiro kalawasan. Gamit mo ang Skin Glow Power Whitening Soap. Ay makalimot usap sa nagkadayang mga sakit at bulatens pamanit. Ang Dr. Pungi Soap lamang ang katapat na wala na ilaing hahanapin pa mga soaking tipo minaw. Onili Dr. Pungi Soap lamang mga soaking tipo na amuhatag o dugang kalimpiyo kahamis sa atong pamanit. Ang ato usap nga Dragon Massage Oil mga soaking tipo minaw, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Dakon igitabang mga sa ato usap nga panglawas mga higala, ha? Nanay, tatay, palo nagplastada. Aron kitang tanan makabaton usap sa nagadayang sakit o gabalatian. Ang ato ang maintenance, ha? Ay makalimot mga soaking tipo minaw, ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato usap nga Hard Max Extreme Coffee for Men, ha? Mas lindot mga soaking tipo na performance ni Mr. Pagbling Labing ato usap sa iya ang Paris ni Mrs. Sigala, ha? Ang ato usap nga sexual activities mga soaking tipo na matabangan sa pag-inom sa ato usap nga Hard Max Extreme Coffee for Men mga soaking tipo na from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit ninyo ang nakadayang mga produkto Bisaya sa Mindanao diha sa inyong mga dool nga mga butika higala, ha? Wala agala mga soaking tipo na makalimot yan na aron kitang tanan makabaton sa maayong panglawas. Text me mga soaking tipo, pwede mong text usap sa dugang kasayuran hitungod sa maayong panglawas. 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Muna higala mga soaking tipon alang sa dugang kasayuran may tungod sa ikaayon na to sa panglawas. Lawas kapital, lawas usab angay na tong alagaan. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ni bay. Basta Dragon ang inyong tubaron matagadlaw daily supplementation, sigurado inyong lawas palig-unon.
5: Yes mga ka-Dragon Fruit, kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kaning ampingan kauban ng Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams alang sa lig-un nga immune system. Dili pwede pasagdan ang lain-laing balatian. Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule makatabang sa nagaantos ug diabetes, insomnia, hypertension, buko bukod sa kalawasan ug laing balatian. Ang pag-inadlaw-adlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa nga nung mag-antos pa man nga pwede naman nato nasuwayan ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye na sa mga giantos mo na mga balatian. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news.

0: Okay, mga gabi mga bay, pasinsihan nga nalangay ta mga bay tungkol kay dunay importante nga gilak. Mao nga nangalangay inyong abay sa kahanginan nga mao si Byron ni Bay. Okay, main gabi ikan natong tanan mga bay. Adlaw karong Martes, 29 ni mong bulan sa September 8, 2026. Pwede sa nga hugna sa tuang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Samantong mikalit mga dunay nagyaw-yaw nga nagsulti ko. Nagbagbulbulgod siya mga bay nga karong manaman kami amin. So, ega mga bay, ha, sa tanan-tanan nga naghulat karon sa ito nga panag-uban sa mga lama sa kaghapon, pasensya ko na, kaya doon natin importante yun ang giasikaso nining takna, nining kagabhion ang mga bay o maghando. So, niya, nasayod ko nga naghulat si Idol El Buena Enegrejo, ang taga-Sampiniton. Kay malalod mga bay, kay maugyun iyang tigpaminaw, iyang nga paminaw matagabi ang mga lama sa kaghapon. Sige ha, may nga pagkawin na din mo ha. Idol, atong balikon ha. Idol El Buena Enegrejo nga naminaw karon ini nga takna ini nga kagabion. Samtang wapagita katingog doon na nay meeting baya mga bay. Ato nga lantaw kinsa ni mga bay mga kahandos. Okay, meeting baya. Okay, matapos ni hi Brad, maayong gabi ka nimo. Brad, kumusta din? Pa shout out ko ni Joylyn Garson, Evelyn Garson, George Tibor Garson, Junalyn Garson, Jobelyn Garson, Rick Boy Garson, Ricardo Garson, Evangeline Garson, Jenilita Matio. Then request ko song Brad. Baka sa lahat, iba ka sa lahat. Binako ka ng baka nga na ay katunga sungay. Iba ka sa lahat di ay. Money, kana ra Brad, salamat. God bless basta naka-star sikat na sikat. Nino na pala Indre, ang amitin baya po dayon mga bay. Atong hatag na pagtaga din ang attack na nining kagabion. Okay, napod si Idol Dudski Urupong Kalyaw. Bye, good evening. Shout out ko ni Nanay Libet og Tatay Rode, ilabi na ni Mama Amam og Papa Rulan og sa kuha nga duhag ka mga manghod. Salamat sa pagbasa. Bye, salamat pa din mo. Bye. Bye Dudski. Bye Dudski. Wa ko masayot si Dayduday ni. Okay, magabi ha. Nya, di ta maglangay ka na langay na ta ha. Okay, una ka ba din sanahan? Paano na? Pahinom din una mga bay mga kahandos.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
2: DJX Coffee Mix. Victory Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
5: Victory Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
6: Opalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DJX 500
6: mapali sa mga butika.
8: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nakoy gibat isang lawas, nakoy sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo, maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udil's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
11: Ako po si Asuncion Lera, taga-RH to Angel Bacanis Street, Cotabato City. Ang akong gigamit halos tanan gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong i-maintain karon non-herbal capsule of UN. Og salamat sa Herbsmead Pharma og kay at Erlin.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Harmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Harmax.
13: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Harmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-hard mama. Extreme na.
14: Kapoy na, sige galimo. Pasin ang imong uto. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Dragon Fruit Plus 650 mg.
16: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
13: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Testimonya sa Hawander Herbal Oil.
18: Sa pangi
17: Tandag City. Akong gagamit yung ganang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuha sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit sa kalawasan makuha. Mut-mut sa tuhod, kuha gapon. Anong ganang ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, nagbin na kayo may pagkabugdaw-bugdaw. Ang ato pamaol, di ka talagang trabaho. Mamanyos!
18: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
19: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
20: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
21: Mga lama sa kagahapon
22: by Ronnie Bay.
0: Atong oras mga bay, 29 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinamong takna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dele kaehe, arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Nagipakusgan, kauban ang astasantin organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit dire sa tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl og Loren Drugstore.
21: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya doon sa itong mga higala karon nga naminaw sa ito ang tulumanon. O okay, itong hatag ng pagtagad at ang lantaw na kasama ito'y katapusan ng minsahe. Okay, naglantaw diha si Dai Bet Rabira Bet. Okay, dan po diha si classmate ati si Aguilar Bartolo. Okay, matapato ni kumanda ini ang anak din ni Day Bibit nga si Bitra Birra Bit. Okay, maayong gabi dira nong. Okay, magabi na po din mo dong. Abin ako si Day Bibit, nag-anak din si Dong Jobit. Okay, matapato ni Donski Oropong Kalyaw. Bye. Ana ako'y na limtan. Shout out ni Uncle Dumel D.I. o Nanay Belen. Salamat. Huwag kayo problema. Idol Dutski. Mayong nga pagpunin na niningatak na nininga kagabihon. Okay. Mato ba ito sa akong classmate? Nga si classmate ni si Aguilar Bartolo. Good evening, mate. Nga shout out sa tanan. God bless you always. Okay. Mato ba ito ni Dutski Oropong Kalyaw. Bye. Nakoy nalimtan. Shout out ni Uncle Dumel Dayog Nanay Belen. Salamat bay. Okay, gidoble aron pa siguro jud nga mabasa. Okay, mato pa ni dong Bet Rabira Bet. Pa shout out ko nong sa mga Barira pamili, lagi ni pamili from Jubet Barira. Okay. Andres Abosan. Okay, mato pa ni Sardimio Judian Calyera, Paplex. Nong, okay, at Eplex. Okay mga bay, sunda kanunay. Eplex na to na si Sardimio Judian Calyera. Okay, na yapon si Ma'am Mens. Okay, Ma'am Mende. Ma'am Mens Pausto Abueba. Mayong gabi eh, Byron. Kabugnaw sa kagabhion. Kabugnaw sa tubig o kahayag sa mga suga na ay ataw nga nagduka. Wala bakay sigarilyo diha. Happy alang ta, idol, mga balak sa kagahapon. Request kong sungbay, top of the world. Salamat, sir, sa pagbasa. God bless. Okay, ika na ni Ma'am Mains. Okay, Byruel Albino Torres, mga bay. Ngayon na karoon ni ngatak na ni kagabhion. Byruel, magabi eh, bay. Okay, magabi din mo bay. Ito na patukar imuhang team song. Sunod na ito patukar po na po, bay. Imuhang team song, bay. Ang team song sa mga lama sa kaghapon. Nindot kayo ang team song nga gi-compose ni Byruel Albino Torres niya. Wala pa nato mabalak tung balak ni Byruel. Pasensya bay ha kay nabis niya mo chat rock limoy mga basa bay. Byruel ha, may gibadan mo Byruel Albino Torres. Okay. Day Emmy Labs, maayong gabi Sir Ron. Okay, magabihan ni mo Day Emmy Labs itong kauban nga DJ ang maoy gadala sa hapon tastic. Ganda ba nga hugot luag? Ganahan mong pahugot? Ganahan si Emmy Emmy. Ganahan mong paluag lagi hapon si Emmy Emmy. Paminawag ito naman noon. Gikan sa alas 4 nga to sa alas 6 antak na kagabihon ang hapon tastic. Samtang, ado na po ilang mensahe mga bay itong hatagan ng pagtagad. Good evening Byron, great ko una na imo ni DJ Maria Bungangira, nga guwapa og lulais ka, nila ni Jumar Lebet, Amer Sultan Carl Jana Cyril, nila ni Day Annalyn Tuanda, uban sa iyang pamilya, Giancarlo Dagudog Amping Pamili, Kalyura Pamili, Torres Pamili, Kilat Pamili, og Satanan, nalang nga naminaw, request kong song, nasaan ang liwanag. Greetings kami from Alba Escarpe sa matuog. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat ha sa pagbasa. Okay, ito nga pagbasa. Salamat ha. Salamat sa pagbasa. Okay, bato-bato ni Day Emmy. Thanks. Bye. Sa ganito maglangay kay nalangay na ta. Ani akin ang sugilanon o ba ni Kayla? Nasa to ang tulumanon ang
1: mga lamas.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni.
3: Tinuod ni. Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
7: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
6: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
7: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Mga pena ta!
11: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga, wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta ng Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
10: Mga pena ta!
12: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Ako si Annalyn Bulado, taga Union City, Negros Oriental, 40 years old. O daghangging salamat Ate Alin na nakadungog ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang Nance product. O salamat jud ko nga nag-inom ka ng Nance coffee kay naayo jud ang ako ang gimulo nga dili ko katarong og tulog magabi kay sige ra kong panghihi. Nga sa nakainom ko sa Nance coffee, normal na jud ang ako ang pag pangihi o minormal na akong pagkatulog. O ang Remind Capsule, wala pa ko katumar. Lago siya ko Ate Alin kay ganang dati kong malimot o pagulbo na lang yung ko bisag ako rausa kay masikog balik-balik sa kong agi, doklo na lang galing ako akong ulo. So katulog, nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan jud kayong salamat at alin sa imong Nance Prada. Kaya wala pang imong Nance Prada. Siguro nga doon karon ang akong gipamati. Wala po nawala. Maong daghan jud kayong salamat at alin sa imong Nance Prada.
10: Na ba'y special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mong malipay sa M's Flower Shop.
14: M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Testimonya sa Wonder Cardio Care.
1: Kasi this is Alicita Bautista, taga-Upper Puting Bato, Kalumpang, General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya talong mo balik na cardio care para sa na-stroke. Walang nanikamot ko palit. Pangayon sa mga anak para makapalit ko.
2: So, sa may ikasultin mo sa uban nanay?
1: Manikamot lang dito. Makapalita silang mga prada. Kay ko ako, kado ilang prada pa. So, super talaga.
0: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Tony Bay.
1: At ang oras mga bay, 56 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga tagna, ihatod ka na to sa maski pakusgan ug maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos o mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay anyana sa itong mga suking butika ang maski banto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili ka mahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede yun ka mga makatumar o kaya hulata, ay mong lawas mubigay panalipdag yun sa kanunay pag Dragon Fruit Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan, ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton o arthritis, o gaban pa nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee with insulin. Nga mao ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. O dili makatulog tilawi di sinyo kini.

0: nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mabuti ka diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sino nga mga lugar.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bayad, dunay mitawag atong hatag na pagtagad nining takna nining kagabhion mga bayad. Konektar atong nga linya sa atong mitawag mga bayad. Okay din ha? Atong konektar mga bayad. Aba og tawag. Hello mga bayad.
2: Hello, may BDG.
0: Yes, ma'am, mga bayad, ma'am. Si kwa ni ma'am, Ma'am Jen ni ma'am, Ma'am Jen.
2: Yes.
0: Yes, Ma'am Jen, kumusta Ma'am Jen? Nga sa imong nga pagpangindahay nga di ba matubato ni mo, Ma'am Jen, nakakita na ka? O ka na nga imong text meet, kumusta?
2: Oo,
0: na niya. Niya, kumusta may inuang relasyon isip mga text meet?
2: Kira.
0: O, kira? Kwan ra?
2: Oo.
0: Nakatira-tira na?
2: Ha?
0: Marabag, prank ka ni si Byron ni Bay. Ah, kwan, ma'am. Kanabang guwapa kuno ka, ma'am. Niya. Oh, nalipay ba ang imong text meet nga imong siya nga nika text meet?
2: Siyempre, Benji. Coming soon na.
0: Niya. Bihatagay ko na ko gamay, be. Nga, kanahinuang gamay nga kagahapon sa inuhang pag text meet. Kaya bisa gahapon hitabo, kagahapon yun na. Nagbili, naglama sa kagahapon.
2: Maligingan lama sa kagahapon. Kung dito, sa lama sa kagahapon. Wala ko yung text meet, no?
0: Mm-mm. Niya kinahita po maghahapon ay nung pag-text meet sa ito pa laman na sa kagahapon
2: si Ondra ka nang tungod sa pag-plugging ay di nakakuha sa kong number. Saming son na DJ mga pinakog Cebu.
0: Iya hindi ta sa tungod sa laman sa kagahapon makaad to kag Cebu.
2: Oh, Lord.
0: Sige. Ah, sige, ma'am. Kay kwa naman. Kanang, mato na makasibo. Sige. Kwa ma'am, kanang tibaya ay mo hang coming soon diha. Nga, umaabot nga ba na?
2: Kwan, kanang mayong gabi, sa tanan, yung gabi ni mo, DG, tapos ako rong mahimong ba na, mayong gabi eh. Tanan sa akong mga friends. Maura na, DJ. Salamat ka sa News Radio.
0: Okay.
2: Dito ko sa News Radio. Dito ko ma... Wala yung ka-text.
0: Salamat, ma'am, ha? Salamat, ma'am, nga. Hangtod karon imo gihapon gagibuhi ang News Radio. Sa radio na taron, ma'am.
2: Wala. Agro niya ako dyan, DJ, hapon-hapon.
0: O, sige. Salamat kayo, ma'am. Salamat.
2: Ay, pwede magka-request, Song-Song?
0: O, sa'yo request ni ma'am? O, sa'yo title? Ma'am. Ma'am Jen. Okay, napalong si Ma'am Jen, mga bay makandos. Anong utahan ako sa title siyang kanta? Napalong mahinon mga higala. Sige, ito sa pasahaw ni mga greetings, mga bay, ha? Ito sa pasahaw ni greetings. Ang ganyan rin nagtimbaya, mga bay, na adres si... Louis Gum Lunch. Dayo na po rin si Balak sa Gugma. Itong hatabag tagad. Kwan kayo din. At nasa... Mayong gabi, idol, o kang yami-imi, kabahin sa story, nga imo gibasa daw, gilabyog akong nauna aron, nga pakliun, kadto nga kagahapon sa kabataon nga nahigugma sa lilong o sa tagok, isugilon kay mahimong babag ang panglantaw sa kaugmaon. Samtang adunay gugma nga mutumaw, nga adunay paglaom sunod adlaw, nga sagad mahanaw kaysa napakyas sa gugmang salingkapaw. Ang tinuod nga gugma, kamao, mupaabot bisan sa dugay panahon, ug mas mahatagan niya, higayon ang iyang kaugalingon, ang pagsinati kong gugma. Out ko, ani, bye kang... Li Abalye diri sa Palasol. Okay, may gabi na di mo by Isidto Titeng. Sige, ato sa nga patukaroon kining kanta ng ipangayon ni Ma'am Mens Pausto Abuiba nga Top of the World. Nga, imo Ma'am Alma ha, inibalik na imong Ma'am Alma. Inibalik imo Alma. Inibalik ni mo, ana, ni mo naman na. Ibalik ato. May karambula mayon. Inibalik na to Ma'am Alma. Mauna imo hang ipang kanta ang Nasaan ang Liwanag Karon. Ang kanta una ni Ma'am Mindy ang Top of the World.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabago o pinakagipaabot na jud, Doc,
3: yes.
2: Nga produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
3: yes.
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
3: okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay.
2: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
3: Tama.
2: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na nini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali.
2: Ah, kaya wala gyud.
3: Okay na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes mga ka Dragon Fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc,
3: mm-hmm.
2: Indonesian uga,
3: yes.
2: Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning
3: yes.
2: I-mention ni Doc Alan,
3: mm-hmm.
2: Ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function,
3: yes.
2: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction. function ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone ug
3: yes.
2: gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Dok Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Dok no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na Dok o no Dok Alan no sa mga dili po tigulang Dok
3: yes.
2: naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya Dok Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Mga lama sa kagahapon.
5: Atong oras mga bay, 11 minutos ng milabay sa alas 9, mga bay, kinang mga tagna. Gihatod ka na ito sa Amigos Capsule, Amigos Coffee. Mga ka-Amigos Paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na kapsula pa, adunay dagkong premyo ngayon nga madaugan. Tingko malamang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganoon hay gayon nga makadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mudaog ka mo sa juice milk kapesos. 5 mil kapesos, 3 mil kapesos o 2 mil kapesos. Para sa Amigos Coffee kung Amigos Capsule mudaog ka mo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong paghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit, pinagi sa collagen, stay healthy, stay active when amazing prices. Buhusan sa pinong agihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang nga sa dugang impormasyon, pwede mo nga mo text o matawag ni maong numero ang 0975-503-3857. Ala, isumitin ang entry di ha. Dadaan ng mga box dere o blister sa Amigos Coffee o mga adlawa kay mo nagyod ang katapusan o manoy deadline o katapusang pagdawat sa mga entry. Sa Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog dere sa Star Radio Tayasan ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media ang takna sa gabi Lunes hangtod Sabado o bani Kuya Angel Blisson. Sa Amigos, kung Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit kinista ng pharmacy sa kalungsuran, diha sa Dakbayan o Glalawigan sa Sugbo. Direpod sa Negros Oriental. Labos tanan, dire sa Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
4: Mga lama sa kagahapon.
5: Sige mabay, ano na pagtimbaya dire? Matipato ni Brad Nilon Pirulino, kaban sa kasawa nga si Ma'am Sheila Mateo. Brad, ang ako Brad, maayong gabi eh. Wala lagi ni mo mapatukar ako ang request Brad. Sige kabala ka Brad ha. Kaya di patukar ito yung mga request nga. Iba ka sa lahat. Si iba ang apelido ka sa lahat. Sige tangi Brad ha. Kaya ito na patukar Brad. Sa di pa yung kanta Brad. Ato na patukar kayo pangayon ni Ma'am Alma Scarpe nga nasaan ang liwanag.
4: Mga lama sa kagahapon.

0: organiko na lana. Kaya subukan na. Ngayon din, si Shiva Essential Oil.
1: Usapod ko sa makatestimony aning astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon og dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan, ni tokar, o nagpatsin.

0: Kapod ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
1: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
2: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat, merong Shiva Essential Oil.
3: Offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Knights Dumaguete Pension House.
5: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og Sorbicare. Dili normal akong dugo, kung sakit akong puson. Magto nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Happy birthday!
8: Uy! Thank you! Unsa man ni?
7: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
8: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nakurot ang sabon sa balay.
7: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
8: Tambal nga sabon?
7: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabante manggud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
8: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
7: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
8: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay permente nila magsinakit.
10: Ayaw nagka-problema, lo. Naanay alibyo.
9: Siyama.
10: Kaniyo?
11: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
10: Kaayot din sa daghang sakit sama sa ubo, lanat, kaapoy, pasmo,
11: arthritis, sakit sa tuhod, hyper,
10: diabetes,
11: cancer,
10: sakit sa kasing-kasing,
11: high blood,
10: limtanon,
11: UTI,
10: sakit sa ulo,
11: anemic,
10: hubak,
11: lisod sa kalibang,
10: sip-on,
11: sakit sa kidney,
10: sakit sa hawak,
11: ug sakit ni nanay ug ni tatay.
10: Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
9: Mauba, be, mainom ko gamin ko sa kape, be.
10: Asa magalo?
9: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
12: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawas ang halag ma dili mo kapuyon kana lang
13: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?

0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: Tribayo dato sa medyong chain triglycerides nga mutabang sa pagbalikunta, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. Ingon man, gihatod usab kanato o gihandos usab kanato sa DTX Capamex with Ampalaya leaves and chia seeds and sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, ato nga lantaon re, ato nga pagtimbayas na magkaisunan karon ang naminaw, nining atak na nining kagabhion mga bay sa itong panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Okay, mato pa ito na Isid Tuteteng by Idol. May gabi ibay, shout out ko din sa palaslan ni Lee Abalye o ni Julela o kung Juela, Julian. Isidto. Sige, mga gabi na sa mga Isidto pamili nila ni Lee Abalye o ni Juela and Isidto. Nga namin na diya sa Barangay Palaslan. Doon namin pagtimbaya doon sa itong panag-uban, mga bayo maghandos. Salamat. Ada ni mo, Ma'am Sheila Mateo, ato na ito karang ipangayong nga kanta. Okay? Live musika, alang kanin mga bay, naguluhan kini o pagsubok. Gikanta ni Kitchi Nadal.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
3: Ay. Kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiserve sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon, lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang end- Bless Life Funeral Homes, makontak sa numero
12: 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Ako ni si Almira, si Barangay, nagsuyo sa lagstan, kalitong si Cebu. Kaya kung sa kit kay hyper-tiredist and toxicator, ibugay na niya mga baka sa tuig, at least sa dugo kayo. Grabe ang hyper-tiredist sa programa ni Ate Arlin. Sana nga nag-susbot o glan, tag-uid, boto, nipalit akong mama niya. Kasi singan, naniayo ang akong sakit in town. Mana, nibuyo sa ang buro. Salamat sa ayo.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 52 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga takna, dihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran dali tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugay leaf extract, ang mga sagol, adunay tay fungal,

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: by Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
3: Pertiga yung paitan ning daghag.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og, inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag dakog matang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Og kagwapo sa inyong bana.
4: Unsa to?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagod. Kauban gyapon ninyo igala sa kaginad. Nakanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo.
4: Unsa to?
3: Ilang gisabutan nga ang ilang bana ilahan.
1: Adlaw karon nga Miyerkules. Katapusang adlaw mga sikat sa bulan sa September tuig 2020. Mga birthday rong adlaw. Happy, happy birthday.
5: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
5: Happy birthday!
1: Og sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday.
5: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
5: Happy birthday!
1: Pariginday, pinaka-na-best sa atong birthday. Abdi kusgan ang atong lawas kamagliok-liok sa matang adlaw. Og libre na ginta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gud kay nga gasa gikan sa atong labaw makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gita.
4: Lami man gid na siya.
1: Lami gid na siya kay siguradong makapanog abot sa lubot. Okay, oras alas 5 or alas 4:54 na gid sa Kabuntagon. Sa ganahan nga mga tao, kung mga text karang buntaga, open na kaya tong call ang text line number sa tong smart 0969-484-5454. Og sa tong Globe 0956-664-7734. Mauna tong call ang text line number nga pwede niyo tawagan, pwede po nitiksan. Kay andam gid nga mohatag og maayong pagtagad. Kung may mo timplan pa mo ni gatas para mo bright, manambok ang yung otok ka manabi sa silinga. Kanang pagpanabi usay makaisay pud makadaot. Manabi mangani kana regyong makaayo. Para hapsay og malinaon ang kinabuhi.
3: Ginahang lang libuton iyang mga asawa.
1: Kay daghan na kaayo sila. Kumusta, kumusta tong kasikbit nga kalungsuran? Labi na gid ini sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, ay malalod La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, sa Ayongon, Bindoy, Manoyod og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal din na napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamamangon at tama sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, because isla gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, tumanog ronda, ligrabad dyan, inatilan mo na buyok sa buwan og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal din na napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa matong matindirag tindiro sa atong matag sa tag sa mga public market? Atong matindirag tindirog isdaan, mularan kan anan o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa matong mga drivers, sa atong mga bus drivers, pickup drivers, malhabal drivers, siko bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tayo mga sikat kay buntag na!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga managat sa kadagatan at mga magoma sa kabukiran at mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at takay buntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibdunon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibdun og mabuntag. May basig mo overused, maghang. Ang resulta, hang-hang. Ambot nga no. Nga nung gwapo mangkang pagkatawa. Gwapo siya nga pagkatao. Kay giporma siya sa Ginoo nga murag si Coco Martin. Coco Martin. Coco ba Coco? Kanong Coco sa imong kamot? Ya, Martin. Martin tong nasa Plato Sartin. Akat sa pasundo ni tawag rumuntag api para atong patagan ng may pagbunal. Hello, good morning, Kuya Nick.
6: Hello, good morning, idol kong guwapo.
1: How are you, Kuya Nick?
6: Same as usual.
1: Same as usual, you're always okay and always guwapo.
6: Yes, always. Ikadora
1: ko always guapo because of your wife is always guapa. Sakto ba ko, Kuya Nick? Kuya Nick, kumusta ba lang atong pagkatulog kagabi eh?
6: Lambing kayo kay Gawan man.
1: Gawan, wala lambok, Kuya Nick.
6: Wala saan. Kay Gamuskitiro man.
1: Ay, dili, madyog ka lang mo kong Kuya Nick. Ikabalo mo ko kanay mong higdanan. Aircon man na siya. Siyempre, siyempre, og aircon, kinsa may lamok mula ko tayo aron nga, tugnahon man sa kapilang lamok. Dato, beres ko yung aircon, ginang kwarto.
6: Dato, kung taon, silingpan ra.
1: Ha, ansa?
6: Silingpan ra, silingpan.
1: Ingon, biya ka, oo. Ya, karon, imo.
6: Nasayot ako,
1: imo pong bakwiod. Anak kay Mega dia.
6: Si Marie.
1: May buntag Marie. Kisa may ngalan anak nila ron kay Mina magidagay na sila rod.
6: Mina, si Marie.
1: Kisa ngalan?
6: Click
1: si Marie. Si si Biki.
6: Click click og Marie.
1: Litlit og si Marie. Litlit og Marie. Pangatag kong kape.
6: Pangatag

0: si James Carlos Ayan, kung akong mga anak, si Virgin Daklan Lirio, kung iyang bana si Dennis, o
1: bangon, akong
0: mga kauban sa MDRMO o sa Rescue.
1: Bangon
0: naman niya, abliyan ang base niya. Satanan na lang ang akong mga kauban din eh.
1: Bangon.
2: Okay, connect. Wala na limtad. Sa may request ni Yannick, guwapo.
0: Kanala Christmas by Jose Merichan.
2: Christmas. Sige, ito na. Pagkita ko ron, basig na loklok. Nagoy na ron, kilid-kilid.
0: Okay, wala. Mag-turban. Yoy ay biyame, anak.
2: Sige. Amigo.
0: Salamat kaya. Tawag na kumbalik.
2: Okay, problema ko, Yannick. Basta ikaw.
0: Basta radio. Idol kong guwapo. Sikat na sikat. Thanks very much.
2: Okay. Okay, nagang salamat ka next yung pagtawag ng Buntaga from Public Market diya sa May Badyan, Cebu. Okay, standby mas sikat. Sa dipatang pa rin minaw na kita gusto kawit ng title
3: Dapu
2: by Kiss Me in the Morning, Kiss Me in the Night.

0: Bye Ray on air.
1: Welcome back sa atong programa Pakurat sa Kabuntagod Kauban Japon ninyo galas sa kangidad Bye Ray. Dini lang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio basta naka-star sikat na sikat gita. Atong oras alas 5:06 na gyud sa kabuntagon sa tong malulog-lulad na nagtatay dodong og ginda.
2: Bangon.
1: Mangun at ta kay buntag na oras-oras na gyud para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alang na kog mata masikat, importante lang gyud makabuka. O dako na kay nang gasa. Gikan sa atong labang makagagaho. Ang pagmata nato sa Sis Kabuntagon. Ayan, good time nga magpasalamat sa atong labang makagahom nga giyatagan pa tayo nagtsansa nga makapadayon pa ta sa pagtrabaho. Makapadayon pa ta sa tanan natong mga gimbiwaton. So sa atong pagmata sa Sis Kabuntagon, di kita malimot magpasalamat sa atong labang makagagahom. Okay, ito oras, sa Lasingco City na gid sa Kabuntagon. Retas to ang kapalaran karong buntaga. Paminaw pamati kay ato ng iatag, ura-urada.

0: Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19, is makasugat og taong bintahoso, swerte ni mirog color 431 og gilo. Abril 20 hangtod Mayo 20, Taurus, makalingkawas ka sa isyu sa barkada, swerte ni mirog color 529 og green. Mayo 21 hangtod Hunyo 20, Ono Gemini, maanad ra ka sa intriga, swerte ni mirog color 625 og orange. Hunyo 22, hangtod Hulyo 22, Cancer, gilabak or gilibak ka sa imong higala, swerte ni mirog color 593 og lavender. Hulyo 23, hangtod Agosto 22, Leo, makadawat og maayong balita, swerte ni mirog color 763 og blue. Agosto 23, hangtod September 23, Virgo, dili kalisod higugmaon, swerte ni mirog color 324 og white. Ang gandong katunga sa tong kapalaran ng katunga at tangatangi lang ninyo unyang taod-taod. Balik sa ta sa Kiss Me, Kiss Me in the morning, Kiss Me, Kiss Me in the night. Gandong mong kapalaran gatod grato sa astasan, herbal capsule mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod kaso-kaso, andili kahi arthritis, tasug uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag, wala o natanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product kag ipakusgan kauban. Ang astasan tinorganic, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan na palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tayasan, available sa Batong Astasan Herbal Capsule diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karina. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta tong kapuntago diya, sir?
1: Okay na ko na naman, gainam na kong kape.
0: Okay na ko na kong kapuntago ni Sir Boyax, katimpla na siya kape. Kaya ka ng kape ko na maunay sumpay siyang kalipay. Sumpay siyang future. Manang kape og mahimo kuno itangkil-tangkil gidan Sir Boyax siyang hawak. Sa ganan nga magwapa, mabuti mo amin isang panit gabit ng ayaw sa Bon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayaw sa Bon Beauty Shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Sila atong ikasugat. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o mapamis si mong kutis naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop, papalit siyong masuking butika og pindahan. Okay, tapos alas 5:00 na gyud sa kabuntagon. Des barangay magto tayasan may buntag dong diboy no day dia. Dong diboy no, good morning dog. Kumusta tong kabuntagon dia dong diboy?
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay ra gyud ko dire pay nga pinapon ko bar. Raon nga. Matik mo gud basta buntag bar, timplahan man jud ko kapis ko ang asawa. May buntag ng Mernay no dia nga gitimplag kapis nung diboy lang by Francis dia may imad may rah tap tap og sa mga apo ni nung diboy lang sabi og sapi good morning good morning
2: bangon bangon bangon
0: hasta lang mga ino pamili good morning good morning
2: bangon bangon bangon
0: og dia sa City Laguna may buntag ni Chimney na Binson lang yung titi Binson dia by Lickster by Dan by Joey Syra Kila. Oh, Garvey, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, mga sikat, kay buntag na! Ibta-ibta na ang mga ilibton nun! Og unsa man ang ayang ibton, pang-ibta na kay buntag na. Ang nagtaop, nagungot, nagtaroy, ibton gina. Na. Dias, Barangay Lutay, Tiyasan. May buntag ng Cesar Gabunada, diya. Atong higala ni nga kanunay manglaba kay ang iyang sinina daghan kayog bulig. Og ni bay Kukoy Guarda Rio das Barangay Lutay. May buntag bay Koy. Kaubad siyang asawa dia siyang pamilya. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon. bangon.
0: Huwag siyang higalas by persinit. Napusog mo gunit siyang panit. Ilang by Junil liya, by Felix. Saan taga Sityo Prinsa diha nga? Naminaw na studio, mayong buntag.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Huwag ni by Dondon Libradilla diha nga. Smiling face po ni pagkatao. Bisag unsa kanaggan sa problema ning by Dondon. Masulbad na gidayon kay iaramang katawaan. Katubang ni siyang punuan sa kahoy magkatawa. Asulbad ang problema. Ang anay ka smiling face by Dondon. Ay muntag na by Dondon. Muni. Muni saman mo ni sinaligad. Sinaligad. Sinaligad siyang asawa. By Dondon Libradilla. Okay, standby, standby. Sita masikat. Sa dipatang padayon sonahan. Mino na puntag. Usakawit. Minaw sa tag usakawit. Request ni Bay Dundun. Ito man ito request ni Bay Dundun. Ulit taong guwang mo na ko ito. Ulit taong guwang ko na iya ko na ipahinood sa siyahang siyahang barkada. Kaya ginahan ko na siya nga magminyo na.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako na si Alan Trococo, taga Sunpor, Puk 19, Lagaw, Ginian, Santo City. Kapalit ko Nance Coffee. Kasi so, wala mangon kung mag-inom ko kape, gina napalpitit, magawa kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor na yung nandilin sa mag-inom kape. Mga nakatungin ko sa radio, sa programa, akong gitistingan. Maayo man na yung Nance Coffee kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo dayon ko. Ang kakapoy sa lawas, kung mag-inom ko Nance Coffee, magmawalang kakapoy kay kumakapoy ko malagsik ang lawas. Pasalamat po ko sa Nance Coffee kay katagan ng galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa na sa gabi.
4: Paminaw daw ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
5: Ako na ay si pinakaraana na sa North Mapang Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am Kay. Ang iya kong anak karoon. Maayon naman siya kaon. Ayon siya ng katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. So, tumod lagi akong na-admit siya nga. Nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am Karoon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
6: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
5: Okay na kaayo mo. Ay na ka siya magtulog. Usog na ka siya magtutoy. Ug ang last karon, problem tambok mo.
4: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak o cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya na makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw na kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

Maundi ay ang iyang panty. Pagli-li kuwa na'y panty.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo higala sa kagidad. Og na moy otang. Og mo palit. Ana rin kasimple ang atong kinabuyog na tay kwarta mo palit og kwarta mangutang. Ayaw lang gid kalimod. Or kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isya buot sa ali. Alingagag. Basta lingagag na isgutan kanis manang ostay mo katawag yun pagkalaparag babag. Manang ostay, good morning, good morning. Okay, turas 34 minuto sumun makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulog lola na nagtatay Dudong og Inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay Buntag na. Oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Wala na kong mata, importante lang yun makabuka. Og makita pa niyo ang kahayag sa kalibutan! Wake up, wake up. Region, wake up, wake up in the morning. Sleep, sleep, sleep in the night. Ada begining papel nato. Matulog og magabi eh, mamata og mabuntag. Mo trabaho og maadlaw. Ingon nga mo trabaho nga gigutom. Muli nga gikapoy. Matulog og taman-taman. Okay, padayon tas ta atong kapalaran masikat. Sa atong unang lingaw-lingaw dahil karong buntaga pinagis pagtiog sa atong toko. Kanina atong toko, sige na itong kalimtad. Ano, naging malimot man tayo itong toko. Atay nitong toko, adik mong pun mangubit, God. Pangubit po na ako para di ko malimot pa. Sa atong unang lingaw-lingaw karong buntaga pinagis pagtiog sa atong toko. Toko-toko. Okay, padahintas itong kapalanan karong buntaga, Christmas tree, padapin o sa. Sa may maligon, di mo katkat itong Christmas tree, ha? Pag-amping mo, ha? Labi na sa mga babae, pag-amping yun. Nga dili masangit, ang angayan nga masangit. Sa gipanganak sa bulan, sa September 24 hangtod October 23, Libra. Makugang ka sa desisyon sa imong higala, swerte numero color 943 Ogbra. October 24 hangtod November 22, Scorpio. Mugahin og oras sa pag-relax, swerte numero color 248 Ogbiolet. November 23 hangtod December 21, Sagittarius. Kahibalo, kamusukli sa kana. Sana katabang kanimo, swerte numero color 149 o green. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn. Malangan ka sa imong lakaw, swerte numero color 378 o yellow green. Enero 20 hangtod February 18 sa Aquarius, dunay mo kumpleto sa imong adlaw, swerte numero color 463 o green. February 19 hangtod Marso 20 Pisces, malangan ang imong lakaw, swerte numero color 518 og yellow. Maog gantong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na an nakabalo na gid mo og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gyatod grato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga dagkalain-lain nga mga sakit sama sa high blood, diladnat, dili katulog. Adunay bukol-bukol o bagubag. Maguban pang masakit nga gyambing sa iyong kalawasan, wala o natanan sa astasa sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Mga Ya sa South Cebu available ang Amigos Coffee ug Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy, Des Padjan Botika Santo Niño, Aligre Janjan Pharmacy, Sidubit Pharmacy. Inatilan Mikor Pharmacy, MPJ Drugstore, Eb Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Dias de la Getrit Pharmacy, Eds and Dets Pharmacy, Malabuyok, Sentud Pharmacy, Ronda Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Botika Marga. Dias Tumanog, Biton Pharmacy. Ordias Tumanog, Pharmacy Sipura, Happy Jack Alcantara, Botika Marga, Mantalongan, Botika Marga. Dias Tumanog, Biton Pharmacy Sipura, Pharmacy Saidis, Pharmacy Happy Jack, Richard Pharmacy. Og dia sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Liad Pharmacy. Maganda ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee di na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika do all sin yung lugar. Og din sa Longsot sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule di sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjal Pharmacy. O good news sa mga users Amigos Coffee. Adunay pinaganag empty box Amigos Coffee ang pinakadagan. Makadaog 10 mil, ikaduwa 5 mil, ikatulo 3 mil o ang ikaupat 2 mil. O sa ikaduwang papromo pinaganag empty blister sa Amigos Capsule. Ang pinakadagan, makadaog og sa kasakong bugas. Ikaduwa, tunga sa sako og ang ikatulo, pulo kakilo nga bugas. Gika na stagiya og tagdumala, walay lain si Idol Angel Bliss Jesus. Sa mga na empty box niya sa Amigos Coffee, empty blister, isadmit na diri sa Star Radio. O, karong adlaw masikat ang last day sa pag-submit sa empty box sa Amigos Coffee o empty blister. Ay, sakto pa. Pwede pa mo iaton na pa yung mga empty box niya. Ay, iaton na sa radio. Kay karon ang katapusang adlaw o karon ang deadline sa pag-submit sa Amigos Coffee o Amigos Capsule empty. Empty box. Nagingon, pagkayaya God sa pinakadagan ng matsambahan, matay, galagiting yung gismel. Sus! Nakay gismel! Murag magkapabalit na yung kag pang nitsuboy na rong Pasko puhod. Bisag ka na rang, imura na gunang bayo, kada 5 mil, pang nitsuboy na, kada 5 mil. Para humba. So, anon ba kadadla, humba? Ay, magkabalaka masikat, kika ng humba, di mo kumura makaiblad. Basta taas inyong respeto sa inyong ginikanan, bisag magsunan pa maghumba, kanadlaw. Di good mo, mahaiblad. Musukara pra mo. Okay, taras, kundi na minuto, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Oras, dali ng adlaw, dali ng bulan, dali ng tuig. Katapos ang adlaw ng September, ugma, October na. Wait, dali, ano mas adlaw ba'y bulan? Ano gingon nga? Di na good, mapungan. Musulo na good, ang 22 December. Malagyan, ugmadayon ng eleksyon ng tao. Ano, hapit na. Mas kabulan na gito, eleksyon ng tao. Sa opospon man. Pirmahan mang Marcos ang balaod nga sa to 1 2 3 2 6. Ano ang 2 6 mo to 1 2 3 4 5 6 na gita to sunod ba? Pero ni Kwan ba ito masikat na ito yung abogado nga ni Kwan og TRO. Anong ni Kwan siya TRO para mapunggan ba nga depende na to siya muna yun depende sa Supreme Court. Kasuhon pamana siya niya agay madugay na po. Siyempre pirmado na sa presinti lisod na kayo ng bakwi od. Depende na. Depende na sa sabot-sabot. Nabuhi mugahi di namuhumok. Yawan buntara ni Gaya di na mahumok. Ah, magsigi na lang o nagtindog. Maglakaw ka, makaingon na mo ang kay balag dong. Matay sa manang ga, ramag ga. Gaonan na yung motobakan sa may gibutang ni Buhanda. Ay, normal rin siya, Mari. Sumbuhan niya siya, sumbuhan. Ay, ragumpiyan sa ni Mari kay maigo ka ni. Bugha, gyan. Ah, di lang ko padol anak dong kay matay mabugha mday ko. Pakilid na ko. Parang mapingsan, dili kayo tamaan. Okay, standby sa tama sikat sa ato'y kaduang lingaw-lingaw. Ato na yata ka ato'y kaduang lingaw-lingaw, pinagis pagtingog ka nitong toko, kay usay malimot, magunta, matay ni toko, ane. Ah, sa ato'y kaduang lingaw-lingaw, karong buntag. Ah, standby, aminaw na kitag pangkabuhayan, syuke.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: D3Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3Bio.
6: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitchwinger. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawas ng tao.
4: GTX 500,
5: mapalis sa mga butika.
7: Kita, Balagosa.
8: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
7: Kanang kuan ay D3Bio o kanang kung saan ba isa, ay TX 500.
8: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
7: kuan, ihang sakit. Ihang murag ni Muminor, bawag makatumar. Kitang si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, Ani.
8: So, wala pa na siya nainuman na kung saan yung gibati, ma'am?
7: Nang luyahon siya.
8: Luyahon?
7: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan, Ani.
8: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, Ani?
7: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3Bio o kanang TX 500.
4: TX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
4: D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangabi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Si Emma Mohan Arisdado sang Lon Palidok. Ako sa first ko nga pagamit sang Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana ang mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule. Naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil. Tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong pagamit na ako sang Nance capsule, kag-Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag-Uid capsule, dako gina ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products sang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance Capsule o Uid Capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Mayong hapon, aniya kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
13: Mayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
3: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
15: White Nights Dumaguete Pension House
14: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Nights Dumaguete Pension House.
16: Mga penata!
17: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
18: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus 650 mg.
19: Biroy Baroro, Sinta. Purok banikanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako.
20: Yun.
19: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
18: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Alright, balik-balik tayo sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kaubad Gyapon na inyong higala sa Kanginad. Nilang siyong paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. At oras, 55 minutos sumad makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa itong malulog lula diya na nagtatay dudong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag ta. Okay, sa mga may ligong drugs vertress, tanaw at tutukin yung ticket kay base nung gusto mo sa mga mananao. Sa atong resulta, gapong adlawa sa alas 2 sa hapon, 794. 794. Sa alas 5 sa hapon, 546. 546. O sa alas 9 kagabi, 355. Og gadto atong swertres result kagapong adlaw sa mga nakada. Og congratulations. Kadtong mong swertres get kanato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita og herbal nga barato gi effective na ani na sa atong masoking butika. Ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule dili ka mahirapan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala pwede gid kang makatumar ayaw hulata ngang imong lawas bibigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abalit siya masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idaranda alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mga bukog. Tuhod! Malutan ang pagbato ng arthritis, rayo mag-uban patungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi protektado ka na sa pamanit. Hamis pagyod ka, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Takatilaw ka na ba sa lamian? Numot herbal pa dyan nga coffee. Ani adag, ipaila-ilang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dadunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tila medisinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients kini nga kape tambal kini lamian mapalit siyang masuking butika do all sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee. Available usab sa atong masuking butika do all sa inyong lugar. May buntag din ang Mamel Galios sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning. Salig sa iyang giingon. Anay giyon, salig lang, ayaw yung laob. Kaya ka nang usahay ka ng pagsalig, masikat. Sahay, di igyon maayo. Legitawag, trust is nothing without proof. Olay pulos ang pagsalig kung olay priba. Dapat umusalig ka sa usa ka tawo kanang naagi kay priba nga kasaligan gina siya. Naka ebidensya ba nga murag nasa 90% kasaligan gyud. Likay isalig-salig ra ang ending scam. Ay, kabalaka pre, kuyog ta pre, sabong ta. Walay dakop dito kay, na ay kagawad gahi. Pag-abot di ay, dakpan, pusasa noon. Kagawad, layat-layat sa kagunoyan. Ay, yun, sabong pa more. Pagkira okay, sa atong balitang sports karong buntaga. Pagdat sa kusog, pagdat sa utok, pagdat po sa pus-on. LeBron James ipinakita na sa publiko ang 76ers jersey para sa bagong season at formal nang ipinakita. Pinakitang suot ng NBA career scoring leader na si LeBron James ang jersey ng Philadelphia 76ers sa ginanap na presentasyon para sa pagbubukas ng kanyang ikadalawang pot-apat na season sa liga. Iniayag ng 41 anyos na kampiyon na lumipat siya sa Sixers kasama sila Joel Embiid, Tyrese Maxey at Jalen Brown upang tulungang wakasan ang mahigit na apat na dekadang kampiyonato ng kupuran at hindi upang matalo lamang sa second round ng playoffs. Pumirma si James ng dalawang taong

0: siya o gustong suporta sa pagdevelop sa uto. Ang Mimo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata makatabang sa pagpalig-on sa memorya o konsentrasyon. Makatabang kini aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun-an og mas maayo ang performance sa eskwela. Hatagi og extra suporta ang utok sa inyong anak. Mimo Smart Syrup para sa batang abtik og bright ang future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, ito na sa last size test ningin sa kabuntag ko. Nagiyon, nagitong skadlock. Balagon sa kalisod sa padulungan. Ah, sudlon yun kay dakpanon niya. Balag katunukan, kagingkingad. Lusot. Nagiyon nga. Anong ninter? Okay, tara sa lasay stress na gitsa kabon tagod gatong oras gatod gatos sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran na inogtambal sulay. Ang natural nga pabagi pagkumasay gamit ang Shiva Essential Oil, hinimo. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong masagulan na anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna chloric acid nga makita sa BCO i-aplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas subanan og masay. Shiva Essential Oil ang aplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil apalit sa masoking botika og tindahan. Ako siyang giingnan nga ang sabong bawal. Dili sa lungsod sa Tayasan available ang to Shiva Essential Oil diha sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy o diya sa Malabuyok, Cebu. Available itong Shiva Essential Oil diya sa Bitsari-Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tiyasan. Available sa Batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinda. Sir Boyax, good morning, Sir Yax.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kamusta, kamusta itong kabuntago diya, Sir?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tanan-tanan niyang mga maestra at maestres Barangay Bago National High School. Aslang Sir Makin Lindo niya, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip. Og sa tanang mga teachers din na dapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Pang-ibda na ang mga elibdonon. Itak ang natong madagko nga kaldero. Labi na giyod sa itong mga estudyante. Mumatatag sa'yo, maligo og sa'yo, mamahog sa'yo para maka iskwela og sa'yo. O dapat sa'yo gita para sa'yo ang tanad. Ana ra mo guna prepare daan sa tumis janti dia ay no pagsalig siyo ang mga ginikanan. Harus yung ginikanan nga pukawon pa mo. Usa mo mata. Dapat matik mata gin mo dayon. Ditso sa kusina. Painit usa. sa mga na mainit dayon, may pagpainit. Sa mga nag-tsokolate, pare sug poto. Sa mga nag-kape, pare sang budbod or bingka. Mayong pagpangapi sa sayo sa kabuntagon.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nibangon kay mga pi. Nibangon kay para mo mutambling. Okay, ito na sa alas 5 size. Or alas 5 na gid sa kabuntago na bali mo noon. Alas 5 size, alas 5. Alas 5! Ayun ang alas 5 size. na gyan 6. 6 o'clock in the morning. alas 5 na gyan sa kabuntago. 6 o'clock and 5 minutes in the morning. 6:05 in the morning. Alas 6 na po sa kabuntagon. Ipitik mag-usa.

0: Okay, wala kita ka oras. Sa talanta na itong makigala, ano nga namin sa Star Radio, may buntag ka rin yung tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Bangon para mapadayon ang inyong mga buluhaton. Mapadayon inyong mga obligasyon. Nabinagid sa itong mga ginikanan nga daggan kayong obligasyon. Pagbayad sa mga balayronon kada bulan, napay allowance sa mga anak. Unay giyon nga inyo din ang obligasyon. Ngita pa mog anak.
2: Bawal mo singgit, ihonghong lang. Kahit ang pulis tang kagugdum.
0: Bawal mo singgit. Matiya po ng madugag sa bunga niya, honghonganay ramo. Orag, walay challenge. Bawal man, ahonghong na lang yun. Unay giyon, naginana nga klase nga sugal masikat, may pa'y magpuyo kag balay, malinawon pa'y mong kinabuhi. Hindi pa marisgo. Hindi pa ka mapilde, pa'y problema. Murag, unay giyon nga, peaceful lang imong kinabuhi. Unay giyon nga, life is nothing without peace. Unsay peace by katong nawong. Dili ba peace katong kalinaw. Napoy peace katong kapiraso. Dagan mang meaning good in peace. Pero lain-lain og spelling. Dapat mas nindot yun ang magpoy bitaw tanga. Puno sa kalinaw. Malinaw ni mo ang kinabuhi ba? Kanang mga bisyo, magtakaw na na siya kay murag atong kalag dili magmalinawon. Magkundinar. Eh, huwag nila pa kaya itong kinaboy o saraman ko ng kadlaw. O na yung gitawag kong, life is just one day. You born in one day, you live in one day, you die in one day. Everything what happening in one day. Today is the only your life. Yesterday is already dead. Tomorrow is not born. Too early. What is you have today? Today is only life, therefore we need to make happy or enjoy every day. Atong kinabuhi kuno sa kadlaw, nataho sa kadlaw, nabuyo sa kadlaw, namatay puro sa kadlaw. Tanan ko kung sa mga nitabo karong adlaw, karon rang imong adlaw. Ugma. Orang gapon, patay na, ulay na kaayo. Ang ugma, wala mataw sa'yo kayo. Kung sa mga nakalim mo karon, karon rang ibong, karon rang adlaw. Busa, kinanglan na to, maglipay, adlaw, adlaw. Katong lipay nga, katong lipay, pun nga legit, di kay katong lipay, lipay nga. Orang ma, mapahamak imo ang kinabuhi. Katong maglipay ba nga, safety. Safety your life. Okay na kita koras, it's time to say bye-bye. Sa kalan sa tong station manager, Mr. Ayan Helatog, sa tong kabalan sa buhat, handos na bintayot sa Byron Ibay, Librado, nga mandos, og madlaw, mandos po, og magabi.
1: Love ya, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa tong kabalan nga reporter, handos 38, Sir Buyak, labyog ka niya. Ako nalamingon na tong alagaran ng labawang makagagawang sa mas pagalagad ka niya din ni kanato. Og malapod po, magduog-duog lang yapon tagbalik, sintag-tagsa ka mga radio. Same time, same station, only right here your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, Lasais, Jess.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
8: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, las 6, 12. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.

Hello. How are you? How do you do? Ano po na yung uban mga igala? I feel thank you. Ay, ay, ay. Hoy, kumusta? Mayong adlaw raw sa mga kaigsunan, mga kaastasan. Kumusta raw sa mga tong adlaw karon? Kinausap si Buyax Labyog sa tulumanong Labyog-Labyog sa mayong panglawas. Programa nga makahisgot sa kaikaayo sa tong panglawas. Programa ang yatod nga nato mga kaigsunan sa nabantog, pinakabagong pinakakusgan nga herbal karon sa Pilipinas. Ang food supplement na kitawag og

Dali gyud kitang makasugata og makasugapa sa mga balatian, mga kaigsoonan. Usa, ayaw na mong kabalaka kay aduna na may balita. Aduna na yung food supplement, mga kaigsoonan, nga makatabang nato. Ang astasan, mga kaigsoonan. Wala angay kabalakan tungod kay FDA approved og halal certified.

Kining balak nga naguluhan, kinabuhing bukid nun, malipayon. Ania, larga! Pangapot, pangapot, pangapot, pangapot! Gunitin ang bagang, huwag ka ng poral. Kaya niya na, mularga!

panag-istorya nining hagok mga kaigsoonan na gitawag sa English og snoring. Okay, ongoing kiyat. Balik na sa itong pagpanag-uban mga kaigsoonan. Ining adlawa atong isgutan kining hagok mga kaigsoonan. Kinsa may kusog mo hagok diya, isang tiil! Isang tiil! Kining kusog mo hagok mga kaigsoon, wala ning ipili. Pwedig laki, pwedig bay, pwedig gulang, pwedig batanon. Attention diya sa kusog mo hagok. Now, kining paghagok mga kaigsoonan, gitawag ni sa English og snoring, kumon kini nga phenomenon

kaigsuunan sa itong paghinawa, panahon sa itong pagkatulog. Causing vibrations in the tissues diha sa ito ang tutunlan, mga kaigsuunan. Kining mong vibrations maka-produce or maka-hatag, maka-mugna. Is your characteristic sound na mao ang paghagok, mga kaigsuunan. Kining pagkasagpok. Oh, the obstruction. Mutungha korni at different parts of the airway. Diha sa ito ang kanang agianan sa ito ang hangin, mga kaigsuunan. Kanang atong ilong, kanang atong tutunlan, o kanang atong baba, mga kaigsuunan. Now, unsa may hinungdan ining tanan, nganong ang tao, mga kaigsuunan, muhagok mangyud. Nganong maghagok mangining tao, mga kaigsuunan, samtang matulog. Wapo tingali, naghagok mga kaigsuunan nga nagmatara. Sa mukan na ba't ausahay, aning kusog muhagok mga kaigsuunan kay mura bag barko ba mayo nga, poira bisita, poira bisita. Ay, ay, ay. Muna nga, diya sa itong panimalay kung naagani kusog kayong muhagok mga kaigsuunan. Kanang dili mo hangkok, magunaunan yung katulog mga kaigsuunan. Kaya kung maulahi ka katulog, anang katulog.

Wala nga itong sa taon ron. Kung unsay mga factors nga mag-contribute ining paghagok sa usa ka tawo mga kaigsoonan. Una, di na ta maglangan kay gamay ra kay itong oras ato dayong hisgutan mga kaigsoonan. Unsa may mga factors or sa may mga hinungdan mga kaigsoonan nga ang tawo mohagok man gyud. Una, kining nasal congestion. Oh, nasal congestion. Kanabi itong bangag diha nga nagkonekta sa itong ilong mga kaigsoonan. Nasal na siya. Once nga masagpungan na siya mga kaigsoonan, ang agianan ana, tungod kay gisipon baka, doon na kay allergy, or sinusitis baka,

anatomy kana yung morag yung party na yun or sa pagkatao na gini mo mga kaigsunan nang magagog yung ka panalitan ron a low thick soft palate or enlarged tonsils can narrow the airway. So anatomy na gina siya, part na gina sa imong lawas. Panalitan ron og baga kanimong palate diha o kanang imuhang tonsil. Kanabitang murag bagtingan kanang imong ngalangala bitaw diha mga igsuon. Kung dako na siya, makababag sad na siya sa hangin. Munang mapugos yung kaginhawa, kaya di po ka mo ginhawa, delikado kayo mga kaigsuonan o madayo na lang yung di ka ginhawa. Munang mapugos ang imuhang mapugos mga kaigsuonan, munang mahagok yung ka. Ay, nidako ba na imuhang alangala diha o kanang imuhang low thick soft palate mga kaigsuonan. Ikatulong factor ang mga contribute nga mahagok ka is kining obesity. O kining pagkadako kay nimo obesity, overweight ka. Kanang hingapin ang

kanang matulog ka or maghigda ka mga kaigsuunan na maghayang bitaw, no? Mupunay inungdan nga ang imuhang dilaw, ang imong soft palate, mukulaps na, muus-us na padulong dito sa imong tilaok. O kung muus-us na padulong sa imong tilaok, syempre mugamay na agianan sa hangin. O punay inungdan mga kaigsuunan na mugamay ang agianan sa hangin. O punay inungdan nga, muhago ka. Muna diha mo nang klaruhon na ito nga kanang maghigda ta mga kaigsuunan nga dili ta maghayang. Kay kung maghayang ta, ang ato ang saning dila mga kaigsuunan agang soft palate mupatidlom na padulong sa imuhang kilaok. Siyempre, mababaga na itong agyanan sa hangin. Munang hago kaniana mga kaigsuunan. Ikalima, kining alcohol consumption. O, kaniba

tilaok. O kung ma-relax ang imuhang unod sa imong tilaok, mga kaigsuunan, mo-increased ang likelihood of airway obstruction and snoring. O, muna diha, mga kaigsuunan. Unang hagok yung gala, binaog ka ng inuman ka, abay, kusugang mo hagok ni mo, oy. Ikaunom, ngayonong dan, kining atong edad. As people age, muscle tone in the throat decreases, which can increase the

0: performance sa atong nagkadaiya nga mga organs sa atong kalawasan. Huwag mo po na hinungdan, mga kaigsoonan, anang gitawag na ito og paghagop. Ikapito, kini gitawag na ito og sleep apnea. Sa baling sleep apnea? Sleep apnea, o kung siya ay ang sleep apnea, mga kaigsoonan, ang paghagop, mahimo na siyang sintoma. Diya sa gitawag og obstructive sleep apnea. Sa maning obstructive sleep apnea, usa ka seryoso nga sleep disorder where breathing or ang paginhawa repeatedly stops and starts during sleep. Kabantay mo anang matulog, mga kaigsoonan, nga hago kay siya di mo kalitrag undang. Kaya kung kagagay, mura magdi nakabakwi ni tawhana. Bantay tana, kay gitawag na siya og sleep apnea. O sana siya ka obstructive sleep apnea ang tawag ana, serious sleep disorder. No? Na iniginhawa na to, muundang, murag mukalit maghunong. Kay dugay, kay mubalik o ginhawa. Delikado tana, mga kaigsuna, kay basog din na niya ta magkabalik o niya ginhawa. No mo nang inanglan nga ito, anang bantayan ang mga yun, anang mga kaigsuonan. Standby mo, mo kuhaan sa attack, anang mo commercial sa ito, mga kaigsuonan. Inigbalik na ito atong hisgutan o kunsama man ito ang makalikay ta ni anang hagok, mga kaigsuonan. Ilabi na itong gitawag na ito, sleep apnea, mga kaigsuonan. Umanlaman, ining pipila ka mga pahinumdom. Standby.
1: Okay, may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ra.
2: Testingan na gininyo. Kung unsay inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko, mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
3: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wagtang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: Adlaw na mga kaigsunan, apta ni Boroy Buyax nga murag nagluya. Muna yung naitabo. Hoy, Buyax!
1: Ano, bro?
0: Hoy, naunsa, taong ka. Hoy, nagluya, magkamura ba ka kung kayo tulog, bro?
1: Anga lagi, bro. Wag yung kayo tulog, bro.
0: Manuman!
1: Wag ko itulog, bro, sa kong hagok. Ayoy!
0: Suga mo kunin mong muhagok ko, ay!
1: Ani, manawadyo ko itulog sa kong hagok, bro. Anga lagi.
0: Ay, ay, ay! Ah, wala ka, wag itulog sa yung hagok, mga kaigsunan! Ora po niya gahagok mga kaigsunan nga makatulog. Butang eh! O kung dahil ta mga kaigsunan sa tuang hisgutanan. Kaganiha ito itong gihisgutan kung unsay mga hinungdan. Ano ang tao mga kaigsunan mo? Hagok man. Karon, ato na pong

mo niya mga pamaagi nga makatabang nato aron nga dili magmulo na ang atong katupad nga di katulog kay kusog kay kag mohago. No? Oo. Atong bahino ni, lifestyle, sleep hygiene, home remedies, o kining medical treatments, o kining addressing allergies mga kaigsoonan. Atong unahon ni lifestyle changes, no? Now, aron nga dili ta kusog muhagok or dili ta muhagok mga kaigsoonan, una na tong buhaton, lifestyle changes, una is kinahanglan nga magpaus-us kita sa ato ang timbang mga kaigsoonan. Kaya naman kung overweight ta, sa kung gingo ninyo ganiha, kung obese ta, syempre mubaga po ng fats diha or muscles diha sa tong liog.

the neck and decrease snoring. Muna diha. Ikaduha, exercise. Regular exercise can help tone muscles, including those in the throat, which may be reduced snoring. Muna diha, no? Importante gyud lagi ang pag-exercise. Ang pag-exercise gyud aron nga ang atong mga muscles, mga kaigsoon, normal lang. No, manormal lang siya. Ikatulo, likay ang alcohol o ang sedatives. No, avoid alcohol and sedatives. Kini mga substance, mga kaigsoonan, mo pa-relax ni sa atong muscles diya sa atong antilaok. Kunya, once nga mo

Ganahan lang, muundang lang kita tabako na yun. Attention ka ng kusukay mo tabako diyan, mga undang na tabay. Undang na tabay. E nga naman, ang pagpanabako mga kaigsuunan, maka-irritate ni. So man ang maka-irritate, kanabang maka... Ansan eh, maka... Basta kayo maka-irritate, no? Namo kayo mga binisaya, na may English kung mga walay binisaya, mga kaigsuunan. Maka-irritate ni diha sa lining sa imuhang nasal cavity. O sa imuhang tilaok. Kanang nasal cavity is kanang naaladago sa imong ilong. No? Siyempre, ang epekto mo gusto pagpanabako usan ni ini, maka-irritate siya sa lining diha sa imuhang ilong o sa imuhang tilaok. Na kung ma-irritate na siya mga kaigsuunan,

Manang kalagmitan sa kusog ng mga mutabako, mga kaigsuunan sa kong paminaw. Kusog yung muhangkok. So yun naman po yung mga dili mutabako, nga kusog yung muhangkok. Aw, na po yung ilang hinungdan, eh, ana. Pero usan na ini, ang gitawag na to, ganing pagpanabako, ilabi na ning pag-ino, mga kaigsuunan. Manang, akong auhag lagi ninyo, hinahinay na ta? Hinahinay na ta? Ikatulo, lain na to isgutan mga kaigsuunan, aside sa lifestyle changes, anong nga makalikay tanin ng hago? Sleep hygiene. Sleep hygiene. Una, kaling ato ang posisyon sa ato ang pagkatulog mga kaigsuunan. No? Sleeping on your side instead of your back can prevent the tongue and soft palate from collapsing to the back of the throat. Using a body pillow can help maintain this position. Sa kong gingo ninyo ganiha, dapat yung matulog ta. Nahanglan, mas maayo pang magtakiling ka matulog kaysa maghayang. Okay ka naman kung maghayang ka, syempre ang imuhang soap palate ni mo. Huwag ka na imong dila, muok-ok man na. Pag-ok-ok ka na sa ilalom, masagpungan niya ang agyanan sa hangin. Munang kusog kay kang muhagok. No? Ikaduha, elevate

Ikatlo, establish a regular sleep routine. Mas maayo mga kaigsoonan nga tulog itag sayo. No, kay kanang matulog

na dapat buhaton na ito, mga kaigsoonan. Alain pa is kining addressing allergy. Sa kung giingon ninyo ganiha, mas maayo nga ma-address na ito itong allergy, mga kaigsoonan. Okay ka ng allergy sa kung giingon ninyo gaganiha, muna hinungdan nga. Na nang ato ang nasal diha, masagpungan na.

paano makatabang man ang astasan. Sa ato nang giingon nga ang astasan, mga kaigsoonan, dunay sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin, mga kaigsoonan, sa sige na natong balik-balik, anti-inflammatory siya. Analitan ron, gahubag na imong tilaok diha. Gahubag ba ng nasal nimo diha? Alagyanan sa imong hangin, sa imong ilong. Kung sa may trabaho sa mangustin, iyan ang pahiyuson, mga kaigsoonan. Onya ang astasan usab. Makatabang sad nga muus-us ang imuhang timbang, mga kaigsoonan. Wala ang kalagmitan kang ma-regular ni mo tumarang astasan, matingala ka nga. Ano man kung nagkalibanga mga kuhani? Not knowing, ang ginahinay na o kontrol ang imuhang timbang, mga kaigsoonan. No, inana na siya. Dayong ang importante yun is hydration. Inom yung kagdaghang tubig, mga kaigsoonan. Mas maayo, sa di pa ka matulog, inom ka usko basong tubig. Onya, ayaw gudug kalimtin ninyo pagtumar ang astasan, mga kaigsoonan. Kaya ang astasan, sa kunang giingon, makatabang siya. Diha sa paghupa sa mga naghubag, diha. Alagyanan, diha sa hangin, sa imong tilaok, sa imong ilong. Kung ang allergy ka, ang astasan, makatabang usab, diha. No? Sa ingon niya, anak. Katong mga nanarbaho niya, kapoy naman ginamag-andam patag mga pagkaon, mga utan, mga prutas. Dikta nalag tumar, dikta nalag palit o gastasan. Kung wala sa butika, naa sa mga istasyonan, mga kaigsoonan, nga sakop sa Mapula Broadcasting System, naa mga nagbaligya diha o kining astasan. No? Muna nga, paliguno na to, ang ato ang lawas, pinaagi sa paggamit sa produkto nga astasan. Sa kunang gingon ninyo, walay angay kabalakan, mga kaigsoonan, ang astasan. Tungod kay ang astasan, gitawag ni siya og aprobado sa FDA. Og sa itong mga kaigsoonan Muslim, halal certified ni. Munang watay angay kabalakan ni ini. Atong gahinan ang atong lawas, mga kaigsoonan, namulig-uni kay

Sa ako nang giingon ninyo, ang paghagok, istorbo yun. No, kung imong tupad, mga kaigsuunan, makatupad nimo, magproblema, ginanay mo. Munang, kana mga asawa diha, palitin ninyo nagasta sa inyong bana, araw nila namang sighagok. Wala mo kita'y panahon, mga kaigsuunan, kaya lang si Buyaks Labyog. Muingon ka ninyo, inintulumanong, labyog-labyog sa mga panglawas. Lawas taampingan kay Mauragini, atong puhunan. Salamat!

0: inyong panglawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas.
1: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
0: Labyo-labyo sa maayong panglawas. Mani Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayo Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
3: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
12: Pangalan og address.
13: Arlene Yuson, Maglinao, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyat? Galukog naman gito na yun. Ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Ako yung kaya siyang itek ma'am kay abot og mga duha ka semana la ko niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong bata ma'am. Gana siya kay mukaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
11: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
14: Dragon Fruit Plus.
15: Girly Carido, 50. Naulian yung taon ako kasakit sa tuhod pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik din yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
14: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Okay, si Erica Lente Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, o serving airpod, o eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay na sus ako ang mama kay if ever na nashi pamati o inyo yung product niya ginatubog kapalit na ako kay na-feel jud niya na nashi epekto ano niya. Dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am. Unta, dagan pa mong matabangan. Thank you, kayo. Bye-bye.
12: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
17: Jonel Brand.
18: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No kay makapabaskog yun, sigurado yun. Then naman paggabi eh, murag, manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umag panahapon. Kuya, dyan yung Amigas. Amo nang palit mo mga kaisuunan o Amigas. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
19: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
20: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
21: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
22: Ula

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Yan na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
3: Tagayungon.
2: Sa dumagin ka na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
3: Okay.
2: O de yun, lamay po ang katulog.
3: Karong?
2: Katungo pa ka tilaw. Katilaw? Katilaw sila. Kanang katulog.
0: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: DJX 500.
6: Ako si Alex, nagkayute ay jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulok ka kapsul sa buntag.
7: Og tulok pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
10: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Ois, ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
5: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
12: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
13: Oras sa Star Radio. Lasays, 56.
15: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
3: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
15: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.